0: Laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ika vibes!
4: Isang malupit na feel good morning ngayong araw ng Lunes, July 27, 2026. Isang magandang umaga sa lahat ng mga ka-vibes na gising na at gising pa!
3: Magandang umaga ka-vibes! Happy, happy Monday! Another sabak na naman tayo ngayong araw na ito, di ba?
4: Oo, grind na naman. True. At syempre sisibakin natin ang...
3: Anong sisibakin?
4: Ang buhay.
3: Ah, tama naman talaga yan. Huwag tayo nagpapatalo sa buhay. Dapat siya ang ma-stress sa atin. Ganon!
4: Dahil sa Lunes na ito, kung anong inumpisa natin, yun ang aabot hanggang Biyernes.
3: Kaya kung sinimulan mong masipag ngayon, di ba, energetic ka, full of positivity, yan ang iyong nanamnamin buong week.
4: Wow! Nanamnamin!
3: Yes!
4: Nanamnamnamnam talaga ang good vibes na kwentuhan at musikahan hanggang alas 12 at nanghali kasama naging isang baby ng bayan, DJ May!
3: At ang makulit mong tito, Siracho Kiko!
4: Ano?
3: Kaliko!
4: Ito ang paborito mong vitamina sa umaga,
3: Favorite Vibe!
4: Magandang umaga sa lahat ng ating mga kabibes na bumabiyahe. At ito po, ngayon po ay araw ng Lunes. Sona po ngayon, ikalimang sona ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya po particular po dito sa may Commonwealth banda at Sandigan Bayan at ganun din sa Batasan ay magkakaroon po ng pagsikip ng daloy ng trapiko. Kaya po yung mga dadaan dyan ay maghanap na po kayo ng alternatibong dadaanan para hindi po kayo maapektuhan ng trapiko.
3: Totoo. At kung alam mong late ka na, hindi kumilos ka na ngayon, anticipate mo na yung oras. Correct. Diba? Alam mo naman ang traffic, especially sa Quezon City nga. Kaya ngayon pa lang, let's go na agad-agad. Ganon.
4: Oo. Actually, late na nga kung ganitong oras ka lalabas.
3: Eh, paano naman kasi napasarap ang pahinga. Dahil nga linggo kahapon.
4: Masarap-sarap kasi pag weekend, di ba?
3: True.
4: Hilata, pahinga, gala.
3: Totoo.
4: Eh, ayun, napasarap ka. Tinanghali ng gising.
3: Ayun lang.
4: Eh, wow.
3: Wow, like a boss. Nauna pa yung boss mo doon sa opisina ninyo, no? Sa trabaho ninyo, no? Mahiya ka naman, oy!
4: Oy, mahiya ka naman. Pero okay lang yan. Talagang ganun ang buhay. Minsan sumasablay. Pero go, go, go ka pa rin. Huwag ka mag-alala. Kahit stress ka na, kahit bugnot ka na, kami ang bahala sa'yo hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama naging isang baby ng bayan, DJ Ming!
3: Ulit-ulit. Oh, at ang makulit mong dito sa radyo. Kiko!
4: Ano?
3: Kalikot!
4: Dito lang sa 92.3 FM
3: or The Vibes Cell Trip.
4: Ang lupet! 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good Vibes!
2: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!
3: Daytoy, iti 92.3 FMR. Kabibes, iti sound trip.
4: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
4: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
4: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
4: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
4: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip!
2: Ang lupet!
4: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo, 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip!
2: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kabibes, ngayong araw ng Lunes, July 27, 2026. Salamat ng ating mga kabayan sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang palamang na kanilang araw ng kapanganakan. Ito ang para sa mga pisngi nyo.
1: Happy birthday!
4: Ganon! Kaya naman, tara, Montana!
5: Happy birthday! Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y mamusog nyo kami.
4: Sino-sino ba ang mga may birthday ngayon?
1: Eto nga, pagdating sa mga favorite celebrities natin na nagdiriwang ng kanyang kaarawan, walang iba, si Melissa Mendez.
4: Uy, happy birthday! Oh yeah!
1: Oh, 61 years old pero mukhang bata pa rin, no? Sana all talaga.
4: Sana all.
1: Eto naman, pagdating naman sa Filipino rapper and singer. Eto, walang iba, si Esmil.
4: Ah, birthday niya pala. Happy birthday!
1: Batiin mo siya.
4: Happy birthday!
1: Dapat yung parap.
4: Hindi ko kaya.
1: Kaya mo yan.
4: Hindi.
1: Ay, nako.
4: Happy birthday. Happy birthday. Yan, siya magaling. Sino ba?
1: Sino pa?
4: Ah, siya rin pala yun. Uy, balikay ang karawan. Kay Melissa Bartolome. Happy birthday.
1: At ganun din sa nagdiriwang ng kanyang karawan ngayon. Naway, humaba ang iyong buhay. Alam mo kung ano, di ba? Ayan, maligayang kaarawan kay Menard Quizon.
4: Uy, happy birthday! At ganun din, maligayang kaarawan kay Attorney Balder Bringas ng DSWD. Happy birthday!
1: Happy na birthday pa!
4: Sino ba? Ay, maligayang kaarawan din kay Jeff Tads Oliveros. Happy birthday! Asalan ang ating mga kabayan sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan. Nawa ang inyong mga kahilingan ay magkaroon ng katuparan. At ito ang awitin para sa mga gilagit nyo.
1: Happy birthday!
4: Ganon! Tara, kanta na!
5: Happy birthday! Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y mabusog nyo kami.
4: Sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at kulitan na talagang happy na ang birthday mo. Kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
1: At ang makulit mong tito, si Racho Kiko. Halika.
4: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Kavayo si Soundtrip. Ang lupet.
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Kavibes.
3: Ang lupet.
6: Bye.

0: vibe natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
0: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Taliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Oh my goodness.
5: Oh my gulay.
4: Yeah, kasi TikTok ng TikTok.
5: Yeah, kasi party ng bati sa mga
4: anyan. Buhaka mo.
5: Ay, Lunes na Lunes.
4: Magandang umaga pa rin sa lahat ng ating mga kabibes dahil nga eto na DJ Main at mga kabibes.
5: Ano yan?
4: Viral ngayon.
5: Sino?
4: TV host na si Vice Ganda.
5: Bakit?
4: Dahil sa kanyang nasabi, sa kanyang joke, at sa kanyang ginawa dito sa kanilang segment na Memerimar sa programa ng Showtime. Dahil nga sa kanyang nabanggit ng ginawa niya na pagbuga ng tubig dito sa isa sa mga baby dolls na si Johaira.
5: Oh no!
4: At bukod dun sa pagbuga niya ng tubig, nabanggit niya na bakit nung nabasa siya ng tubig, nagputik. Ayun. Yung mga nakatagal lumabas sa bibig niya na hindi nagustuhan
5: ng mga ka-vibes natin.
4: Oh. Kaya naman po, agad-agad na humingi ng paumanhin itong TV host na si Vice Ganda. Pero hindi pa dito natatapos.
5: Bakit?
4: Aba, sinundan pa. Nung kanilang isa pang acting ng kanyang boyfriend o partner na si Ayon Perez, yung lugaw na nasa plastic, habang nakaiga si Meme Vice, ay
5: pinapatak
4: sa bibig niya na hindi na naman nagustuhan ng mga netizen.
5: Kasi medyo maselan para sa mga kabataan.
4: Na parang ano na daw, parang salaula na ang dating.
5: Bakit naman kasi ginaganon yung pagkain? Di ba?
4: Kaya naman po, nahaharap ngayon sa intriga ang TV host na si Vice Ganda. Dahil matatandaan natin dati, DJ Main, si Vice Ganda ay na-involved din sa kanya na mga biro din noong mga naunang taon sa kanyang isa sa mga concert kung saan ay ginawa niyang biro yung rape. At nabanggit niya pa yung pangalan ng batikang broadcaster na si Jessica Soho.
5: Ayun lang.
4: Talagang umani siya dito ng batikos at humingi rin naman siya ng paumanhin. At magpahanggang ngayon, kung di tayo nagkakamali, hindi pa rin sila nakakapag-usap ni Jessica Soho.
5: May sama ng loob pa rin sa isa't isa.
4: Kaya naman sana, sa atin, hindi lang naman para kay Vice Ganda at
5: in
4: sa lahat...
5: In general,
4: sa lahat po ng mga lumalabas sa telebisyon, radyo, o kung saan man, social media, mga influencer, dapat talagang doble ingat po tayo sa ating ginagawa at sinasabi.
5: Kasi tayo ang ginagaya ng mga kabataan. Siyempre, kung inonormalize natin yan, iisipin ng mga bata na, okay lang din palang gawin ko ito sa mga kaibigan ko kalaro. Kaya nagkakaroon ng minsan bullying.
4: Yeah.
5: Diba? Na dapat tayo mismo sa ating matatanda, manggaling yung lesson na huwag gayahin ng mga bata.
4: Kaya nga may commercial nung araw, sabi, sa mata ng bata, ang mali nagiging tama.
5: Totoo.
4: Ang ibig sabihin nun, kung ano yung nagkikita sa atin ng mga nakababata, ginagaya nila.
5: Kasi iniisip nila, tama yung ginagawa.
4: Kaya po tayo maging magbuting impluensya at mag-iingat po tayo, dapat kalkulado lahat ng sinasabi at ginagawa natin, lalo na kung tayo ay nag-iimpluensya sa telebisyon, radyo o social media.
5: Totoo. Be a good leader. Yes. Kung gusto mo magkaroon ng maraming follower.
4: Be a good influencer sa lahat ng mga nakakakita at nakakarinig sa atin.
5: Kaya nga, from the word influencer, you influence other people.
4: Yeah.
5: Di ba?
4: Kaya naman sa lahat ng ating mga kabibes, dapat good vibes lang. Dahil, magbabalik pa rin tayo. Pwede silang bumati maya-maya sa ating pagbabalik
5: sa aming numerong 0954-406-1967. Ulitin ko, kabibes, ilista mo, bilisan mo! 0954-406-1967. May gusto kang batiin, ex mo,
4: yan,
5: nanay mo na nagsiselebrate ng birthday.
4: Correct.
5: Yung may utang sa'yo, gusto mo i-shoutout, sige, go!
4: Baka sakaling magbayad lang.
5: Marinig ka niya, di ba? Kaya tumawag kayo mamaya para sa mga batiin. Wow!
4: Batiin!
5: Bakit ka tawa na tawa? Tawa wala naman yun, batiin. Binabati mo, bate.
4: Batiin kasi.
5: Pwede na yun. Gusto ko diretso batiin.
4: Sige, pahabain mo, batiin.
5: Batiin.
4: Ay, haba ah. Uy, kaya mo yung mahaba talaga.
5: Gusto mo yung mahaba? Ang pasensya! Gano'ng kabas! Kaya habaan mo ang pasensya mo kung naipit ka sa traffic jam ngayon!
4: Ay, tama naman! Kaya naman, gising na, bangon na mga ka-vibes. Kami ang bahala sa inyo hanggang alas 12 ng dagdag. Kasama ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
5: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko! Kalikot!
4: Dito lang sa 92.3 FMR!
5: Ka-vibes sa Soundtrip!
4: Ang lupet! 92.3 FMR! Favorite music radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
5: Lagpas na lipstick mo! Oras natin, 9:24!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS!

0: is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing! ACS!
1: Hello! Sa lahat ng ating mga kabibes na bumabiyay ngayon, patungo kung saan man, mag-ingat po kayo, lalong-lalo na kay Kuya Jess, Ate Shane, Ella, at si Ella. Napapuntang La Union, sana all!
2: Hello, Jamer!
1: At magandang umaga din kay Michelle Riano! Kuya James, pengen pera. Balita ko, mayaman ka daw.
2: Sige na, pengen nga.
1: Yan naman po sa lahat ng ating mga kabibes na patungo po sa kanilang mga reunion, sa kanilang mga team building, o diba?
3: Nakikitim building ka na, may employer ka pa. Ang kapal.
1: Ingat po kayo ha, sa lahat ng ating mga kabibes. Traffic ngayon, Monday ngayon, isipin nyo na maraming tao at sasakyan sa kalsada. Kaya naman po, mag-isip na kayo ng alternatibong pwede nyong daanan para hindi kayo maipit ng matinding traffic sa inyong pupuntahan. Oh yeah! Diyan lang kayo dahil tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at gulitan. Hanggang alas 12 ng hali kasama si Baby? DJ Manuenyo at ang makulit mong dito sa radio, Kiko Kaligot. Dito lang sa 92.3 FMR. Ka-vibes mo sa... Ay, ka-vibes mo. Ka-vibes sa Soundtrip. Sariling istasyon na lilit. Ang oras, 9.29 ng ani. Oy, Masha!
4: Buntis ka na naman.
5: Ang lupet!

0: Sound Trip ang 92.3 FMR 4 AM. Maki-vibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo 6 AM Classic Hits sa Tugdugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics 6 AM Kantahan with Jukebox King and Queen.
1: Kahit pa magsanga ng landa
0: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga, abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali, makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip. 92.3 FMR 92.3 FMR
2: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.
7: Ay,

0: laman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kabay!
3: Mo pa rin ka, Vibes, dahil nakatuto ka sa paborito mong vitamina sa umaga.
4: Favorite Vibe!
3: Ano na? Tawag na!
4: Oh, sa aming numero, 0954-406-1967. Sayang naman yung load ninyo, ka-Vibes. Wala ka namang kinakausap, di ba? Hindi kami na lang kausapin mo.
3: Tama, kaysa kausapin mo yung pader, kami na lang.
4: Oo, oh, nag-iintay ka sa reply niya. Eh, ayaw ka nga niyang pansinin. Ano ba?
3: Boring!
4: Ay, ganun talaga. Kaya para hindi ka ma-bored. Tumawag ka na sa amin. Batiin mo na yung hindi nagre-reply sa'yo on air.
3: Oo nga. Dali na. Uy, magandang umaga ulit ah. Kay Kuya Jess, si Alma at si Teresa. Yung mga kamag-anakan ni Michelle. Magandang umaga po sa inyo.
4: Uy, nakikinig sila.
3: Oo. Tama ba si Alma at si...
4: Ay, para di pa siya sure.
3: Hula ako lang yun.
4: Ay, nako. Baka magtampo yan si Michelle, ha? Ay! At ganun din. Kay MJ Gutierrez, good morning! Sabi niya, birthday din daw na nag-iisang pop superstar, Sara Geronimo.
3: 27?
4: Oo,
3: mamaya.
4: Happy birthday!
3: Happy birthday po! Happy birthday, Sara G. It's a place to be.
4: Yes. Hindi, Kati G yun.
3: Ah, Kati G ba yun? Si Kati palang nagtotrono.
4: Eto, sabi ni Pambansang Opa Bunagan, DJ Kiko, belated happy birthday!
3: Oy, thank you!
4: DJ May, gusto ko ng mahabang bati dito sa South Korea, Sarangay, Sarangay!
3: Mamo! Ay, tawag na kayo! 0954-406-1967.
4: Ay, ayun na! Agad-agad!
3: Hello! Hello, ka-Vibes!
4: Good morning! Ayan, hello! Ay, binabaan tayo!
3: Ay, nawala, boring!
4: Ano ba? Binabaan tayo! Bakit naman ganon? Ang sakit pala sa pakiramdam, no? Pag binababaan ka.
3: Oo, nang?
4: Telepono.
3: Akala ko sa lawal.
4: Ano ba? Ay! Hindi yan masakit. Mas real!
3: Ay, ay, sa mga tatawag po sa atin, mga ka-Vibes, ha, hinaan nyo po inyong radyo, inyong monitor, makinig po kayo sa amin sa inyong telepono para walang feedback at magkaintindihan tayo. Dahil kung hindi, tatapon namin doon telepono.
4: Wag!
3: Inin ang ulo?
4: Oo.
3: Monday pa
4: lang. Ano yun, ha? Pikunin niya na, hindi mahaba ang pasensya, ha? Tinatapon agad yung mga gamit, ha? Oo, very impulsive.
3: Ay, ano ba yan? Tawag na kayo sa
4: 0954-406-1967.
3: At dinintay naman ang inyong mga pagbati dahil maya-maya sa ating SKL. Share ko lang. Aba, pakinggan namin ang inyong mga kwentong may kwenta. Yeah.
4: Pwede rin kayo tumawag maya-maya. No? Kung may gusto kang i-share, ano ba yan?
3: Oh.
4: Mabigat ba yan? Magaan ba yan? Handang-handa kaming makinig sa'yo.
3: Oo, natatawa ko doon sa technician natin. Bakit? Si kay Dennis. May mga tumatawag tapos yung mukha ni kay Dennis na aasar na.
4: Bakit?
3: Bakit ka nakasar kayo, Dennis? Bigyan mo nga ng isa. Oo, yung kanan, ha?
4: Ayaw mo na kaliwa. Eto, ka-Vibes, numero ulit namin, ha? Tandaan mo na, i-dial mo na ngayon.
3: Oo.
4: 0954-406-1967.
3: Oh. Uy, ang bilis naman, ha? Hello!
5: Hello!
4: Hello! Magandang umaga, anong pangalan?
5: Si Jeff Tan!
3: Ay, birthday niya ngayon!
4: Happy birthday! Magpakantong ka naman! Oh, Jeff, taga saan si Jeff?
5: Tagig!
4: Ayan, may gusto kang batiin maliban sa sarili mo na nagdiriwang ng kaarawan ngayon. Batiin mo na!
5: Gusto ko lang mag-thank you sa mga nagbubati sa akin. Hirap replyin, dami!
4: Happy birthday! Tapos?
5: Birthday, no? Dapat kailangan replyin sila sa isa, no?
4: Yes, oo.
5: Kasi effort din nila yun.
4: Malay mo, may ipadala sa yung regalo tapos di ka sumagot, sayang naman.
3: Oo nga.
4: Oh, batiin mo na, kamag-anak, kaibigan mong malalayo.
5: Mga classmate, mga kamag-anak, tapos mga friends, mga FB friends, yun.
4: Okay. Masayang-masaya yung mga friends mo. Oo. For sure.
3: Okay na, Jeff.
4: Ay, si Kiko, di mo ba papatiin si Kiko?
5: Happy birthday pala sa'yo, Kiko.
3: Ay, thank you!
4: Ano wish mo kay Kiko Kalikot?
3: Sana, parehas tayo, wish mo.
5: Humaba pa yung bangs niya.
4: Ay, oo, para matakpan yung kanyang, ano, kanyang mala airport road.
3: Kaya naman pinawin yung magic word, basically. Ako, wish mo naman sa'yo, Jeff, kayo, thanks.
5: Mahaba bangs. Pwedeng mawala ng bangs.
4: Yeah. Alam mo ba, tsinatsaga niya yan every morning, pinaplancha niya gamit. Iniga niya yung sarili niya doon sa may ano, kabayo. Oo, gamit yung traditional na plancha. Ang galing nga, ay nagagawa niya. Tignan mo, unat na unat ngayon, mamaya kukulot na ulit yan.
3: Pag pinawisan na.
4: Oo.
3: Oh, Jeff Tanz, maraming salamat. Ayun lang.
5: Sige, thank you, Rick.
3: Okay, happy birthday, ha, Jeff Tanz.
4: Happy birthday. Uy, magpadala ka naman ng kanton dito. Tsaka sabay mo na rin ng cake at tsaka ice cream na rin kaya para masarap.
3: Kaya wala, broken hearted niya.
4: Oo, kaya nga, broken ka. Pwes, papasayahin kita. Ay!
3: Oh my goodness. Jeff Tanz, thank you. Salamat.
5: Happy birthday.
4: Yeah. Happy birthday.
3: Grabe naman. O mga ka-vibes, sa aming pabalik, tawag kayo sa
4: 0954-406-1967
3: para sa ating SKL.
4: Share ko lang
3: ang kwentong may kuwenta sa pagbabalik. Siyempre, nang nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
4: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko.
3: Ano?
4: Kaliko.
3: Dito lang sa 92.3 FM.
4: Kalvive sa Soundtrip. Ang Lepet.
3: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
4: Ang Lepet.

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Nagbigay ng pahayag si PNP Chief General Jose Melencio Nartades Jr. na pairali ng pulisya ang maximum tolerance kasabay na ikalimang State of the Nation Address ng Pangulo ngayong Lunes, July 27. Hinimok din niya ang publiko at mga rallyista na igalang ang karapatan ng bawat isa at tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Inaasahan na malaking kilos protesta ng iba't ibang grupo sa mga itinalagang lugar sa Commonwealth Avenue malapit sa Batasan Complex sa Quezon City kung saan gagrapin ng SONA. Nauna nang nag-deploy ang PNP na mahigit 20,000 na mga polis upang tiyakin ang seguridad sa mga pangunahing lugar bago ang SONA na nakatakdang ganapin alas 4 ng hapon mamaya. Iginiit ng PNP na paiiralin ang mapayapang paraan upang pigilan ang mga bawal na aktibidad katulad ng pagsusurog ng FEG habang sinasagawa ang mga protesta.
1: FMR News Break.
4: Samantala, sa iba pang mga balita, ipinakita ng pinakabagong RPMD survey na pinakamataas ang pagtataya ng publiko sa mga sektor ng lokal na pamahalaan tulad ng justice, defense, infrastruktura at agrikultura. Nanguna si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may 90.3% weighting. Sinundan ni NBI Director Melvin Matibag with

0: 88.5% at TESDA Director General Jose Francisco Benitez na may 87.6%. Sumunod sila Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na may 86.8% at AFP Chief General Romeo Browner Jr. na may 86.6%. Nakapagtala rin ng matataas na marka si PNP Chief General Jose Melencion Artates Jr. na may 85.4%, PhilHealth President Edwin Mercado na may 84.9% at Chief Public Attorney Persida Rueda Acosta na mayroong 84.5%. Kabilang din sa mga nanguna sina Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, LTO Chief Marcos Lacanilaw, PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan at PSA Chief Claire Dennis Mapa. Samantala, tumaas ang rating ng House of Representatives sa 63.8% habang nakuha ni Speaker Faustino D. III ang 59.9%, mas mababa kumpara sa kabuo ang rating ng Kamara. Pinakamataas naman sa mga mambabata si House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos na may 89.3 rating. At sa ating panghuling balita, ipinahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos na uunahin ng Kongreso ang pagtalakay at pagpapasa ng mga natitirang priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa muling pagbubukas ng sesyon ngayong Lunes, July 27. Ayon sa kanya, 26 na sa 52 priority bills ang naipatupad na or na umusad na rather at target na may pagpatuloy ang pagpapasa ng mga ito sa ikalawang legislative year. Layunin naman ang mga panukala na mas mapalakas ang mga programa ng administrasyon at makapaghatid ng benepisyo sa mga Pilipino. Kabilang sa mga nakapila ang Cybersecurity Act habang hinihintay pa ang ulat ng komite sa mga panukalang nagbabawal sa mga kamag-anak ng mga opisyal ng pamahalaan na makakuha ng kontrata sa mga proyekto ng gobyerno. Nakahanda naman para sa huling pagboto ang mga pag-amyenda sa Cooperative Code at ang panukalang magtatatag ng National Thanksgiving Day tuwing ika-4 ng Nobyembre. FMR News Break. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
2: Good mood siya! Ang lupet!

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibe sa sound trip. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
5: Oy, ikaw! Oo, ikaw nga! Tawagan na sa 0954-406-1967 para ikwento mo na ang kwentong may kwenta sa SKL! Share ko lang! O, diba? Tawagan na. Pag di ka tumawag, may balik yan.
1: Ayaw!
5: Oy, horas! 5 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Sinasabi ko lang kahit wala nagtatanong.
1: Ayaw!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
7: ACS!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko.
2: Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Rico, Kiko, Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kavibes!
5: Heto na! Narito na ang pinakaabangan mong SKL!
4: Share! Kulay!
5: Ang kwentong maikuwenta!
4: Kaya naman sa mga kavibes namin, open na open na ang linya ng telepono!
5: Tawag na kayo sa
4: 0954-406-1967.
5: At hihintay namin ang inyong kwento, inspirasyon, konsumisyon tungkol sa asawa, pamilya, kaibigan, anak, tsuhin, tsahin, at kung sino pa man yan, pakikinggan ka namin.
4: Yeah. Totoo, di ba? Nahihirapan ka magdesisyon, pues, pahihirapan ka namin lalo. Ganon.
5: Joke lang yun.
4: Siyempre, nandito kami para i-real talk ka, yeah. Di ba? Hindi yung kung ano lang yung gusto mong marinig. Dapat yung tama na dapat mong marinig.
5: Yan! Kaya naman tawag ka na 0954-406-1967. Naghihintay kami sa iyo ni DJ Main Kavibes. At siguraduhin mo lamang kapag tumawag ka, mahina ang monitor mo o radyo mo, dahil kung hindi, tatapon namin to!
4: Napakainitin naman ang ulo mo.
5: Maulit-ulit na tayo, ha?
4: Oo.
5: Sabi ko sa inyo, ay magandang umaga sa lahat ng miyembro ng FMR Squad. Ganun din kay Blazer, magandang umaga sa iyo. Nanonood siya ngayon sa ating TikTok Live. At live na rin tayo sa ating Facebook page, 92.3 FMR Manila. Yeah.
4: Kaya naman rin, mag-subscribe, mag-like, mag-follow sa mga sockmed namin para hindi ka nahuhuli sa latest. Una ka pa sa first.
5: Yeah, di ba? Kung may gusto ko malamang chismis, kami mag-atid sa iyo.
4: Oo, lalo na si Kiko, napaka-chismoso nito. Di ba?
5: Kaya
4: alam na alam niya yung mga trendy.
5: Hey! Oh, nagdadabog na naman si Kuya De.
4: Nagdadabog. Ayan na, ka-vibes, tawag na 0954-406-1967. Ano bang trending nitong weekends?
5: Nako, napanood mo ba si Boss Toyo?
4: Ay, oo naman. Napanood ko yan.
5: Oh, may sinoplak siya, Ben.
4: Oo, Boss din daw ang tawag.
5: Si Boss Mel.
4: Oo.
5: Ano ba nangyari dun?
4: Wala, naglalambingan lang sila. And then, syempre naman sa basketball, di ba? Hindi naman naalis minsan nagkakapikunan. Pero kasi dun lalabas talaga eh. Kapag dating sa sports, dapat wala sa skills yan eh. Dapat na sa disiplina kasi talaga yan.
5: Kaya nga sports eh.
4: Oo.
5: Dapat sports ka rin.
4: Oo, at wala namang problemang hindi nasusolusyonan sa pag-uusap.
5: Uh-huh.
4: Yun nga lang, nauna, siguro ang mga emosyon nila.
5: Uh-huh. Init ng ulo.
4: Oo, according sa ating mga ka-vibes na nandoon.
5: Uh-huh.
4: Nagkapikunan, syempre. Uh-huh. Ayun, bilang lalaki.
5: Uh-huh.
4: Ayun, hindi na napigil ang kanilang mga emosyon.
5: Uh-huh.
4: Kaya may dumablis.
5: Mm-hmm. Ay nako, sayang.
4: Bakit sayang?
5: Sayang na sayang.
4: Kung ikaw ba, nangyari na ba yan sa'yo? Yung parang nag-basketball ka tapos napikun ka?
5: Hindi eh.
4: Ay, hindi ka pikunin?
5: May ano kasi, dati sumasali kami sa mga liga. Talagang yun ang tagubilin ng mga organizer. Walang pikun. Dahil pag pikun ka, talo ka talaga.
4: Totoo.
5: At pagtatawanan ka ng mga tao doon kapag ikaw ang unang pumitik, ay nako.
4: Yun nga, diba? Yun pa isa pa yun. Diba? Kilala ka.
5: Kilala ka.
4: Na umi-influensya ka ng mga tao. So dapat, yun nga, sabi mo nga kanina, di ba, dapat yung actions natin, if you are a vlogger, influencer, or kilala sa SOCMED, TV, radio, dapat maging maingat ka sa bawat salitang bibitawan mo, mga kilos na ginagawa mo.
5: Yan. Tsaka makabagong panahon na ngayon eh, kung dati napapanood natin sa mga liga ng basketball, nagkakaroon talaga ng rumble, ng gulo. Pero ngayon kasi 2026, parang baguhin naman natin, di ba? Dapat good vibes na lang ngayon.
4: Totoo.
5: Kung po pwede lang, yung mga nagba-basketball, mga organizer, coach, dapat nakikiss na lang sila.
4: Oo, mas masaya pa, di ba?
5: Masaya pa, di ba?
4: Ang saya kaya, pusit yung basketball player.
5: Jamie.
4: Ano na naman?
5: Kung mabibili ka ng boyfriend, di ba? Single ka naman ngayon. Ano gusto mo? Coach, basketball player, tennis player, mga ganun.
4: Doon ako sa basketball player para magaling mag-shoot. Ganon.
5: Magaling mag-shoot.
4: Di ba? Magaling mag-dribble. Matutungan pa ako, di ba? Walang mintis.
5: Uy, talagang kasi pag basketball player, talagang ano yan, disiplinado,
4: health. Di ba? Pati personality. Pati wisdom sa buhay.
5: Tama.
4: Isama mo na rin yung wisdom tooth.
5: Oo, di ba? Nakatanggal niya na yung wisdom tooth. Tsaka sa mga ganitong basketball player.
4: Ano? Hotdog? Ayusin
5: mga,
4: mo.
5: Mga basketball player, talaga masisiguro mo maganda ang kinabukasan mo. Di ba?
4: Bakit?
5: Tsaka hindi ka lulukohin.
4: Bakit?
5: Kasi kung meron man silang kalukohan, basketball lang.
4: Na hindi tayo sure.
5: Hindi ka sure.
4: Alam mo, ang pagiging panluloko o manluloko, walang pinipiling estado yan. Oh. Ano, walang pinipiling profesyon yan. Kung ganyan kang klase ng tao, ganun ka talaga. Oh. Di ba?
5: Alright!
4: O kaya ikaw ka, Barnes, kung ikaw ay broken hearted at niloko, pinaglaruan.
5: Uh-oh.
4: Itawag mo na yan sa aming mga numero. 0954-406-1967.
5: Yan, hintayin namin ang inyong mga kwentong may kwenta sa ating SKM.
4: Share ko lang.
5: At magandang umaga po kay Jeff Tansolomero, Salteza Herrera, Sino Cruz na basang-basa na naman.
4: Bakit? Napapakinggan si Tutuy.
5: Hello, nanonood siya sa atin. At kay Miss Simple, magandang umaga po sa iyo. Kasi
4: oy, ganun din kay Mrs. Lopez, yung mga Tagalaon nyo na always nakikinig sa atin.
5: Si Mrs. Lopez, oh.
4: Oo, na favorite si Kiko, oh. Kalikot sa umaga. Minamahal niya talaga.
5: Oo, oh, talagang ang luto.
4: Oo, ng kanyang napakalupit na good morning.
5: Yeah, no, good morning. Oh, di ba? Eto na. Hello. Hello, ka-vibes!
6: Hello?
5: Hello? Ka-vibes, salita ka. Narinig mo ba kami?
6: Hello?
5: Parang dilim. Hello, ka-vibes! Isa. Dalawa. Sasagot.
6: Tatlo. Apat.
5: Dali.
6: Lima. Ay, wala.
5: Wala.
6: Wala.
5: Ay, wala. Oh,
4: biglang ano?
5: Sayang.
4: Biglang nahiya siya.
5: Oo.
4: Ay, pabati daw. Hey. Si Grace Ojeda ng Bacolod City. Birthday niya daw ngayon. Ay, batiin mo, Kiko.
5: Happy birthday sa gilagid mo.
4: Wow.
5: Oh,
4: maayong buntag sa inyong tanan, mga palangga ko ni mo.
5: At sa mga nagbe-birthday ngayon, happy birthday po. At yung mga nag-birthday belated, happy birthday. Sabi ni Abby, happy birthday. Maraming salamat. Louie Basco, thank you. Uy, Louie, nakakahiya naman.
4: Bakit?
5: Huwag na, baka magpadala to.
4: Ay, oo naman. Nakakagalan. Ano ba naman? Nakakahiya naman magpadala sa'yo ng palabok dito. Alam mo, talagang hindi pa kami kumakain. Pero kung magpapadala ka, kakainin namin.
5: Alam
4: diba?
5: Mo, sakto talaga yung tandem natin. Parehas tayong braot.
4: Ikaw lang yun.
5: Huwag kakakain, parang padala to. Maraming salamat kay Cathy
4: Sino?
5: Cathy09, magandang umaga. Sabi niya pa, shoutout lang sa asawa ko na ayaw kumain ng kaning lamig. Ay,
4: ay, yun lang.
5: Boring.
4: Initin mo kasi yung kaning lamig. Diba? Naku, baka ba yan ang dahilan para ipagpalit ka? Wag naman sana.
5: Uy, ang babaw naman dahil.
4: Hello.
7: Hello po, good morning.
4: Ay, good morning. Anong pangalan at taga saan?
7: Ganda
5: ng pasta. Sabi na,
4: sabi
5: si ganda.
4: Na nga eh. Alam namin ikaw yan. O sige, next caller na tayo.
5: O ganda. Ano yung nasa bucket list mo ngayong araw na to?
7: Ano? Sumasakit po kasi yung ulo ko.
4: O so, ano?
5: Oh, mas masakit wala ulo.
4: Sure. Problema ba namin ang sakit ng ulo mo? Ganda? Char. Bakit masakit ang ulo ng nag-iisang si ganda?
7: Kasi po, ang hirap mag-isip ng ulam araw-araw.
5: Walang yan pa.
4: O, tapos ganda, ano pa? Ano pang reklamo mo sa buhay?
7: Ano?
5: Ano?
7: Yung baon araw-araw.
5: So ano? Para to isang to.
4: So ano? Gagawin ka namin ng ano? Menu? From Monday to Sunday? Gusto mo ba? Breakfast? Lunch? Dinner? Gusto mo ba yon?
7: Opo.
5: Opo.
4: Wow!
5: Alam mo?
4: Ganda. Lunis na lunis. Sinisira mo yung lunis namin.
5: Ang oh, ganda. Seryoso, ano atin?
4: Ano? Na, bakit napatawag?
7: Babati lang.
4: Ah, sige, go. Batiin mo na.
8: Good morning po sa lahat ng mga listeners. Tapos yung mga tulog pa po, gising na po kayo, tanghali na.
4: Ah!
5: Pinerwisyo mo, parang tulog.
4: Nagpapahinga sila, ganda, pagod sila. Tapos kung utusan mo sila, wow, pala desisyon ka daw sa buhay nila.
5: Patawa siya sa kalokohan.
8: Yan lang po.
5: Oh, sige, maraming salamat. Ganda ha. At sana ay humaba pa ang buhay mo. Buisit ka.
4: At sana makapag-isip ka na lang tama kung ano lulutuin yung ulam.
5: Ay, kamusta na pala yung kapatid mo?
4: Ay, oo. Pati na ba kayo ng kapatid mo? Nag-amag na ba siya? Nakapaghulog ka na ba sa Emilio Estil?
7: Ay, naghulog na po ako.
4: Congratulations!
5: Ayos.
4: Ano, kanino ka kumuhan ang bag?
7: Wala, yung kapatid ko, nagkukusa na lang po sa kumukuha ng ice.
5: Oh.
4: Ay?
5: Kumukuha, nagkukusa kumuha ng ice. Pero walang ambag.
7: Ay. Wala pa rin.
5: Ay?
4: Boring.
7: yun lang po, sige na po.
5: Oh, sige, tama. Oh, tama. Umalis
4: ka. Tama na, sige. Marami nakahintay sa telepono, ganda.
5: Medyo abala ka na. Maraming salamat, ganda. Sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupet.
7: 92.3 FMR, ang lupet.
4: Ay, napakalupet talaga ni Ganda.
5: Lupet mo.
4: Ganda-ganda. So beautiful.
5: Salamat sa'yo, Ganda ng Pasay. Thank you. Grabe naman yun.
4: Akala ko seryoso siya dun eh. Akala ko yun talaga yung SKL niya eh. Nakakaloka ka. Pati ulam ninyo, kami mamumroblema. At pati sakit ng ulo mo, kami ba ang gagamot?
5: Pero lambing lang naman ni Ganda yan.
4: Ano lang niya yan? Patawaw kung tawagin. Patawaw, ganun. Yeah. Para good vibes lang.
5: Thank you, Ganda ha. Kabibs, tawag na kayo sa
4: 0954-406-1967.
5: Naghihintay kami ni DJ Main para sa inyong SKL.
4: Share ko lang.
5: Ang kwentong may kwenta, kung ano man ang kwento nyo, pakikinggan namin kayo. Eto na, hello!
9: Hello!
4: Hello, good morning! Anong pangalan at taga-where?
5: Taga-where?
9: Anong, pwede po, tago ko muna yung pangalan ko.
4: Ah, sige! Sa amin tatago.
5: Tago mo sa ilalim sa lawan mo. Sino to?
4: Sino to? Pwede kang, ano, pwede kang gumawa ng pangalan, kahit ano.
5: Kunyari ko si Richard. Richard!
4: Gomez? Gutierrez.
5: Richard, taga saan ka?
4: Ayaw niya yan pala, desisyon ka.
5: Ano, no?
4: Ano?
9: Hello?
4: Hello? Hello? Ano pangalan?
5: Charm.
9: Ano, natago ko na lang po sa pangalan Ricky.
4: Ano po? Sorry, ano?
9: Ricky na lang po.
4: JC?
9: Ricky.
4: Ha?
5: Sige, JC na lang. JC para hindi na tumagal. Lang. JC, taga saan ka?
9: Tarlac.
4: Tarlac!
5: JC, anong ate? Napatawag ka?
9: Meron po kung kumunan naman tayo kung matulungan niyo po ako.
5: Sige. Tungkol saan?
9: About family ko po ito.
5: Sige, family mo. Okay, JC ng Tarlac. I-share mo na!
9: Ano po kasi ito, ma'am, sir? Nag-separate po kami ng misis ko. Ang nangyari po kasi ito, nag-approve po ito ng 1999.
5: Okay. Problema mo sa misis mo, nag-separate kayo dahil nag-abroad yung misis mo noong 1999. Okay, tapos?
9: Pero ang nangyari po kasi ito, sir, noong 1999, nag-abroad po siya sa Abu Dhabi.
5: Okay,
9: Ngayon, ang computer, nawalan po sa akin yung anak ko.
5: Ano, sorry? Yung anak...
9: Lalaki po ito.
5: Yung anak mo lalaki ay... Ano yung nangyari doon sa anak mo lalaki?
9: Lalaki po yung anak ko.
4: Ano nangyari? Saan napunta ang iyong anak? Kinuha niya?
9: Opo, nung kinuha niya po yung anak ko, bali, naiwan na po ako sa bahay namin. Dahil kasi natagal na po ito, yung nagtagal po eh, nabalitaan ko na lang po.
5: Na?
9: Ito lang, nabalitaan ko noong year 2022.
5: Ano nangyari?
9: Pero meron itong asawa at dalawang anak.
5: Ha?
4: Ano daw?
5: Nabalitaan niya daw nung something, someone in 2000, may asawa at anak na daw. Yung asawa niya. O tapos? Anong ginawa mo nung nalaman mo na may asawa na pala to at anak?
4: May iba ng pamilya.
5: Oo, may iba ng
4: pamilya. Na akala niya OFW lang.
5: Oo.
9: Oo nga po. Ngayon po, ma'am, kasi ang kwan lang po, may nabalitaan lang po ako na nakapagsabi po kasi sa akin, yung anak ko daw po, naiwan dito sa lola.
5: Nasa Manila.
4: Nasa
5: okay.
4: Lola.
5: Ah, nasa lola. Oh. Tapos?
9: Opo. Naiwan po sa lola. Mm. Ay, di, mali ang ginawa ko po. Eh, nagsabi po sa akin, nandito po sa lola mismo. Kasi alam ko po yung bahay nila. Kasi dati rin po ako sa Inubaliti.
5: Okay. JC, ano ngayon ang tanong mo?
9: Ang tanong ko lang po sana, na sandali lang po sara, nakasabihin ko lang po, may nakasabihin lang po ako.
5: Ah, pasensya ka na. Kasi
9: nung tinry ko po kasi tinantahan yung anak ko dito sa Novaliches niya po, kapag sabi sa akin, dito po sa dating tinirahan nila, tinantahan ko po ito. Ay, natong nga po, kasi ang alam ko po kasi nasama niya po sa Abu Dhabi.
5: Oo. So nandun nga, confirm, nasa Novaliches nga.
9: Opo, nandun po sa lola niya.
5: Okay, tapos?
9: Pinuntahan ko nga po, di napang ko nga po, di nalaman ko po dahil malaki na po yung anak ko.
5: Oh, ilan
9: edad na po nung
5: 30 years old. Ilan taon na nung natagpuan mo yung anak mo doon sa lola niya sa Novaliches?
9: 33 years old na.
5: 33, okay. Oh, ngayon, ano ang tanong mo, JC?
9: Ang tanong ko lang po, bakit ibig ko rin sabihin, yung anak ko naman po, kilala naman po ako, ang anak ko, ibig ko po sabihin. Bakit po pagka, halimbawa po, pag, kasi isang beses lang po, isang beses po akong pumunta, yung pangalawang beses po, itinatanggi na po sa akin ng lola.
5: Ayaw na ipakita? Ayaw na ipakita sa'yo yung anak mo. Okay. Yun ang tanong mo kung bakit?
9: Kahit nandun po yung anak ko, sinasabi nilang wala. Ang tanong ko lang po, bakit po pinagkakait po nila yung anak ko kahit nandun, sasabihin nila pong wala. Kasi po ang kwento po dito, parang dun rin mas po nila yung anak ko na wala po akong naitulog na dito sa paaral.
5: Okay, para sa ka maintindihan ng mga ka-vibes natin, ano? Itong si JC ay may asawa at yung asawa mo ay OFW, di ba? Tama, sa sa Abu Dhabi.
9: Opo.
5: Oo. Tapos inakala mo na OFW siya sa Abu Dhabi. Sinama niya yung anak mo, di ba? Tama ba? Sinama niya yung anak mo na hindi mo alam na yung anak mo pala ay nandun sa lola niya sa Novaliches. Hanggang sa nagtumungtong na sa edad na 33 years old, doon mo lang na pagtanto na nandun pala yung anak mo. At nung pinupuntahan mo, eh tinatanggi ka o ayaw ka nang ayaw na ipakita sa iyo ng lola.
9: Opo.
5: At na discover mo rin na yung misis mo ay meron ng ibang pamilya.
9: Opo.
5: Ang tanong mo ngayon, bakit ayaw ipakita sa iyo ng lola?
4: Or nung nanay?
9: Kasi ang kwan ko lang po dito, no? Baka po kasi yung anak ko, din rin po sila na sinasabi nilang wala akong tutulong sa kanya. Kasi ano po kasi sir eh, kwan po kasi total disability po ako, person with disability po ako.
4: Person with disability.
5: Okay. Anong mo?
9: Hello?
5: Oo. Anong
4: sitwasyon?
5: Sitwasyon mo, JC?
9: Ano po? Ang kwan ko lang po kasi, bakit...
5: JC, ano yung sitwasyon mo bilang...
4: person with disability.
5: Ano yung disability mo?
9: Hindi, pangalawang tanong ko na po ito kung disability. Disability kasi may binari pang pangalawa sa akin.
5: JC, ano yung disability mo?
9: Ang kung ko lang po doon, bakit po nila ginatanggi na nandun po yung anak po, sinasabi nilang wala. Kumbaga po, pinatanggi na ng lola sa akin.
5: Okay, sige, ganito JC ha. Pakinggan mo maigi. Nandito si DJ Main para ibigay sa'yo kung ano ang dapat mong marinig tungkol sa tanong mo.
4: Alam mo, Kix, ang hirap sagutin ng tanong niya.
5: Oo, kung
4: kasi
5: bakit?
4: Ano, hindi tayo yung asawa eh.
5: Mm-mm.
4: Diba? Hindi natin alam, pero lahat kasi ng bagay na ginagawa natin, diba, as individual, lahat yan may reason.
5: Mm-mm.
4: So nakakaalam lang bakit nilalayo nung pwedeng nanay o lola.
5: Mm-mm.
4: O basta yung kanilang side doon sa nanay.
5: Mm-mm.
4: Nung bata.
5: Mm-mm.
4: Sila lang nakakaalam anong reason bakit nilalayo dito sa tatay. Pero bilang magulang naman, parang ang sakit naman noon na nilalayo mo yung anak na kung tutuusin, wala namang kinalaman yung anak ninyo kung ano man yung hindi okay sa relasyon ninyo.
5: Mm-hmm.
4: Diba, ang sarap pa rin na ikaw bilang anak eh, kilala mo yung nanay at tatay mo kahit sila ay separated na.
5: Mm-hmm.
4: Diba? Eh yun lang, ang hirap kasi ang tanong niya, bakit nilalayo?
5: Mm-hmm.
4: Ako bilang babae, hindi ko kaya sagutin niyo kasi hindi ako yung asawa niya.
5: Mm-hmm.
4: Diba?
5: Tama.
4: Unless makakausap niya yung asawa niya,
5: mm-hmm,
4: alamin niya dahil ilang taon na rin naman siguro na. Siguro naman, willing na mag-open up itong babae.
5: Mm-hmm.
4: Bakit niya nagawa yun sa asawa niya? Bakit na panluloko na rin kasi matatawag yun eh.
5: Actually, diba? Dapat nga unang tanong dyan eh, bakit
4: niya ako niloko?
5: Bakit siya nagpamilya ng iba? Ano nangyari?
4: Bakit? Pero yun nga, every story, there's always a two side.
5: Mm-hmm.
4: So ang naririnig lang natin ngayon, itong kwento ni JC.
5: Mm-hmm.
4: So ang hirap naman i-judge.
5: Mm-hmm.
4: Yung babae basta-basta, lalo hindi naman natin naririnig yung side niya, diba? So yun, much, much better kung kakausapin mo para din sa sariling peace of mind mo.
5: Mm-hmm.
4: Malaman mo, ano nga ba, bakit nga ba ginawa sa'yo ng asawa mo yun?
5: Mm-hmm.
4: Yung nag-asawa siya ng iba,
5: mm-hmm,
4: ano ba naging problema nyo? Ano ba yung naging pagkukulang mo? Pangalawa, bakit nilalayo ng side ng dati mong asawa yung anak ninyo?
9: So,
4: at doon mo lang malalaman kapag sila mismo ang kinausap mo. Kasi kahit sinong kausapin mong tao, kahit after nito may kakausapin ka pang kapitbahay ninyo, kamag-anak mo, hindi nila kaya sagutin yung gusto mong marinig na sagot kasi hindi kami yung asawa mo.
9: Kaya nga po.
4: Pero yung maipapayo ko lang sa'yo ngayon, in general ha, tandaan mo, yung naging desisyon ng asawa mo ay refleksyon ng pinili niyang landas. Hindi ng halaga mo bilang tao. Kaya wag mo ring gawing sukatan ng sarili mo yung worth, yung pag-alis ng taong hindi naman piniling manatili kasama ka. So ngayon, bigyan mo yung sarili mo ng time na mag-healed. Unti-unti mong buuin yung sarili mo. Diba? Mag-focus ka muna doon sa mga tunay na nagmamahal sa'yo.
9: Hello, ma'am. Hindi po kaya dito tayo sa pagiging person sa disability ko?
4: Yan nga yung tinatanong namin. Ano bang sakit mo?
5: Ano bang disability mo? Yan yung tanong namin kanina eh.
9: Ito po yung pangalawa. Kasi
4: pag sinabi mong ano, JC makinig ka ha? JC makinig ka. Pag sinabi mong you have disability o PWD, ibig sabihin, ikaw ay may sakit simula nung pinanganak ka. Pwedeng ikaw ay hindi nakakapaglakad.
5: Mm-hmm.
4: Diba? Pwedeng ikaw ay may problema sa mata, may problema sa pandinig. So ano ang sakit mo? Kasi kanina mo pa sinasabi, ikaw ay person with disability.
5: Uh-huh.
4: Ano okay, ang sakit mo?
9: Yung pagiging PWD ko po, na-aksidente po ako nun.
5: Ano yun?
4: Ano yung aksidente na yan?
5: Hindi ka
4: nakapaglakad?
9: Hindi po. Kung nangyari po yung year 2002.
4: Jason! Ano nangyari? Ano ba? Ikaw ba ay hindi nakaka... Oo nga, na-aksidente ka nga. Anong nangyari sa'yo after na-aksidente ka? Hindi ka na nakakapaglakad? Ano ba? Kulang yung kamay mo? Ano ba?
9: Hindi po. Na brain operation. Yun po ang sanhin ng pagkumulat
5: ko. Ah, sige, palipa. Ano daw?
4: Parang nagkaroon siya ng problema. Nagkaroon ng surgery sa brain. Tama ba? Sa utak?
9: Opo. Totoo po.
4: Yun.

0: gumive up siya kasi nahihirapan siya? Unless siya mismo ang magsasabi sa'yo ng reason bakit kanya iniwan, bakit niya nilayo yung anak mo.
1: At baka siya nagpamilya ng iba?
2: Kaya nga po.
0: Ikaw ba, Kicks? Ikaw bilang lalaki naman.
1: Ito, marami,
0: ano bang ano mo?
1: Marami akong gustong itanong dito kay JC kasi medyo magulo yung kwento mo. JC, makinig ka.
0: Parang hindi pa. Kulang eh.
1: Oo, kulang eh. Hirap itindig nung kwento mo. Ganito, JC. Una ko tanong. Anong nauna nangyari? Iniwan ka ng asawa mo o yung na-aksidente ka?
2: Iniwan po. Iniwan ako.
1: Ah, iniwan ka bago ka na-aksidente. Okay, so ganito, okay. Sasagutin ko na kagad yung tanong mo. Kung sa tingin mo ba eh, yung disability mo o yung pagkaka-aksidente mo ang dahilan ko bakit ka iniwan? Ang sagot doon ay hindi. Okay. Hindi dahil doon sa disability mo o pagiging kamo ay PWD mo. Hindi yun ang dahilan. Kasi kamo, nauna kang hiwalayan eh.
0: Bago nangyari yung mga nangyari sa yung sakuna.
1: Pangalawa, JC, nasagot ko na yung tanong mo na yan ha, kung ang dahilan ba yung pagiging PWD mo. Pangalawa, paano mo nasabing PWD ka?
2: Hindi nga po, ito nga po, totally blind na po ako.
1: Ah, blind, ayun. Okay, sige, blind.
0: Blind?
1: So hindi ka na nakakakita. Ah. So hindi yan dahilan, hindi yan ang dahilan ko bakit ka hiniwalayan. Tama ba, JC? Kasi nauna yung ano eh, hiniwalayan ka eh. Okay, so nasagot na natin yon, settled na yan ha. Pangalawang tanong, nung hiniwalayan ka nitong asawa mo, gumawa ka ba ng effort para i-reach out yung sarili mo, matanong mo, anong nangyari? Bakit nagkaganon? Bakit nag-asawa at nag-anak ka ng iba? At naiwan ako sa ere mag-isa. Natanong mo ba yung asawa mo ng ganon?
2: Hindi nga po, dahil hindi pa po umuwi dito, hindi ko pa nalaman na umuwi na po dito.
1: Wala bang ibang means para, di ba? Wala bang ibang means para makakontak mo siya? Siguro wala naman nung...
2: Kasi nagsasabi lang po sa akin kung uuwi dito sa Eastern City.
0: Ibig sabihin, walang communication sa kanya, Kicks, yung asawa niya na nag-OFW. Di ba doon pa lang magtataka ka na? Na bakit hindi nagpapadala? Siguro way back before, sulat pa. O sabihin na natin, text message. Di ba magtataka ka na bakit hindi nagpaparamdam sa akin yung asawa ko?
1: Kasi kung...
0: Eh, alam mong okay kayo eh. Umalis lang siya para magtrabaho.
1: Oo. Early 2000s, may ano na yan?
0: May internet na.
1: Internet na.
0: Cellphone.
1: Cellphone.
0: Email.
1: Long distance. Kahit ba sulat eh. Kahit snail mail yan, meron eh. Hindi nyo nagawang gawin yon? Lalo sa part mo, JC, hindi ka ba nagtataka na bakit nagkakaganito? Ang tagal magparamdam ng asawa ko. Nangyari doon, buhay pa ba yun? Di, wala bang ganun sa sarili mo? Wala ka bang tanong na ganun?
2: Yung nga po, ang kwan ko nga po, ito, bakit ganun na excuse me? Bakit nga po gawa sa akin?
1: Ay, nako, puro ka, JC. Sorry ha, pero puro ka bakit eh. Puro nagtataka ka rin eh. Eh hindi, sa part mo kasi, nakikita namin ni DJ Man, hindi ka gumawa ng paraan para malaman mo yung mga sagot na ikaw lang din naman makakakuha ng sagot, di ba? Inasa mo yung kapalaran mo, yung sagot sa mga tanong mo, sa mga taong nagbibigay lang sa'yo ng impormasyon. Di ba?
2: Pero hindi ko pa sabihin, napuntahan ko na po yung anak ko. Napuntahan ko na.
1: Di, doon muna tayo sa asawa mo. Mamaya natin establish yung anak mo. Kasi yung anak mo, 33 na eh.
0: May sapat na pag-iisip na.
1: Oo. Diba? Doon muna tayo sa asawa mo. O yung asawa mo, nung nalaman mo na mayroon na siyang sariling pamilya o nagpamilya na ng iba at nag-anak, kinausap ka ba? Pinaliwanag ba sa'yo yung naging desisyon niya o ginawa niya sa'yo?
2: Hindi pa po.
1: Magpahanggang ngayon?
2: Hindi ko pa po nga.
1: JC, magpahanggang ngayon? Hindi nyo napag-usapan yun?
2: Hindi pa po.
1: Ilan taon na yung si misis mo?
2: Nasa, magkakado lang po kami. Nasa 57.
1: Ikaw?
0: 57 din.
2: Pareho lang po.
0: So, ang tagal nyo na ilang taon na hanggang ngayon, wala, clueless ka pa rin sa mga nangyari. Imposibleng hindi mo alam.
1: May, alam mo, JC, medyo nakukulangan kami sa'yo, no? Bilang isang, kasi syempre, ikaw yung dihado dito eh. Base sa kwento mo, ha? Ikaw yung dihado. Kasi kung ikaw ang dihado, gagawa ka ng paraan para makahanap ka ng mga sagot sa mga tanong mo. Mantakin mo. Sa loob ng maraming taon, hinayaan mo lang mangyari yun hanggang sa maaksidente ka. Di ba?
2: Opo.
1: Medyo, kami hindi rin namin makapanimane eh. Yung

0: konteksto ng kanyang buong kabuuan.
1: Medyo magulo eh. Naguguluhan kami dito sa ugnayan mo sa asawa mo eh. Na parang para sa'yo, okay na yun. Wala ka nang ginawa. Wala ka nang abang ginawa after na malaman mo may asawa at anak na to.
2: Kasi nga po, ganito po ano. Nagpunta po ako, pero ganito na po ako. No? Nagpunta ako year 2024. Nagkita na po kami ng anak mo.
1: Doon nga muna no. Tayo sa asawa mo nga ni. Sa asawa mo muna. Oo. So magpahanga wala ngayon.
0: Wala siyang idea.
2: Hindi pa po kami nagkausap.
0: Wala siyang idea.
1: Oh, sige, yaman na. Marumi na yun. Doon tayo sa anak mo. Yung anak mo naman, 33 years old.
0: Na ngayon.
1: Na ngayon. Nung nakita, nung oo nga, 33 nga.
0: Ilang taon nung okay. Ano, Kicks, nung sila ay naghiwalay nung bata?
1: Ilang taon yung anak nyo na naghiwalay kayo nung ano? Nung
0: anak mo? Nine
2: years old. Opo.
0: Matagal-tagal na rin.
1: Tapos yung pinuntahan mo sa lola, ilang taon? 33 na. Okay.
2: Opo.
1: Tapos may right pa yung lola na itago sa'yo. Parang labo. So hindi yung lola may kasalanan dito, yung anak mo. Bakit sadyang ayaw ka makita ng anak mo, di ba?
2: Hindi ko po alam. Hindi ko sabihin po. Meron lang po ako nasabihin, no?
1: Teka lang, saglit, JC. Diretsong tanong, diretsong sagot gusto namin. Nang babae ka ba?
0: Noon?
2: Wala po.
1: Sigurado ka?
2: Wala po.
1: Eh bakit iniiwasan ka ng asawa mo, pati nung lalo ng anak mo? Doon na lang tayo sa anak mo. Bakit pinagtataguan ka? Anong nagawa mo sa kanila? Yung totoo?
2: Wala nga po.
0: Iniiwang ka nga niya, 'di ba? Ikaw na mismo, sa iyo na mismo nang galing JC. Nauna yung iniwang ka nung hiniwalayan ka bago ka na aksidente.
1: Oh, so walang kinalaman yung pagiging PWD mo. Naintindihan mo ba 'yon? Labas na natin 'yon. Hindi 'yon ang dahilan kung bakit ka hiniwalayan kasi nauna kang hiniwalayan bago ka na aksidente. Kaya ka nawalan ng paningin, okay JC? O punta na tayo sa anak mo. Ang tanong, bakit ka iniiwasan ng anak mo? Hindi rin natin pwedeng irason na dahil na PWD ka. Na wala kang makita kaya ayaw din magpakita sa'yo ng anak mo.
0: At bilang 33 years old, may sariling desisyon yan. Diba? At walang bata ako. Hindi ako lumaki sa tatay ko pero never akong binrainwash ng nanay ko. Diba ako, habang umiedad ako, mismong sa akin ang gagaling na gusto kong makilala, makita ang tatay ko. Diba? Para you feel na kompleto ka.
1: Tama. Kasi sa isang bata, JC ha, para lang sa kaalaman mo, sa isang bata na galing sa isang broken family, kapag hindi niya nakagisnan ang nanay niya o ang tatay niya, o si nanay, o kung kanino man siya nandoon na kustodiya, kahit binibrainwash pa yan, eventually, pagtungtong niyan sa wastong edad na meron na siyang sariling isip para makapagdesisyon, hahanap at hahanapin niya ang isa sa mga magulang niya para makumpleto yung puwang na iniwan sa kanyang pagkabata. Ganun yun eh. So kung naghiwalay kayo o hiniwalay sa'yo yung anak mo sa murang edad na 9 years old, siguro naman sa edad niya nang nakita mo siya ng 33 years old na, ihaharapin ka niyan.
0: Totoo.
1: Bakit ka tataguan?
0: Unless diba? May trauma yung bata sa'yo.
2: Wala naman po ako yung kasalanan sa anak ko eh.
1: Ito yung tanong na mahirap eh, sagutin eh. Kasi, tinatanong ka namin, ikaw ba may ginawa ka dito sa asawa mo o sa anak mo at sa anak mo? Before, kamo wala. Hindi ka naman ang babae.
0: Pero ka naman. Pero imposible kasi Kicks. I mean, hindi natin siya
1: hinuhusgahan,
0: sinisisi, 'di ba? Pero ikaw ba, 'di ba? Lalayo ka ba sa isang taong wala namang ginawa sa yung masama?
1: Tama. 'Yun ang point doon eh. Anong dahilan para layuan mo ang isang tao kung wala namang
0: ginawa sa iyo?
3: At diyan na po natatapos ang kwento ni JC, mga kaibigan.
1: Ay, nako.
0: Kabay. Kasi 33 na yung bata eh. 'Di ba? Doon pa lang sa 20 years old 'yan. 'Di ba? At iisipin niya na tumatanda na yung tatay ko. Ano ba naman yung kahit makita ko lang siya. Mm-hmm. Hahanap-hanapin niya yan. Kahit hindi humingi yan sa'yo ng pang ano, ng pang sustento, di ba? Hindi kayo magsama sa isang bahay. Pero yung ano, yung makumpleto lang yung pagkatao mo na makilala mo yung tama. Tatay mo at iisipin mo na tumatanda na siya. Ano ba naman yung bigyan ko siya ng chance na mamit ako? Di ba lalo 33 years old, imposibleng ano yan. Ilalayo pa rin.
1: Alam mo, para lang din ha, i-share ko lang to kahit wala nang tatanong. Ako, kami rin galing kami sa broken family. Ang tatay ko, hindi ko kanagisna nung lumaki kami. Actually, ang tatay ko, pinamanahan ako ng bertud. Oo, pagiging babaero.
0: Yan nga. Kaya
1: nga. Kaya siyempre, iniwasan ko na rin yun, di ba? Ayun, mali eh. Pero, kahit na lumaki kami na hindi kami kumpleto at hindi ko siya nakagisnan, hinanap ko siya eventually. Di ba? Kasi kailangan mo makumpleto yung puwang eh, yung espasyo eh. Para masabi mong kumpleto na yung pagkatao mo. Kahit na hindi kayo lumaki na kumpleto, at least tanggap ka at tanggap mo yung tatay o nanay mo. Di ba? Ganun eh. Medyo maraming kulang sa kwento ni JC. JC, pasensya ka na. Pero sa side naman ng anak niya, alam mo kung nakikinig ka, baka nakaka-relate ka dito o narinig mo yung mga sinasabi namin. Alam mo, kahit na anong mangyari, ano man ang pagkukulang o nagawang kasalanan ng tatay mo, mananatili at the end of the day, tatay mo pa rin yan.
0: Kahit paikot-ikutin mo ang mundo, tatay mo pa rin yan.
1: Tatay mo pa rin yan. Hindi po pwede mong irason na, ay hindi, itatakwil ko siya kasi hindi naman ako nasustentuan. Hindi yung ganon. Hindi yung ganon, anak ha. At sa lahat ng mga nakakakinig at nakaka-relate sa ganitong kwento na iniiwasan nyo o ayaw nyo makita, kinamumuhian nyo yung mga magulang nyo, kung pwede ko lang kayong murahin yun,
0: ganon.
1: Magulang nyo pa rin yan. Wala namang perpektong magulang sa mundo, mga anak. Magulang nyo pa rin yan. Kahit paano, bigyan natin sila ng respeto.
0: Respeto. Okay? At papatawad, hindi lang para sa kanila, kundi para din sa sarili mo. Kasi ikaw din, darating ka din sa punto na magiging magulang ka.
1: Tama.
0: Di ba?
1: Tama.
0: So hamang buhay pa sila, di ba? Ipa-feel natin na tayo ay thankful, grateful sa kanila. Kasi kung wala sila, wala tayo dito sa mundong ito.
1: Correct. Ganun lang kasimple. Di ba? Ay, nako.
0: At doon naman sa mga nangiiwan, kung hindi ka na masaya sa relasyon ninyo, eh umexit ka naman ng maayos. Kasi, kawawa naman din yung tao na nakahang, na wala naman akong ginawa. Ano ba pagkukulang ko? If ever meron, dapat maging
1: klaro, dapat
0: klaro sa lahat. Open communication. Sabihin mo doon sa mister mo o misis mo ano yung pagkukulang na nakikita mo doon sa relasyon ninyo. Kasi lahat tayo, hindi tayo manghuhula unless sasabihin mo kung ano yung gusto mo, ano yung ayaw mo.
1: Tama. Yan ang pinakamahirap sa isang relasyon eh, yung naghuhulaan kayo.
0: Totoo.
1: Mas maganda nga, uulit-ulitin namin, nasasabi namin sa inyo to kasi been there, done that. Di ba? Kami, Arkut.
0: Oh, di ba?
1: Kami, lahat.
0: Karma is real.
1: Actually, lahat kami, mga ka-vibes, di ba? We've been there, done that, nagawa na namin at na-experience na namin yan. Sa isang relasyon, kinakailangan talaga para maitawid mo yan at magkaintindihan kayo at naiintindihan nyo ang isa't isa, kinakailangan kayong mag-usap.
0: Komunikasyon.
1: Kung ikaw ay may selos, may tanong, sabihin mo na. Diretsoy mo na, huwag mong gawing mahuhula ang partner mo.
0: Totoo, yung gigess-gess mo na magdarabog ka.
1: Oo, di ba?
0: Di ba? Magtatantrums ka.
1: One word, two words, English, two syllables.
0: Di ba? Ang lalaki, mahina po mag-isip yan. Mas gusto nila yung straightforward. Pero totoo naman eh.
1: Totoo.
0: Gusto niya, di ba? Kung galit ka sa akin, sabihin mo sa akin. Kung nagselos ka, sabihin mo sa akin. Kung hindi ako nag-reply, sana sabihin mo sa akin na bakit hindi ka nag-chat, hindi yung magtatantrums ka sa akin. Di ba?
1: At ang relasyon, ha, kailangan meet halfway kayo.
0: Yes, totoo yan.
1: Sa gitna parehas. At kailangan, kung mainit ang ulo ng isa,
0: mag-a-adjust
1: ang isa. Di ba? Hindi kayo pwedeng mainit parehas kasi wala namang mananalo.
0: Totoo yan!
1: Parehas kayong talo!
0: Di ba? Kung bad mood yung isa, dapat balansin yung isa ang magbibigay ng good mood.
1: Tama.
0: Kung malungkot yung isa, bakit totoo naman? Kung malungkot yung isa, di ba, dapat ikaw ang magbibigay ng happiness. Hindi pwedeng ano, kung ano yung energy ng isa, yun din yung gagawin mong energy. Tama. Ano na mangyayari sa inyo?
1: Dapat bigyan mo ng mood.
0: Oh.
3: Oh my goodness.
0: Mood. I love mood.
3: Yeah.
0: Ay, gusto ko yan. Good mood, everyday mood.
3: Ay, may oras pa.
1: May oras ba? Tawag na kayo.
0: 0954-406-1967. And to JC, ayan, wag mo sanang masamain. Mm. Baka feeling mo kinakalaban ka namin. Oh, hindi. Nasa gitna lang kami. Diba? At yun nga, we are praying for you na sana mahanap mo yung kasagutan sa ilang taon na yan.
1: Yan. Yun. O, kasi lalong-lalo, mukhang mag-isa na si JC. At syempre, may yung pinagdaraanan niyang disability. Eh, naway magkaroon ng... Finally, magkaroon ng kasagutan doon sa matagal mo ng tanong.
0: At sana, lagi mong dinarasal yan. Alam mo, sobrang ano powerful ng prayers.
1: At sana, kung nakikinig yung asawa mo at yung anak mo, huwag nyo naman papahirapan si JC. Di ba?
0: Oo naman.
1: Bigyan nyo ng kasagutan kahit hindi na kayo magbalikan. Wala naman tayong magagawa sa ganyan eh.
0: Totoo.
1: Pero bigyan nyo po ng linaw yung kanyang tanong na napakatagal niya ng kinikimkim sa kanya pong puso.
0: Para naman magkaroon siya ng peace of mind.
1: Di ba?
0: O kabayos, tawag na! 0954-406-1967!
1: Sabi ni Cathy, 09, dami ko na naman tawag sa inyo. Kaya, everyday ako nakikinig sa inyo.
0: Alam mo, utot ka na ng utot dyan. Kinakabag ka na.
1: Salamat po. Si Richie Intan, salamat. Si Angel, salamat. Ganun din si Bebe Panaligan, maraming salamat po. Uncle Cooper, sabi niya, Kiko, pwede ba ikaw na lang ang tatay ko at si Maine ang nanay ko?
0: Ayaw pala, desisyon ka sa buhay, ah. Ayoko ng ano, ayoko ng tuwit ang bangs. Oo.
1: Pwede ka naman kulutin to.
0: Ay!
1: Tawag na kayo, 0954-406-1967. May oras pa tayo mga kabayos para sa inyong SKL.
0: Share ko lang
1: ang kwentong may kuwenta. Maganda umaga po sa lahat ng ating mga kabayos na nakikinig at ginagawa tayong libangan sa araw-araw. Salamat po sa inyo.
0: Oh, tuwan-tuwa daw si Lico. Juan Son Eugenio. Ay, kapilido ko
1: pa. Ay, live din tayo ha sa 92.3 FMR Manila Facebook page mga kabayos. Para syempre, hindi nyo lang kami nakikita.
0: Oo.
1: Naririnig nyo pa kami at naririnig nyo rin at nakikita pa.
0: Oh, akalain mo yun, yung radyo ngayon napapanood na.
1: Correct.
0: Diba? Yeah. O, tawag na ka, Vimes. Pag di ka tumawag, bahala ka.
1: Oo.
0: 0954-406-1967.
1: Si Sarcy Munoz Mariño. Magandang umaga po. Ganun din si Mara D.R. Amarillo Magen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tawag na! 0954-406-1967. Inintay namin ang inyong mga SKL, ang kwentong may kwenta. Dali na, parang awa nyo na. Tumawag na ngayon.
0: Oo. Bilisan mo na, pwedeng through Viber ha. Kung no, wala kang load, para dire-diretso ang ating pag-uusap. Ganun. Oo. Tawag na ka ba? Pag di ka tumawag, talaga puputa kita sa bahay ninyo.
1: Easy.
0: Ay, sige.
1: Easy.
0: Alam ko address mo. Kakatukin kita. Magugulat yung misis mo.
1: Oo. Oh, oh.
0: Diba?
1: Oh, diba?
0: So, eto na. Agad-agad.
1: Hello!
4: Hello po.
0: Good morning! Anong pangalan at taga saan?
4: Ayun, dali. Ano po? Tawagin nyo naman sa pangalan si Sander.
1: Ano?
0: Sanderford? Charm. Ano? Kuya, wait lang. Kavibe, sinaan mo muna ang iyong radyo kasi nagpi-feedback. Para marinig namin ang napaka ganda mong boses.
1: Uh-huh.
0: Ayan. Anong pangalan ulit at taga saan?
4: Yun. Tawagin nyo lang, madam, sa pangalang Chicken Lover.
0: Chicken Lover! May manok pa sa likod mo! Taga saan si Chicken Lover?
4: Laguna po, madam. Laguna.
0: Ang lakas mo. Alam mo, wag mo ako tinatawag na madam kasi pag tinawag na madam, ibig sabihin, baby mo. Oo, pala desisyon ka din, ha? Ano meron? Anong sa atin?
1: Chicken lover. Parang tanga.
4: Bago lahat, madam, babatid ko muna kayo na aking makakasama din. Pwede nga yun?
0: Oo, pwede nga yun. Pwede.
1: Okay, go, bato yun.
0: Ayun!
1: Sige na, bati ka na.
0: Nauna pa yung manok sa'yo. Sige na, batiin mo na yung mga babatiin mo.
4: Binabati ko pala yung ating mga tanong dito. Si Boss Dimo, siya si Boss Nanding. Yan. Ayun lang.
0: May gusto ka bang i-share sa amin? Bakit, wait lang, bakit Chicken Lover?
4: Mapagmahal kasi ako sa manok.
1: So, may tanong kami, gumakain ka ba? Kumakain ka ba ng puwet?
4: At basta luto!
1: Kumakain ka ba ng puwet, Chicken Lover?
4: Basta luto, ma'am.
0: Kumakain pala siya ng puwet.
1: Nang? Manok!
0: Oo. Ilang taong ka ng chicken lover?
1: Ano? Napanis yung joke.
0: Hindi niya gets.
4: 30, ma'am. 30 po.
0: Oy, 30!
1: Oh, ano?
0: 30-hin! Oh. Oh, kamusta ang love life mo, chicken lover?
1: Ayun, chicken.
4: Ay, ang isi-check ko sana, madam, about sa ano, pagmamanok, pwede ba yun?
0: Oo oh, naman, sige. Syempre, kahit ano pa yan. Oh. Dali,
1: share mo na!
4: Ay, kasi madam, ang tingin kasi ng mga tao pag, ano, mahilig ka sa manok, mag-sasin ka na.
0: Ano? Sorry, naputol yung boses mo. Ano, ang tingin ng tao sa mga mahilig sa manok ay?
4: Magsusugal na, madam.
0: Ah, magsusugal. Oo, oh. Sa bungero.
4: Oo, yun.
1: Tapos?
4: Eh, syempre, may hindi nila alam yung other side na ano, business-minded din yung iba doon.
1: Wow! Mm. Okay.
4: Tapos, yung iba din naman, naghahanap buhay lang. Oh, so, yun lang.
0: So, anong tanong mo?
4: Ang tanong ko, bakit kaya sila ganun mag-isip? So, diyan makikita daw utak nila, ganun.
0: Ah.
1: Okay, bitawaw na isang mabilisan, man!
0: Eh, hindi natin mapiblis ang iba. Hayaan mo sila. Kahit anong gawin mo, meron at merong silang masasabi. Basta ikaw, wala kang niloloko, wala kang ginagantso, di ba? Nasa maayos ang iyong desisyon. At sana hindi ka nga rin nagsusugal para hindi naman tama yung mga binabato nila sa'yo, di ba? Kung baka kasi nagsusupply lang pala siya sa palengke ng mga manok, di ba? Oo. At patala mo rin kami ng manok ka para may iprito kami sa araw-araw. Ano?
4: Chicken sa mga ganon.
0: Chicken Joy. Chicken Joy! Masayang manok! Bakit?
1: Tawan-tawa.
0: Oo, gusto na mag-asawa ha? Single ka ba? Tutukain kita.
4: Ano? Double.
0: Ay, wow! Double! Oo, eh yun.
1: Alam mo, chicken lover, pinagluloko mo kami.
0: Oh, ayaw mo na. Trip niya yun eh. Sige, sabayan natin yung trip niya. Ikaw, Wakix, ano mo masasabi mo dito kay chicken lover?
1: Alam mo, chicken lover, makinig ka. Huwag mo naintindihin yung sasabihin sa'yo ng iba. Di ba? Kasi ikaw ay 30 anyos naman na. Mabuti nga ikaw ay may pinagkukunan na hanap buhay. For as long as yan ay legal, yan ay wala kang inaagrabyadong ibang tao, go for it. Okay? Lalo mong pagyamanin, lalo mong pagyabungin. Huwag mo intindihin na sasabihin ng iba kasi gumawa ka ng tama o mali, ang iba ay may masasabi pa rin mali.
0: Totoo!
1: Okay?
4: Wow, very good, very good. Happy birthday po.
1: Ay, salamat
0: ay,
1: po.
0: Alala, ay, anong wish mo kay Kiko?
4: Wish ko, mababa yung bangs mo, idol.
0: Ay, wow! Para matakpan yung noon niya lalo.
1: Loko-loko.
0: Ayan, chicken lover, lagi kang makinig ha. At sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupit. Hello?
4: 92.3 FMR.
1: Ah, lupit! Yan! Yan!
0: Nakakalupit talaga ni Chicken Lover!
1: Magbaba! Ayun lang naman, Chicken Lover! Sige.
0: Si Chicken
1: Lover.
4: Ayun lang yun po. Thank you po.
0: Tuwa na siya.
1: Salamat, Chicken Lover, ha? Ingat ka. Salamat! Thank you!
4: Ang ganda-ganda!
1: Ha? Wala naman.
4: Faithful love, baka daw po pwede mag-twist ng kanta.
0: Ah,
1: sige, anong kanta?
0: Chicken dance?
4: Faithful love.
1: Ah, faithful love ka pa.
0: Faithful love ka pa.
1: Ah, sige. Maraming salamat sa iyo, Chicken Lover ng Laguna. Thank you.
0: Thank you so much. At kami ang talagang ginagawa mo, ano, tambayan. At parang tuwang-tuwa siya nung nakausap niya tayo, no? Oh. Yung umpisa pa lang, ayun, nadali. Parang ang tagal niya na tumatawag siguro.
1: Malamang sa ganun. Kaya, ka-vibes, konting tiyaga lang po sa mga tumatawag sa amin. Ganun talaga, maraming kayong kasabayan. Isa lang yung linya namin ay talagang medyo magsasabay-sabay at may rapa kayong makapasok.
0: Pero hindi namin kaya ang lahat. Isa-isa lang ang kalaban. Dapat. Ganon!
1: At sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at kulilan at maraming salamat po sa lahat ng ating mga kabibes sa tumutok sa ating SKL.
0: Share ko lang.
1: Ang kwentong may kwenta bukas ulit ha. Abangan po ninyo at syempre ngayon ay music pa rin tayo para hindi kayo nabibitin. Kasama pa rin ang isang baby ng bayan, DJ May.
0: At ang makulit mong tito si Radyo Kiko.
1: Ano?
0: Talikot.
1: Dito lang. Dito lang sa 92.3 FM.
0: Kavibes sa Soundtrip. Ang lupet.
5: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
6: Ang lupet! Uy, kinikilig! Ang lupet!
5: Ito ang 92.3 FMR, Ka-vibes sa Saldrin!
6: Ang lupet!
5: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR, Ka-vibes sa Saldrin!
6: Ang lupet!
0: Sunog na yung sinaing mo, kakachismis mo, Ka-vibes! Oras natin, 11:01!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR! Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ang lupit!
2: Ako si Marie Codino ng Sikihor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasantan Plus Gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
1: Ang lupet! Magbabayad ka na? Ang lupet!
6: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes sa Saldrin!
4: Lalo niyong magiging ka-vibe sa Sound Trip ang 92.3 FMR. 4 a.m. Maki-vibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo. 6 a.m. Classic Hits sa Tugdugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics. 6 a.m. With Jukebox King and Queen.
7: Kahit pa magsanga ng landa.
4: Kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-week and chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa soundtrack.
1: Ang lupet!
4: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrack.
1: Ang lupet!

0: lives that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite Vibe. Favorite Vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes! Maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong bitamina sa umaga!
5: Favorite vibe! Thank you! So maraming salamat from the bottom of my heart at ganun din sa puso! Puso! Ganon! Alamig! Parang nilason mo!
6: Ang lalamig.
5: Alam mo, ganito pala yung feeling, no? Pag ikaw ay naging isang hotdog sa loob ng freezer. Ang lamig dito sa booth namin!
6: Oo, totoo.
5: Eh, kasi naman, gloomy din kasi yung weather. Di ba? Ang sarap ng ganyan.
6: Hayaan.
5: Kaya tamang-tama yung pagtutok mo sa amin. Talaga namang napakasarap na naging araw mo kasama kaming dalawa ni Kix. Wow, Kix! Let me kick you, Kix!
4: Salamat po, ka-vibes, ha? Para syempre, araw-araw mo kaming maririnig at makikita. Mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts. Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin nyo lamang.
5: 92.3 FMR Manila.
4: Yan o. Damay nyo na, DJ Menuhenyo sa lahat ng social media accounts.
5: Oo, at yung kay Kiko. Kiko, kalikot. Yan. Ang hindi mag-subscribe, mag-follow, mag-like, kukunin agad ni Lord.
4: Yun lang. Oye, magandang nga umaga rin pala kay Julda May Nugpo. Sabi niya araw-araw daw siya nakikinig sa atin at sobrang tuwa daw niya sa atin. Siya ay mula sa General Trias, Etibac. Thank you!
5: Ay, ang sweet naman ni ano? Ano pangalan?
4: Si Julda May Nugpo. Salamat!
5: Maraming salamat. Ganon sa lahat ng mga waves nating naka-tune in. Mapapalengke man yan. Mapamunisipyo. Mapahospital. Mapakonvenience store. Yan. Yung mga masisipag nating mga mason. Habang talagang bumubuo. Bumubuo ng mga kabahayan.
4: Ng kwento.
5: Char. Ay, kailangan yan habang yung trabaho, di ba? Para na-enjoy ninyo, hindi nyo alam na natatapos na pala yung oras ninyo.
4: Yan.
5: Yung mga karpentero natin dyan na masisipag. Ngayon, nagpapahinga sa barracks para mananghalian.
4: Yan. At magandang umaga din sa lahat ng ating mga driver-conductor, mga pasahero, sa lahat ng mga pampaserong bus, sa Pitex at Enzo Bus Carousel, at sa mga terminal ng jeepney, tricycle, toda. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you! At magandang umaga kay Lay, ha, sa mula sa Singapore, si Lawrence Manipor, Willie Lagan, Zach Barcerona Riveral, John Vincent Sagrado, Kurt Buban, at ganun din si Luth May. Maraming salamat. Thank you.
5: At yung mga OFW natin na always nakatutok. Oy, gamit ang mga mobile phones nila. Maraming salamat. At yung mga taga La Union, nakalimutan ko yung pangalan kanina, nagpapa-shoutout siya. Always daw siya nakikinig from La Union.
4: Ay, salamat.
5: Kaya maraming salamat sa iyo at sa iyong ka-vibes dyan.
4: Yan, thank you. At eto na, kahit na kami patapos na, hindi kayo mabibitin dahil magpapatuloy ng good vibe music at kwentuhan. Susunod na, Love Me,
5: Cathy G.
4: Kasama na isang majusit mabiti, Cathy G is the place to be. Yan ay susunod.
5: Mapapakinggan niyo yan alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
4: Kaya naman bukas ulit.
5: Wala kang no choice, kaya itunin mo na yung radyo mo. Wala nang lipatan. Ang lumipat, pangit. Bahala kayo saan. Dapat dito ka ulit nakikinig. O dapat always kang nakikinig. Sa napakalupit na estasyon na laging humahagupit.
4: Always your number one station.
5: Ay!
4: Claim natin yan.
5: Oo, bakit?
4: Malapit na yan.
5: Manifesting ang tawag dyan.
4: Malapit na yan.
5: Oo, malapit na ang alin. Ang bilis mo naman.
4: Maging number one.
5: Yun pala yun. Oo, nang dahil yan sa mga ka-vibes, kaya dapat sabihin mo sa mga kapitbahay ninyo, kay kapitan, sa lahat na dapat sa amin always nakatutok.
4: Diba?
5: Kung gusto mo ng good vibes music, good vibes na chikahan.
4: Kaya naman, bukas ulit, ha? Walang mawawala, walang maglilipat ng isasyon ng radyo, maririnig mo pa rin. Alas 8 hanggang alas 12 na tanghali, ang paborito mong vitamina sa umaga,
5: Favorite Vibe!
4: Kasama na isang baby ng bayan, DJ May!
5: Para namang makikipag-boxing ako nun, ha? At syempre kasama ang makulit mong tito, si Radyo Kiko!
4: 92.3 FM.
5: Ka-vibes sa Soundtrip!
4: Ang lupet!
5: Ang oras natin ka-vibes,
4: 11.53. Bye!
6: This story is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: di ba?
1: Ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Iniulat ng Philippine National Police o PNP na wala pa silang namomonitor na seryosong panganib na maaaring makaapekto sa pagdaraos ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naka-full alert na rin ang mga pulis sa Metro Manila at higit 21,000 kapulisan ang nakadeploy sa mga kalsada patungo sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Ayon naman kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., pinaigting ang pagmamanman lalo na sa mga kahina-hinalang tao at mga aktibidad kasabay na mas malawak na intelligence at police visibility operations. Sinabi niya na sapat ang mga nakadeploy na puwersa, katuwang ang military, Coast Guard, Bureau of Fire Protection, MMDA at pamahalang lokal ng Quezon City upang masiguro ang mapayapa at maayos na zona. Samantala, nasa 3,000 karagdagang pulis mula sa iba't ibang rehiyon ang naka-standby bilang reinforcement. Samantala, sa iba pa mga balita, inaasahan ng Department of Public Works and Highways o DPWH na tututok ang talumpati ng Pangulo sa patuloy na laban kontra korupsyon sa nalalapit na State of the Nation Address ngayong July 27 alas 4 mamayang hapon. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, bagamat hindi madali ang pagresolba sa matagal ng sistema ng korupsyon, tuloy-tuloy ang hakbang ng administrasyon upang panagutin ang mga sangkot at maiwasan ang pag-uulit ng malaking pagnanakaw sa kaban ng bayan. Binigyang din niya na magpapatuloy ang mga reforma at aksyon na sinimulan na lalo na sa mga proyekto ng flood control sa DPWH. Idinagdag din ni Dizon na nananatiling masigasig ang pamahalaan sa kampanya laban sa korupsyon mula nang isiniwalat ng Pangulo noong nakaraang sona ang mga irregularidad sa ahensya. Ginawa ni Dizon ang pahayag habang sinusuri ang Culiat Bridge 2 na muling binuksan sa mga maggagaang sasakyan matapos ang higit 2 linggong rehabilitasyon.
3: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, sinabi niya Senator Panfilo Lacson na may nadiskubre pang mga kaso ng double billing at koleksyon kaugnay ng mga infrastructure projects sa Taguig City. Anya, dokumentado ang mga ito at handa nang isumiti sa Office of the Ombudsman kasama ang mga ebidensya ng money trail. Sa kanyang pahayag sa social media, binanggit ni Lacson na kasama sa mga natuklasan ang paggamit o pagbabahagi ng mga larawan ng mga questionableng proyekto upang gamitin sa paninikil at pangongolekta. Ayon sa senador, hindi ito iisa lang na kaso dahil may iba pang kaparehong insidente sa kanilang mga tala. Dagdag pa niya, lahat ng ebidensya kabilang ang daloy ng pera ay ipapasa sa ombudsman sa susunod na mga araw.
3: FMR Newsbreak.
4: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!

0: sa inyo
1: ang lupet
0: mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga, susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga, alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali, 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! Diva Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Kabayan!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupit!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupit!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS delivery.
2: Maria Jose.
3: Akin yan. Ang laki ng box.
2: Surprise!
3: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all.
4: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
5: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
6: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
7: No processing fee at fast approval pa.
8: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
9: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
10: 92.3 FMR.
11: Favorite music radio.
12: Ka-vibes.
13: Ang lupet!
14: Ang lupet talaga, ka-vibes. 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes. Hello, hello, ka-vibes. And happy, happy Monday, everyone. Kamusta sa? Kamusta ka naman dyan? Hello and welcome to Love Me, Kathy G. Ka-vibes, siyempre. Kasama niyo na naman po ako ang gabay niyo sa usaping pag-ibig. Kathy G. All the way until 3 PM po tayo magkakasama-sama. Ready na ba ang lahat? Of course, ready na po ba kayo na marinig na naman ang panibagong storya na atin pong babasahin for today? And ready na rin po ba kayo mamaya na marinig naman ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos? So ayan, bago po ang kanyang sona, eto muna, mga problemang puso muna ang atin pong unahin, ang atin pong mapapakinggan. Alam nyo yung pagdating sa pag-ibig, pagdating sa pagmamahal, hindi lang naman to between dalawang taong nagmamahalan eh, kundi tungkol din ito sa pamilya, sa magkakapatid na kung paano nila tratuhin ang isa't isa. Alam nyo, lahat ng magkakapatid may maraming pagkakapareho eh, pero madalas, kahit lumaki sa iisang bahay, may mga pagkakaiba, diba? Sa ugali at hindi parehas ng nararamdaman. May mga kapatid na simula pagkabata, sanay ng magtampo, ayan, mag-ingit-ingitan at magkumpara, diba? Bakit siya para mas mahalaga kesa sa akin? Yung mga ganyan, bakit kapag siya ang gumawa, okay lang, pero kapag ako, mali. Yung mga ganun, and bakit parang lagi na lang siya ang pinapaboran? Naranasan mo na ba yan, ka-vibes? Nasabi mo na ba yan minsan sa mga magulang mo? Kung yung pong mga may kapatid po dyan, diba? Yung mga tanong na minsan hindi natin sinasabi ng diretso pero matagal nating kinikim-kim sa puso natin. Or kung minsan, kahit nga hindi sa magkakapatid, diba? Minsan, bakit siya mas pinapaboran? Bakit siya mas tinitignan? Bakit siya ang mas iniintindi kesa sa akin? Diba? Na mas nage-effort. At habang lumalaki, yung simpleng tampuhan na yan, ka-vibes, pwedeng maging matinding sama ng loob yan, ha? Yung inggit, pwedeng maging galit. Kasi nga, yung inggit na yan, na-develop yan dahil hindi siya napapansin. Or meron talagang nararamdaman na hindi balance, hindi pantay-pantay ang tingin. At yung gali, pwede maging reason para tuluyan ng magkanya-kanya ang magkakapatid, di ba? Pero, paano kung dumating ang isang taong parehan nilang mamahalin, ka-vibes? Paano kung isang relasyon ay lalo pang magpagulo sa isang magkapatid na dati nang may tampuhan? Or dun sa isang magkaibigan? Or magkasamahan sa trabaho na dati nang may katampuhan? Eba, normal naman kung sino man ang madaling magalit, di ba? Madaling mataas, madaling sabihin na ayoko na sa'yo. Pero kapag dumating yung araw na kailangan mo na talaga mamili, ka-vibes, pride ba uunahin mo? Or yung taong kasama mong lumaki at naging bahagi na ng buhay mo? Minsan kasi, ka-vibes, kailangan muna nating mawalan bago ma-realize kung gaano kahalaga ang mga tao na nasa tabi natin. Diba? Yung worth ng tao, hindi natin napapansin dahil nandyan siya. Pero once na umalis na siya, once na hindi mo na siya nakikita at napapansin, wala na. Doon mo lang marirealize, sayang, sana pala ganito, sana pala ganyan, ba? Diba? At may mga salita na kapag huli na ang lahat bago natin narinig, doon natin may isip na sana pala mas pinili nating magmahal kaysa magalit. Ba? Diba? And for today, ka-vibes, kikilalanin natin ang isang magkapatid na susubukin ng panahon, susubukin ng inggit, ng tampuhan at ng isang pangyayaring magtuturo sa kanila ng pinakamahalagang leksyon tungkol sa pamilya. Dahil alam nyo, ka-vibes, ha, sa uli, kung kahit gaano kalalim yung away, kahit gaano katagal ang sama ng loob, may mga taong hindi natin kayang palitan eh. Diba? At minsan ang tanong ay hindi kung sino ang tama o mali, kundi kapag dumating ang panahong wala ng oras para maghintay, pipiliin mo pa rin ba ang kapatid mo? Pipiliin mo pa rin ba ang kapamilya mo? Abangan niyo po ang ating story for today. Nababasahin ko po maya-maya lang, ka-vibes. Oo, kaya dyan ka lang muna. Habang ikaw dyan ay petiks-petiks, ayan, pakinig-kinig at syempre nakatutok po ngayon sa inyong mga radyo. Lalo na sa mga ka-vibes po nating nandyan at nananghalian po ngayon. Busy-busy sa masarap na kinakaing tanghalian. Sa mga ka-vibes po natin na busy-busy nakikipag-chikahan. At syempre sa lahat po ng mga nasa kanilang opisina, palengke, ukay-ukay, nasa tindahan, nasa tahanan, nasa mga establisimento at nasa kanilang mga sasakyan. Ito po ang Love Me, Cathy G sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet, yung mga palagi po dyan na gusto mo, lagi mo lang kasama. Kung minsan dumadating to sa buhay, sa pamilya, diba? Yung palagi kayong nag-aaway sa magkasintahan, palagi kayong nag-aaway, but yet you choose each other to love. Here's TJ Monterde and KZ Tandingan with Palagi. Dito lang sa FMR.

0: activate the train.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G. Love Me.

0: 92.3 FMR,
1: ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang Lubet, Ezra Van with Walang Iba. Walang iba ka-vibes, kundi ako po ang inyong kasakasama ngayon pong araw po ng Lunes, alas 12 hanggang alas 3 ng hapon ng Love Me Cathy G. Walang iba. Oo, ka-vibes. Walang iba din nakatumbas ang pagmamahal natin sa ating pamilya at sa ating mga kapatid kung walang inggitan, kung walang samaan ng loob. Pero papaano nga ba, ka-vibes, hanggang saan ang kayang sirain ng inggit ang samahan ng magkakapatid? This is very normal. Pagdating po sa magkakapatid, pagdating po sa magkakapamilya, nagkakaroon ng inggitan. Although, outside family, nangyayari naman din talaga na mas maraming ganyan na nangyayari. Pero pati sa pamilya, hanggang saan na magkakaintindihan? Pwede bang walang inggitan? Pwede bang tama lang? Pwede bang pantay-pantay? Ang tingin naman ng mga magulang natin, di ba, pantay-pantay? Pero pagdating sa magkakapatid, nako, ikaw kasi mas lalo kang pinapaboran eh. Mas lagi kang ikaw ang binibigyan eh. Yung mga ganyan na usapan ka vibes na hindi naman mawawala talaga. Kaya abagan nyo na po ang ating story for today in just a short while. Story coming from Joanne. Ayan na inyo pong maririnig. Meanwhile, hello muna sa mga ka-vibes po nating nakatutok at nakikinig po ngayon sa atin. Diyan po sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, Spillover La Union, and 97.5 Jensen. Also sa mga ka-vibes po nating nakatutok dyan sa 101.9 Davao City and 89.5 Davao del Norte. Ka-vibes, dyan ka lang at huwag kang bibitiw dahil tuloy po ang tugtugan and of course ang ating story for today dito lang sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 12:57 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: Wait.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!
4: Ang lupet!
5: 105 na po ng hapon, ka-vibes! At kayo pa rin po'y nakikinig dito sa Love Me, Cathy G.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang lupit. If I'm not in love with you, Faith Hill. At Ka-Vibes, eto na nga po, ano nga ba, hanggang saan ba kayang sirain ng inggit ang samahan ng magkakapatid? Normal na magkaroon ng inggitan, normal na magkaroon ng tampuhan, normal na magkaroon ng alitan pagdating po sa magkakapatid, pagdating po sa magkakapamilya. Pero hanggang saan mo yan dapat mapanindigan or hanggang saan mo pipigilan yung iyong nararamdaman na yan, Ka-Vibes? Normal nga ba talaga yan? Abangan niyo na po ang ating story for today. Ang story po coming from Joanne, ang storya na magkakapatid na alam mo yun, hindi naman maiiwasan. Talagang minsan umaabot sa ganung punto, kahit naman sa mga magulang ay walang ganun. Pantay-pantay ang lahat. Pero no matter what, pagdating sa pamilya, nandyan ka pa rin naman para sabihin, I will be there for you no matter what. Abangan nyo na po ang ating story. Story coming from Joanne. After this beautiful song coming from Mariah, I'll be there for you.
1: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.

0: letter.
1: This love letter is from Joanne. Dear Kathy G, magandang araw po sa inyo, Kathy G, at sa lahat ng masugid na taga-subaybay ng inyong programa. Bilang matagal na po ninyong tagapakinig, nais ko rin pong ibahagi ang sarili kong kwento upang magsilbing aral at inspirasyon sa mga makakarinig ng aking kwento. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joanne, panganay ako sa aming dalawang kambal kong si Joanna. Lumaki kaming pareho na walang ina, Kathy G. Namatay si Mama nung isinilang kami ng kapatid ko. Ang tatay ko na lang ang nag-iisang nag-aaruga at nagpapalaki sa aming dalawa. At sa aaminin ko po, madalas sumakit ang ulo ni Papa sa amin ng kambal ko dahil maraming bagay ang hindi namin napapagkasunduan ni Joanna simula pa lang noong mga bata pa kami. Kathy G, akala ko noon sa teleserye at pelikula lang mangyayari ang mga kwentong kagaya ng sa akin. Yun pala, pwede ring mangyari sa totoong buhay. Nagsimula ang matinding alita namin magkakapatid noong first year college kami. Nakapasa ako para makapag-aral ng walang tuition fee at may full scholarship mula sa isang sikat na universidad sa Bulacan. Hindi naman sa pagmamayabang, Kathy G. Sabi nila, higit na mas matalino ako kesa sa kapatid ko. Pero aaminin ko na mas lamang siya sa aspetong pisikal, Kathy. Mas matangos ang ilong, mas makinis ang balat, pero hindi pa rin naman nagkakalayo ang itsura naming dalawa. Minsan nga hindi lang ibang tao kundi pati si Papa ay nalilito pa rin sa aming dalawa ng kakambal kong si Joanne or Joanna. Isang bagay na sobrang kinaiinisan ko, Kathy, dahil ayaw na ayaw kong hinahalin tulad sa kapatid ko dahil alam ko, Kathy G., ayaw na ayaw ko or ayaw na ayaw niya ring magkakapareho man kami ng araw ng kapanganakan, halos magkatugma ng pangalan at magkahawigang itsura. Alam ko po na malaki at malayo ang pinagkaiba naming dalawa.

0: O, Joan. Tignan mo tong sapatos pampasok mo sa kolehiyo na nabili ko kung sakto lang ba sa paa mo.
1: Wow! Bumili ka pa talaga ng bago, Papa. Eh, pwede ko naman pong gamitin yung luma kong sapatos.
2: Wow naman! May bagong sapatos yung paboritong anak.
1: Ah, hala, nagtatampo ka yata. Huwag ka mag-alala. Pwede mo naman gamitin yung kung anong gusto mo eh.
2: Sira ulo ka ba? Saan ko gagamitin yung sapatos na yan? Ipokpok ko kaya sa ulo mo yan?
0: Oh, tama na yan. Baka kung sana naman mauwi ang asara na yan eh.
1: Ikaw naman kasi pa, alam mo namang dalawa yung anak mo tapos isang pares lang po ng sapatos yung binili nyo. Ano to? Sa akin yung kanan, kay Joanna yung kaliwa.
2: Mag-isip ka nga, bakit naman ako bibilhan? Eh hindi naman ako nakapasa ng scholarship sa university dahil hindi naman ako kasing galing mo, diba?
1: Eh bakit parang kasalanan kung hindi ka nakapasa? Eh kung nag-review ka sana, hindi nakapasa ka rin, diba?
0: Hindi ba kayo titigil dalawa, ha?
2: Eh bakit hindi mo pagsabihan yung matalino mong anak?

0: Miss, uy!
1: Eh, hala, ako ba?
0: Oo, ikaw nga.
1: Ay, bakit?
0: Grabe, nakalimot ka kagad.
1: Eh, hindi naman kita kilala eh.
0: Tristan, yung kasabay mo mag-entrance exam, di ba?
1: Ay, wrong person ka yata, kuya. Ano ba pinagsasabi mo?
0: Joanna?
1: Joanna?
0: Oh, Joanna, di ba? Kalimutan mo na ako kaagad. Tristan, remember? Yung pinahiram mo ng ballpen?
1: Ay, sorry. Wrong person ka nga.
0: Ha? Huh? Don't tell me hindi ikaw si Joanna.
1: Hindi nga. Ako kasi si Joanne. I think yung Joanna na tinutukoy mo, yun yung kakambal ko.
0: Ay, sorry miss. Hindi ko kasi alam na may kakambal pala siya. Akala ko ikaw si Joanna, sobrang magkamukha kasi kayo.
1: Eh kaya nga magkakambal, di ba?
0: Eh nasan si Joanna ngayon? Alam ba kung anong schedule niya?
1: Ah, hindi eh. Hindi naman kasi siya nakapasa rito sa university.
2: Jo, tara na. Kanina pa kita hinahanap. Nandiyan ka lang pala.
1: Kasi...
0: Mukhang may sundo ka na pala. Pakikumusta mo na lang ako sa kakambal mo, ha?
1: Sige, walang problema.
2: Uy, best friend, sino ba yun? In fairness, cute siya, ha?
1: Tristan daw, eh. Hindi ko naman siya kilala, BFF. Si Joanna yung nakakakilala sa kanya.
2: Ibang taste rin pala talaga yung si Joanna, no? May taste sa lalaki.
1: Kilala mo naman yun, eh. Ganun talaga yun pagdating sa mga lalaki, pero... sa pag-aaral, wala.
2: Tapos, magagalit sa'yo pag naikukumpara kayo sa isa't isa.
1: Ay, naku, hayaan mo na nga siya.
2: Oh, sasabihin mo ba sa kanya na nakita mo yung cute na guy sa school, yung Tristan na yun?
1: Depende sa mood namin. Pero siguro pagka-uwi ko na lang.
3: Kathy G., hindi na bago para sa akin ang mapagkamalang bilang si Joanna. Dahil bata pa lang kami ay madalas nang mangyari yun. Matapos ang first week namin sa college, patuloy pa rin ang bangayan at alitan namin ni Joanna dahil sa nakapasa ako sa isang sikat na university dito sa Bulacan at siya naman ay hindi. Naiinggit pa rin siya sa akin, Kathy G., kung sa totoo lang ay hindi niya naman talaga kailangang mainggit sa akin. Kung mag-e-effort din siya para makuha ang mga bagay na gusto niya. Nabanggit ko rin kay Joanna ang tungkol kay Trista na kinukumusta siya nito. As usual, nagalit siya nung nalaman niyang sinabi ko kay Tristan na hindi siya nakapasa sa university.

0: Papa, nandito na po ako.
1: Oh, kamusta ka naman anak?
0: Okay naman po. Nakakapagod pero masaya naman.
2: Siyempre, masaya. Scholar ba naman eh?
1: Joanna!
2: Ano? Totoo naman eh!
0: Alam mo, Jo, may nagpapakamusta pala sa'yo.
2: Ha? Sino?
0: Tristan daw.
2: Tristan? Saan mo siya nakita?
0: Sa school.
2: Eh, bakit nasa school siya?
0: Eh, kasi estudyante din pala siya dun.
2: Tapos?
0: Eh, pinagkamalan niya na ako, ikaw.
2: Ano naman sinabi mo?
0: Eh, di, syempre sinabi kong kambal mo ko.
2: Yun lang?
0: Oo, tapos nasabi ko rin na hindi ka kasi nakapasa sa university.
2: Ano? Bakit mo kailangan sabihin yun?
0: Eh, hindi kasi tinanong niya lang naman kung bakit wala ka dun.
2: Hindi mo na dapat sinabi.
0: Eh, ano sasabihin ko? Totoo naman.
2: Hindi lahat ng totoo kailangan mong ipagsigawan.
1: Tama na kayong dalawa!
2: Ang saya siguro ng pakiramdam mo, no? Ikaw ang scholar, tapos ako yung kahihiyan.
0: Hindi ko naman sinasadya.
2: Hindi! O baka gusto mo lang ipamukha sa lahat na ikaw ang mas magaling.
1: Joanna, saka pupunta?
2: Wala na akong gana!
1: Ay, nako. Kailan kaya kayo magkakasundo, magkapatid?
3: Uy! Joan! Or Joanna?
2: Tristan!
3: Joanna?
2: You got it right!
3: Kamusta ka naman?
2: Ito, okay lang kahit hindi nakapasa sa university.
3: Paano ka na ngayon yan?
2: Huminto muna ako eh.
3: Talaga ba? Kaya pala yung kambal mo lang ang nakita ko sa school.
2: Oo nga pala. Namit mo na yung magaling at matalino kong kakambal.
3: Oh, eh bakit parang hindi ka naman masaya para sa kanya?
2: Hindi mahalata. Sobrang saya ko nga eh.
3: Uy, huwag ka nga maging bitter sa kakambal mo. Bumawi ka na lang next year.
2: Assuming ka rin eh, no? Sino namang nagsabi sa'yo na bitter ako?
3: Halata kaya sa mukha mo.
2: Alam mo ikaw, kung ano-ano ay napapansin mo, no?
3: Ito naman, hindi mabiro.
2: Ang judgmental mo kasi.
3: Alam mo, ibang-iba ka talaga sa kakambal mo. Isang evil, tapos isang angel.
2: At talagang ganyan mo pa kami ikumpara sa isa't isa, ha?
3: Aray! Ano, libre ka ba ngayon? Tara, kape tayo. Sagot ko.
2: Hindi ka ba nahihiya? Baka mapagkamalan mo pa ako si Joanne eh.
3: Imposible. Kasi parang kabisado ko na yung pagkakaiba nyo. Lalo ka na.
2: Ay, naku. Ganyan naman kayong lahat eh. Ako ang masama, si Joanne yung mabuti.
3: Ha? May sinasabi ka ba?
2: Wala. Sana lang ma-recognize din ako ng ibang tao, lalo na yung tatay namin, na magaling din naman ako. At hindi yung palagi na lang si Joanne.
3: Naku, baka naman ikaw lang nag-iisip niyan.
2: Pati ba naman ikaw? In-invalidate mo na ako?
3: Hindi naman sa ganun, Joanna.
2: Sige na nga, mauna na ako. See you later.
4: Kathy G., matapos magkita ulit sina Tristan at Joanna sa palengke, nasundan ito ng madalas nilang pagkikita dahil alam kong nagkakamabutihan sila ng loob. Masaya naman ako para sa kapatid ko dahil meron na siyang bagong pagbabalingan ng pansin habang hindi pa siya bumabalik sa kanyang pag-aaral. Simula rin noon, hindi na naging maiinitin ang ulo ni Joanna, Kathy G. Pansin ko rin na maganda ang impact ni Tristan sa kakambal ko. At yon ay ikinatutuwa ko. Dahil wala naman akong ibang hangad, kundi ay kabubuti naming dalawang magkakambal.

Masarap sa pakiramdam, Kathy G, na nawalan ng bangayan at alitan sa pagitan namin ni Joanna sa loob ng bahay. Hiniling ko nga na sana ay magtuloy-tuloy na ang pagiging close naming dalawang magkapatid. Pero Kathy G, dumating ang araw na bigla-bigla na namang nagagalit sa akin si Joanna nang hindi ko malaman kung ano ang dahilan. Akala ko normal lang yon. Dahil ganun naman kami dati bago pa dumating si Tristan sa buhay niya.

0: Nandito na pala ang pinakamagaling kong kakambal sa balat ng lupa.
1: Oh, ano na naman bang problema mo?
0: Ikaw, ano bang problema mo?
1: Alam mo, wala akong panahon na makipagtalo sa gaya mo.
0: Siyempre naman, busy ka sa pangaakit mo kay Tristan para maagaw mo siya sa akin.
1: Alam mo, Joanna, pagod ako ha. Bukas na nga lang natin pagtalunan yung mga nonsense mong kuro-kuro.
0: Bakit? Baka hinihintay mong dumating si Tristan para siya naman ang kumampi sa'yo.
1: Ha? Ano bang pinagsasabi mo?
0: Uy, huwag kang magkunwari. Tuwing nag-aaway tayo, ikaw agad ang kinakampihan niya.
1: Uy, hindi naman ako lumalapit kay Tristan. Alam mo yan.
0: Pero ikaw ang nilalapitan. Imbes ako ang i-comfort niya, mas inuuna ka pa niya.
1: Abi, kasalanan ko ba yun, ha? Alam mo, yung si Tristan ang pagsabihan mo at huwag ako yung inaaway mo.
0: Hindi mo ba napapansin? Ang saya-saya niyang kausap ka. Tawa siya ng tawa sa'yo. Ano bang meron sa'yo na wala ako, ha?
1: Joanna, boyfriend mo siya. At sa totoo lang, alam mo, wala akong pakialam sa inyong dalawa, no?
0: Talaga lang, ha? Itong tatandaan mo, Joanna, hindi lahat ng gusto mo makukuha at maaagaw mo.
1: Hindi na nga lang kita papatulan. Bahala ka na sa buhay mo. Hihibang ka na.
2: Ano na namang ingay yan, ha?
0: Wala pa. Kausap ko lang yung paborito mong anak.
2: Joanna!
0: Ako na naman. Pag may gulo, ako na naman.
1: Pa, hayaan mo na.
0: Oo nga, hayaan mo na. Sanay naman siyang laging kinakampihan eh.
2: Hindi na ba talaga kayo magbabago? Simula bata pa lang kayo, lagi na lang kayo nagtatalo. Hanggang ngayon ba naman? Ang tatandaan nyo na. Mahiya naman kayo sa mga sarili nyo.
0: Eh kung hindi nyo naman sana si nanay ang si Joa na laging pinapaboran, eh di sana hindi kami nagkakagulo ngayon.
2: Anong gusto nyo? Magkasakitan? Sige, mag-away kayo hanggang kailan nyo gusto.
0: Bahala na kayo. Magsama kayo ng paborito mong anak.
2: Joanna! Bumalik ka rito!
1: Papa, okay ka lang ba?
2: Nananahinikip ng dibdib ko.
1: Joanna! Joanna, si Papa!

0: Excuse me po.
1: Papa.
0: Sabi mo na. Dali natin siya sa emergency room.
1: Papa, nandito lang ako.

0: Kayo ba yung mga anak?
1: Opo, Dok.
0: Ay, dati na ba siyang sakit sa puso?
1: Hindi po talaga namin alam eh.
0: Mukhang matagal niya nang tinitis yung kondisyon niya. Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin. Ang gawin niyo lang ay hintayin niyo muna kami, ha?
1: Kasalanan ko to eh. Kung hindi sana kami nag-away.
2: Hindi, kasalanan ko. Ako nagsimula eh. Ako yung sumagot kay Papa.
1: Joanna,
2: ang dami kong masasakit na sa

0: yung sinabi sa kanya. Masyado ako naging bastos kay Papa. Hindi man lang ako nakapag-sorry.
1: Huwag kang magsalita ng ganyan. Lalabas pa si Papa, magiging okay siya.
2: Pwede bang pumasok kayong dalawa at gusto kayong makita ng tatay niyo?
1: Papa!
3: Anak?
0: Papa, patawarin mo ako.
3: Huwag. Huwag kayong mag-away.
1: Hindi na po. Promise pa.
0: Sorry po, Papa. Sorry po talaga.
3: Kaya na lang ang natitira sa isa't isa. Kapag nawala ako, huwag ninyo ngayon mawala rin ang pagiging magkapatid ninyo.
1: Papa, Papa, huwag po kayo magsalita na ganyan. Magpapagaling pa po kayo, Papa.
3: Joanne.
1: Pa.
3: Alagaan mo ang kapatid mo.
1: Oo po, Papa.
3: Joanna.
0: Pa.
3: Hindi kita kailanman kinulang sa pagmamahal.
0: Alam ko po. Pa. Patawad po.
3: Pareho kayong paborito. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Pagkayang pagmamahal ko sa inyong dalawa, yan lagi magtatandaan.
1: Papa!
3: Joanna!
1: Papa! Papa! Papa!

Sa araw na yon, Kathy G, hindi lang si Papa ang nawala. Kasabay niya nito ang taong buong buhay na namagitan sa aming dalawa. Doon ko unang naranasan ang sakit ng pagsisisi. Dahil ang huling alaala naming pamilya ay puro sigawan, tampuhan at mga salitang hindi na namin mababawi kailanman. Matagal na palang may sakit sa puso si Papa pero never niyang sinabi sa amin. Nalaman lang namin ang kalagayan niya noong naghihingalo na siya, Kathy G. Kathy, ang tanging hiling ko lang sa sandaling yun, sana matapos na ang sigalot sa aming dalawa ni Joanna. At sana tuluyan na kaming magkasundo para matupad ang huling hiling ni Papa para sa aming dalawa. Dahil sino nga ba naman talaga ang magtutulungan at magdadamayan sa aming pamilya kung hindi kaming dalawa na lamang na natitira?

0: Papa, isang buwan na po simula nung nawala kayo.
1: Hanggang ngayon pa, hindi ko pa rin matanggap na wala ka na.
0: Siguro kung nandito si Papa, papagalitan na naman niya tayo dahil umiiyak na naman tayo.
1: Hindi naman siguro. Mas magagalit yun kung nag-aaway na naman tayong dalawa. So, Anne, pwede mo ba akong patawarin?
0: Bakit mo naman sinasabi yan?
1: Kasi buong buhay kitang kinaiingitan na hindi naman pala dapat ganun. Akala ko kasi mas mahal ka ni Papa. Akala ko ikaw lang yung nakikita ng lahat. Akala ko palagi mo lang akong shadow. Pero mali pala ako. Ako pala ang hindi marunong tumingin sa sarili kong kakayahan at sa mga taong nagmamahal at umahanga sa akin.
0: Joanna,
1: ang dami kong nasabi sa'yo noon. Ang dami kong ipinakitang galit. Pero, yung totoo, hindi naman ikaw ang kinagagalit ko eh. Yung sarili ko. Kasi, pakinamdam ko, palagi akong kulang.
0: Bakit hindi mo sinabi sa akin?
1: Kasi, nahihiya ako. At, takot akong isipin mong mahina ako. Kaya ng tingin ng iba.
0: Joanna, hindi kita kailanman tinuring na kalaban. Kambal kita. Kung may napanalunan ako, gusto kitang isama. Kung may maaabot ako, gusto kong maranasan mo rin yun. Hindi kita gustong malamangan. Gusto lang kitang makasama sa anumang tagumpay na tinatamasa at tatamasahin ko pa.
1: Pero ako, paulit-ulit kitang sinaktan.
0: Alam mo, hindi pa naman huli yun lahat eh. Habang buhay pa tayo, may panahon pa para bumawi. Alam mo, nasaktan din naman kita eh. Sana mapatawad mo rin ako.
1: Pwede bang magsimula ulit tayo? Hindi na bilang magkaaway, kundi bilang magkapatid?
0: Hindi lang magkapatid, kundi bilang magkaibigan.
2: Sa unang pagkakataon, Kathy G, pareho kaming umiyak, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa wakas ay naunawaan na namin ang isa't isa. Doon namin natupad ang huling habilin ni Papa, ang piliin ang isa't isa sa halip na magpataasan ng pride. Unti-unti naming binuumuli ang relasyon naming matagal na naming sinira. Tinulungan ko makabalik sa pag-aaral si Joanna at siya naman ang naging sandigan ko sa bawat pagsubok. Simula noon, hindi na kailanman naging magkaribal pa, Kathy G. Muli, maraming salamat po, Miss Kathy, sa pagbasa ng aking kwento. Ang kwento namin ng kakambal ko. Sana po ay may mapulot kayong aral sa inyo pong narinig. Again, maraming salamat at through the years, I will be here para sa aking pinakamamahal na tatay at kapatid na si Joanna. Lubos na gumagalang, Joanna.

Alam niyo, ka-vibes, normal lang naman na magkaroon ng tampuhan, ng selosan sa magkakapatid. That's very normal dahil lahat naman tayo sa mga bata ay dumadaan yun. Pero yung pamayaniin mo or yung mamayani yung inggit at i-develop mo yan ng mas matindi pang galit, ba? Diba? Yun ang hindi maganda. Alam niyo, ang inggit kasi parang apoy yan eh. Kapag hinayaan nating lumaki, tayo rin mismo ang masusunog doon sa apoy na kinreate natin, diba? And alam mo, para dito sa ating story for today, well, sa story nitong si Joanne at si Joanna, normal sa magkakapatid yung ganyan. Pero kaya nagkakaroon ng inggit, kaya nagkakaroon ng samaan ng loob, kasi ikaw mismo nakafocus ka doon sa ibang tao eh. Yun ang problema eh, mahilig tayong tumingin doon sa ibang tao at hindi natin tinitignan yung sarili nating kakayahan. Yung sarili natin na pwede pala tayo yung mag-produce ng maganda pero ayaw nating tignan kasi masyado tayong busyng nakatingin sa ibang tao, which is mali, 'di ba? Ka-vibes. Yun naman nagsisimula ang inggit eh, dahil nakikita lang natin yung nakikita natin dun sa isang tao, pero ayaw nating tignan na kaya rin naman pala natin yung kaya niya. Alam niyo, sa halip na mainggit sa tagumpay ng iba, bakit hindi natin gawin yung inspiration para mas mapabuti natin yung sarili natin, 'di ba? And tandaan niyo ha, iba-iba ang oras at biyaya ng bawat isa. Lahat tayo may kanya-kanyang talento. Lahat tayo may kanya-kanyang blessings. Diba? Ang kailangan lang nating gawin ay embrace at tignan yung blessing na ibinibigay sa atin at hindi yung blessing na ibinibigay sa ibang tao. Dahil kapag busy tayo lagi sa katitingin sa blessing or dun sa talento ng ibang tao, makakaramdam tayo ng inggit, makakaramdam tayo ng galit. Pero kapag natuto tayong maging masaya sa tagumpay ng iba, ka-vibes, sa tagumpay ng kapwa natin, alam nyo, magpapasalamat na lang din tayo sa sarili nating biyaya. Mas magiging magaan ang buhay, mas magiging masaya ang buhay natin at magtutuloy-tuloy ang blessing. Huwag tayo mainggit sa kung ano man ang meron sa iba. Lagi nating tatandaan, kung ano mang meron siya, meron ka rin, kailangan mo lang tignan, ka vibes. Well, ano nga ba ang dapat gawin at mapapayo nyo? Ano masasabi nyo sa ating story for today? 0927-384-8639, that's our text line. Or pwede po sa aming Facebook page, 92.3 FM Radio, or my FB page, DJ Cathy G. Oo, yung mga kabataan talaga ngayon, ano? Yung mga inggitan, hindi mawawala. Inggit dito, inggit doon, galit dito, galit doon, away dito, away doon. Ako, dumaan din ako sa ganyan, ha? Yung awayan na magkapatid. Pero at the end of the day, isipin pa rin natin, kapatid mo pa rin yan, pamilya mo pa rin yan, and masasabi mong, you're my home. Kahit nakaaway mo minsan. Payuman po natin si Joanna Ka-Vibes. Dito lamang po yan sa Love Me, Cafe G, sa 92.3.

0: PG 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka vibes sa

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang Lupet.
4: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet.
5: Anumang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes! Ang lupet! Of course, kayo pa rin po ay nakikinig dito sa Love Me Cathy G. Ang atin pong story na binasa, ang inyo pong napakinggan ng story po ng magkapatid na Joanne at Joanna na hindi magkasundo. Nagkasundo lang nung namalana yung kanilang ama. Si Joanna na puro inggit ang nararamdaman sa kanyang kapatid na si Joanne dahil pakiramdam niya ito lang ang paborito, ito lang ang pinapaboran, ito lang ang nakikita ng kanyang ama. But the truth is, pantay lang sa kanilang dalawa. Pantay lang ang paningin sa kanilang dalawa. Ayan, yun na nga bang sinasabi natin eh. Kakatingin natin sa ibang tao, hindi natin napapansin na meron din naman pagmamahal sa atin, na meron din naman tayong kakaibang talento, meron din naman nagmamahal. Ayaw lang nating tignan dahil nakafocus tayo doon sa ibang tao. Alam nyo, ang aral, sabi nga ni Engineer Today is from text line, na makukuha sa magkapatid ay ang patuloy na wagas na pagmamahalan, pang-unawa at pantay na pakikitungo. Yung selos, magmula sa takot dahil kulang sa attention or pag-aaruga ng magulang na dapat harapin ng open at mutual communication. Malimit, ang kawalan ng pansin ay paglalambing na uuwi sa pagseselos ng isa. Diba kung minsan, kapag ikaw nagseselos ka, naglalambing ka, gusto mong pansinin ka. Diba? Sa positioning pananaw, dapat ay napagtuunan ng malayo. Nagtutulungan malayo sa competition. Gaya ng katig ng bangka na kapag nasirang isa, nawawala ng balance. Bumabaliktad. Maging malawak yung pangunawa nang hindi ngipit sa ngipin ng laban dahil iisang dugo ang punot dulo ang nag-uugnay sa kambal. Wow! Very deep, ha? Engineer Today is Conti. Maraming salamat po. And this one is coming from Facebook Live. Sabi ng pambansang Opa Bunagan. Sa wakas, nagkasundo ang kambal. Tiyak masaya din ang iyong mga ama na nagkasundo kayong dalawa. Shout out Cathy G from South Korea is the place to be. Tagapakinig nyo po dito sa South Korea. Uy, annyeong haseyo! Kamusta po kayo dyan sa South Korea? Mga ka-vibes po natin dyan. Mag-iingat kayo lagi, ha? And Lorna Paklibor from Facebook also. Cathy G, para sa akin, hindi mawawala inggitan sa magkakapatid. Pero po sa huli, sana kayo at kayo din ang magdamayan. Suki nyo po talaga ako pagdating sa tanghali. Wow naman. Thank you, Lorna Paklibar. Mag-iingat ka rin palagi at lagi kang tumutok at huwag nang maglilipat pa. Ayan. Thomas Urea, maganda tanghali. Paborito kong DJ Cathy G. Salamat, Thomas. And also, Miss Altesa, ang ganda ng kwento ni Joanne at Joanne. Ganyan talaga magkakapatid. Akala nung isa, mas mahal yung kapatid na isa. Nagkakaroon ng selusa na hindi naman dapat mag-unahan. Bagkus, dapat mag-intindihan. Ayan. Dapat walang selosan dahil pareho silang anak at mahal. Silang dalawa may mapupulot na aral. Thank you, Miss Altesa Sino Cruz, and watching from Bautista, Pangasinan, Sino Cruz and Herrera family. And Cathy G, normal lang po sa magkakapatid na magkaroon ng tampuhan, pero at the end, bawat isa po dapat nagdadamayan. Correct. Yan, check na check dyan, ka-vibes. Maraming salamat, and we still have time, ka-vibes. Agnes Girly Bakale, hello po sa inyo. Hanggat walang matira sa kanila kundi pagalingan at pagalingan pa rin. Ang inggit kasi, hindi mawawala yan kahit saan pa yan. Minsan magkapatid sa trabaho, minsan sa ibang tao. Pagsinong angat, siya pa rin yung kinaiinggitan. Totoo naman, diba? Thank you, William. Rosemary Lumantas Bassett, hello to you. Jared King and Randy Santisas also, ayan. And of course, saying hello din sa ka-vibes natin na nakikinig, ang Grab driver na si Kuya Ariel Gordora. Hello! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. I hope nag-enjoy kayo sa ating tugtugan, and of course, ang story na narinig nyo po ngayong araw na ito. Mag-iingat po kayo, ha? Ka-vibes po natin si Ariel Gordora ng Grab. Ayan. Ang ating Grab driver. Ayan, smile ka naman dyan, ka-vibes. So, syempre, we still have time. 0927-384-8639 para po sa inyong mga comment at reaction pa sa ating story for today. Dyan ka lang. Huwag kang bibitiw. Ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:25 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus. Love Me Cathy G.
0: Ang lupet!

0: Jose Marichan with You're My Girl, My Woman, My Friend. 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet! Ayan, and this is the final hour ng programa po, Love Me Kathy G. Isang maulan na. Malakas na ulan sa labas po. Grabe, ha? Oo, mag-iingat po, ha? Lakas-lakas po ng ulan. But anyways, ka-vibes, dito po yan sa Quezon City. Anyways, siyempre, ang ating nga pong story na binasa hanggang saan ang kayang sirain ng inggit ang samahan ng magkapatid. Katulad po ng narinig nyo kanina, nagkaroon po ng inggit sa magkapatid, but in the end, na-realize nila na mahal naman pala silang parehas, hindi lang nila nakikita yon, hindi lang nakikita ng isa, ang akala niya lang ay iisa lang ang tinitignan ng kanilang mga magulang. Alam niyo, minsan hindi natin maialis talaga na magtampo or sumama ang loob sa miyembro ng ating pamilya, 'di ba? Pero sana wag nating hayaan na yung pride yung mas mamayani dun sa puso natin eh. Sa huli naman kasi, hindi naman aalalahanin natin kung sino ang tama, kung hindi, kung ano ang pinili at ginawa natin habang may time pa. And for you, Joanna, ngayon na magkasundo na kayong magkapatid, hawakan niyo yung kamay ng isa't isa at iparamdam yung pagmamahal at halaga niyo. You know what? Kasi I'm sure kahit wala na yung mga magulang niyo, masaya sila na magkasundo at nagmamahalan kayong magkapatid. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat dun sa dami ng beses na magkasundo kayo eh. Nasusukat yan sa dami ng pagkakataong pinili ninyong manatili sa isa't isa kahit mahirap nang intindihin pa ang bawat isa. Thank you so much for sharing your story with us, Joanna. At dun po sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmcgcathy@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Kathy G. Thank you, Ka-Vibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Lunes. Ayan, a 27 po sa buwan ng Hulyo 2026. Mag-iingat po kayo, Ka-Vibes, dahil nga po maulan pa rin dulot ng habagat. Kaya ingat-ingat kung saan man po kayo pupunta at sa inyo pong pag-uwi. And of course, Ka-Vibes, antabayanan po ang atin pong coverage ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Susunod na po yan, Ka-Vibes, siyempre, Banana Crew, susunod din po. Kaya dito lang, tumutok sa, siyempre, ako po si Kathy G sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes. Ang lupet, oras po natin, 2:55 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-class quality.
2: ACS 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-Vibes.
3: Ang lupet!
2: Love me. Kathy G.
3: Ang lupet!
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-Vibes.
3: Ang lupet!
4: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.

Magandang hapon mga ka-vice. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Magtataga na humigit kumulang isang oras at 20 minuto ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong hapon, July 27, 2026. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito ang tinatayang haba ng talumpati batay sa mga huling ensayo at preparasyon ng Pangulo. Gayunman, maaari pa itong magbago depende sa takbo ng mga pagbabasa at reaksyon ng mga dadalo sa batasang pambansa sa Quezon City. Nakatakdang magsimula naman ang SONA alas 4 ng hapon. Sinabi ng palasyo na mas simple pero marangal ang seremonya ngayong taon kaya walang malalaking programa o mga celebrity performers. Sa halip ang PCSO Choral na Grand Prix winner sa 2026 Korea International Choir Competition ang aawit ng pambansang awit. Inaasahang tatalakayin din ng Pangulo ang mga nagawa ng kanyang administrasyon, mga hakbang kontra korupsyon, mga plano sa ekonomiya at mga prioridad na batas para sa natitirang 2 taon ng kanyang termino. FMR News Break. Samantala, sa iba pa mga balita, tiniyak ng palasyo na hindi makakaapekto sa administrasyon ang pagliban ng ilang senador sa ikalimang State of the Nation Address ngayong July 27. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ang Pangulo ang sentro ng okasyon at hindi kawalan ang mga hindi dadalo. Dagdag pa ni Castro, ang mga opisyal na ayaw makinig sa Pangulo ay hindi napipilitin na dumalo at nasa kanila na rin kung mas pinipili nila ang magbakasyon at magbiyahe sa ibang bansa. Ang pahayag ay matapos i-anunsyo ng ilang senador na hindi sila dadalo sa SONA, kabilang si Senate President or Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na sa telebisyon na lamang daw susubaybay at maglalabas ng kontrason na kinabukasan. Kinumpirma rin nila Senator Pian Cayetano, Amy Marcos at Robin Padilla ang kanilang pagliban, habang sinabi naman ni Senator Amy Marcos na hindi din dadalo si Senator Loren Legardo. Samantala, hindi rin makakadalo si pangalawang Pangulong Sara Duterte dahil nasa ibang bansa. FMR News Break. At sa ating panghuling balita, maayos at normal ang operasyon ng mga transmission line at grid facilities ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kasabay ng ikalimang State of the Nation Address ngayong araw. Nakatakdang ihati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang SONA sa Plenary Hall ng House of Representatives sa Batasang Pambansa sa Quezon City mamayang alas 4 ng hapon. Ayon sa NGCP, walang aberya sa supply ng kuryente at nananatiling matatag ang operasyon ng grid. Samantala, higpit o mahigpit na seguridad sa Batasang Pambansa Complex ang nakatoon at mahigit 20,000 pulis ang naitalaga para sa SONA ngayong 2026, habang naka-full alert ang NCR Police Office. Dahil dito, maaga rin bumiyahe ang mga commuters upang makaiwas sa inaasahang mabigat na trafiko. FMR News Break. Samantala mga ka-vibes, abangan ang 2026 SONA ng Pangulo, PRTV Special News Coverage at syempre dito lamang yan sa 92.3 FMR, ang ka-vibes sa Sound Trip, ang lupet. Ito pa rin po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy at tagapagatid ng balita, si Cherubim Ganaden. Magandang hapon. FMR News Break.

0: narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho! Yeah. Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
3: Grabe na to!
0: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ ID, 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupa!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Kaya panawagan ngayon ng mga consumers na pagtunan sana ang problemang ito na ayon pa sa kanila ay hindi makatarungan, lalo pat naririto sa Leyte ang tungunan geothermal power plant na sana ay nabibenepisyuhan ng mga taga rito sa pamamagitan ng mas abot kayang electricity rate.
4: Geothermal is a natural resources. So kailangan i-review yung natural resources laws na kung sino ang may-ari, siya dapat yung priority. Ito yung ini-invoke ngayon ng Region 8. And the RDC is passing a resolution already to look into that. Dahil yung ilalim ng lupa na yan, Region 8 yun. Kami dapat kukonsumo. And you know, that is the world's largest wet steam in the world.
3: Samantala, sa ngayon, inaantabayanan din natin ang pagdating ng iba't ibang mga grupo dito sa Freedom Park ng Tacloban City para magsagawa ng kanilang kilos protesta. Inaasahan na ipaparating nila ang kanilang mga hinaing kaugnay sa militarisasyon, pagbaba sa presyo ng mga bilihin at pati na rin sa edukasyon. Nauna na rin dumating dito para magsagawa ng kanilang kilos protesta ang SIBAC or Sinirangan Visayas Contra Corruption. Sinigurado naman ng ating mga kapulisan ang kaligtasan ng lahat, kung saan libo-libong mga kapulisan ang idineploy ng Police Regional Office 8 para mapanatili ang peace and order sa lugar habang isinasagawa ang ikalimang sona ng Pangulo. Mula dito sa Tacloban City para sa sona ng Pangulo, ako si Hansel Granados Cuevas para sa PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
5: Mula sa Visayas, punta tayo sa Mindanao. Isa sa mga programang binigyang diin ng Administrasyong Marcos upang tugunan ang learning gap ng mga mag-aaral ay ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program. Live, magbabalita si Jam Nueva. Jam!
6: Narito tayo ngayon sa paaralan kung saan ipinapatupad ang aral program. Layunin ng programang ito na mabigyan ng karagdagang learning intervention ang mga bata. Ngunit ang tanong, kung nararamdaman nga ba ng mga estudyante ang pagbabago dahil sa programang ito?
7: Pagkatapos ng mga hamong idinulot ng pandemya sa sektor ng edukasyon, inilunsad ng pamahalaan ang aral program upang matulungan ang mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang suporta sa pagbasa, matematika at agham. Sa Lumbia Central School sa Cagayan de Oro City, isa ang programang ito na inaasahang magpapataas ng antas ng pagkatuto ng mga estudyante. Ayon sa paaralan, nitong nakaraang taon lang nang naimplementa ang programa sa eskwelahan at pinipili ang mga mag-aaral batay sa resulta ng kanilang reading assessment.
8: Sa Key Stage 1 for Grades 1 to Grade 3, ginagamit namin yung CARLA or Comprehensive Rapid Literacy Assessment. At sa Key Stage 2 naman po ay ginagamit namin yung PhilIRI, which is the Philippine Informal Reading Inventory. Kapag yung isang bata ay napabilang sa mababang antas ng reading profile, automatic po siyang isinasama sa aral program.
7: Ang program intervention ay ginagawa 5 araw sa isang linggo, 1 oras kada araw. Dahil dito, bumaba ang lumi.
5: Bumalik muna tayo dyan sa kamera kung saan kasama ni Christian Bascones si Senator Rafi Tulfo. Christian.
9: Okay, Ninya at Jack at syempre Maa na nakakasama natin ngayon si Senator Rafi Tulfo, kababayan ko. Buenos dias contigo, sir. Kital tu?
10: Buenas tardes. Buenos dias, tambien.
9: Sir, tanong ng bayan lagi, ano po yung inyong inaasahan dito po sa State of the Nation Address ngayong taon ni Pangulong Marcos Jr.?
10: Yes, ano na nangyari since in-announce niya last zona na yung mahihaya kayo? So meron bang nangyari? For me, meron. Eh, may mga nakulong, meron mga inimbestigan. As we speak, tuloy-tuloy pa rin pag-imbestiga, meron pa rin mga contractor na kinakasuhan. So far, so good. Although this government is not perfect, just like all other government, pero sa tingin ko, it is doing the best it knows how.
9: Okay, you are very vocal dun sa land use, yung pag-save ng mga lupain ng mga magsasaka. How do you assess the performance of the president?
10: Well, the president has been very supportive from the get-go pagdating sa National Land Use Act. Even before PBBM, lahat naman supportive, kaso ang nangyari, yung bill na nakapasa sa Congress, pagdating sa Senado, inuupuan. At depende kasi sa committee chair. Ayaw ko na magsalita. Pero ngayon na ako yung committee chair, wag lang sana matanggal, sinisiguro ko sa inyo, maipapasa yan. Maraming mga senador, very supportive of that.
9: Okay, last on my part, Senator Rafi, no? Aram naman natin kung ano yung mga pagbabago dyan sa Senado politically. Okay, kayo po ba bilang isang senador, we don't know whether you are in the administration or the opposition, your support in the administration remains intact, tama po ba?
10: Yeah, support ako sa admin, pero neutral ako dahil independent naman ako, wala akong partido. So kung magagandang agenda ng Pangulo at ng administrasyong ito, susuport ako. Pero kung nakita ko na hindi nakalinya sa advocacy ko, hindi ako susuport. I'll stay neutral.
9: Muchísimas gracias, Senator Rafi Tul. Ayun, Ninya, nakausap natin si Senator Rafi Tul. Ilan lang naman yan doon sa mga dumadating pa hanggang sa ngayon. No, kanina, nakita rin natin dumaan si Congressman Richard Gomez dito, Ninya. At patuloy pa rin ang pagdagsa. Ito ay sa gitna ng pagbuhos ng malakas na ulan. Ninya?
5: Okay, so malapit na bang mapuno yung looban dyan sa kung saan magtatamlumpati ang ating Pangulo?
9: Simula kanina doon sa ating assessment sa mga dumadaan lang dito, no, I think marami na yung nakapasok doon sa loob ng plenaryo para sa pagsisimula. Ilang oras na lang, wala nang isang oras abay magsisimula na itong pagtatalumpati ni Pangulong Marcos sa kanyang second to the last State of the Nation address niya.
5: O, kumbaga parang dumadami na. Nakita ko si Senator Joel Villanueva dumating rin, ano? Sino ba yung hindi pa dumadating o hindi dadating?
9: Nakausap natin kanina si ang ating kasama si Angela Babad, no? May mga nagkumpirma na ng kanilang hindi pagdalo dito. Kabilang dyan si Senator Pia Cayetano, si Senator Alan Cayetano, na sabi pa niya manonood na lang daw siya sa television. At ito rin hinihintay natin kung dadalo ba ang kanyang kapatid na si Senator Aimee Marcos. Yun, umasok na si Senator Joel Villanueva sa loob, no? At may mga iba pang mga nasa minorya dyan sa Senado ang nagsabing hindi sila makakadalo o hindi sila magpapakita dito sa zona ng Pangulo. Minya?
5: I think kasama rin na ata, no, si Senator Loren Legarda, no? Sa baka ang nagsabi ata na hindi siya dadalo ngayong hapon. Well, maraming salamat. Yes, Christian.
9: Okay. May nagsabi kanina na posibleng dumalo ngayong araw si Senator Bongo at iyan yung ating inaantabayanan. Minya.
5: All right. Maraming salamat, Christian Bascones. 10 taon na ang lumipas mula nang ipanalo ng Pilipinas ang makasaysayang arbitral case laban sa China. Isang tagumpay na kinilala ng International Tribunal na nagsasabing walang legal na batayan ang pag-aangkin ng Beijing sa halos buong South China Sea. Ngunit makalipas ang isang dekada, nananatiling mainit ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Ang SONA Special Report, hatid ni Willie Delgado Jr.
11: Malawak at mayamang karagatan at sentro ng isa sa pinakamahalagang geopolitical flashpoint sa mundo. Ito ang West Philippine Sea, na bahagi ng South China Sea at nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. July 2016, na maglabas ng makasaysayang desisyon ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Ang hatol, pabor sa Pilipinas at idiniklarang walang legal na batayan ang tinatawag na Nine Dash Line ng China sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ngunit 10 taon matapos ang desisyon, hindi nahinto ang tensyon sa nasabing karagatan. Sa pinakahuling monitoring ng Philippine Coast Guard, mahigit 20 Chinese vessels ang namataan sa loob lamang ng 1 linggo sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Kabilang dito ang mga barko ng China Coast Guard, People's Liberation Army Navy at mga pinaniniwalaang maritime militia. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines ang regular na maritime at air patrols upang tiyakin ang presensya ng pamahalaan sa mga pinag-aagawang karagatan. Habang nagpapatuloy ang pagpapatrolya, hindi rin natapos ang hamon para sa mga mangingisdang Pinoy. Gaya ng ilang lugar sa Bajo de Masinloc, kung saan may mga ulat na nakakaranas pa rin sila ng pangigibit mula sa mga barkong China, kung saan nililimitahan ng mga Chinese national ang kanilang access sa tradisyonal na pangisdaan. Kamakailan ay pinagdiwang ng pamahalaan ang 10th anibersaryo ng 2016 arbitral ruling, kung saan muling pinagtibay ng maraming bansa ang kanilang suporta sa panalo ng Pilipinas kontra China. Mariin ang pagtutol ng China sa usapin at patuloy na iginigiit ang kanilang posisyon sa pinag-aagawang karagatan. Sa Pilipinas, tumatayo ang National Maritime Council ng Arbitral Award, ang matibay at legal na sandigan ng bansa sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Habang umiigting ang kompetisyon ng mga malalaking kapangyarihan sa Indo-Pacific region, lalo ring tumitibay ang kooperasyong pangsiguridad ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa. Layunin itong palakasin ang maritime domain awareness, mapahusay ang kakayahan sa pagpapatrolya, at mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ngunit para sa maraming Pilipino, higit sa usaping geopolitics, ang kabuhayan ng mga mangingisda, seguridad ng bansa at karapatang gamitin at pangalagaan ang yamang dagat na kinikilala ng batas international bilang bahagi ng ating exclusive economic zone ang nakataya. 10 taon matapos ang arbitral victory, nananatiling malinaw ang hamon sa Pilipinas. Paano mapapanatili ang kapayapaan habang matatag na ipinagtatanggol ang soberanong karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Ang laban para sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Isa rin itong usapin ng kabuhayan, seguridad at pagpapatupad ng international law. At habang nagpapatuloy ang mga pangyayari sa karagatan, nananatiling nakaantabay ang Pilipinas sa bawat kilos na maaaring mga apekto sa pambansang interes. Para sa Sona ng Pangulo, ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
12: Pag-usapan natin yan, makakasama natin dito sa PRTV News Studios ang security analyst na si Dr. Sherwin Ona. Magandang hapon po. Professor Ona, welcome back dito sa ating PRTV Prime Studios po.
13: Magandang hapon, Jack, at maraming muli salamat sa inyong imbitasyon.
12: Alam mo, Professor Ona, tuwing nakikita ko yun nasa lineup, lagi ko isipin, nako, may nangyaring masama na naman sa West Philippine Sea, which is dapat hindi ganun yung case. Yeah. Sir, isang dekada na yung lumipas na nanalo tayo sa arbitral ruling. Pero but sir, hirap na hirap pa rin tayo.
13: Well, kung titingnan mo, malakas talaga. Malaking bansa kasi yung kalaban natin. No? At saka gumagamit ng iba't ibang pamamaraan. Mm. Hindi lamang yung kanyang Coast Guard. No? Hindi lamang yung kanyang Maritime Militia. Mm. Yung kanyang Navy. Pati na rin dito sa Kalupaan. No? Marami tayong nakikitang mga influence operations or mga tinatawag na information operations para, kumbaga, makonbinsa yung ating mga taong bayan at ating mga politiko, no? Na ang narrative na mas matibay ay yung posisyon ng China.
12: Oh, kumbaga sir, tingin mo, nawalan tayo ng momentum kasi napanalo na natin noong 2016, maraming natuwa. Then, biglang sinabi ng dating Pangulo na piece of paper lang yan. So, dapat, kumbaga tingin mo, dapat na-take advantage natin yung time na yon para nakagain ng ground.
13: Definitely, Jack, no? We cannot deny yung kumbaga yung nangyaring setback sa atin noong mga panahon niya, 4 na taon, no? 5 taon din yun, no? Na tinawag na piece of paper. At saka maidagdag ko lang, no? Pinagbawalan ng dating Pangulo na magpatrolya ang ating Navy at ang ating Coast Guard dyan sa ating mga EEZ, no? So talagang setback yan for us, ano? Pero ngayon, definitely, no? Kailangan mas maigting pa yung ating presensya dyan sa ating mga maritime territories.
12: Pero yun nga, sir, during those times na pinagbawalan tayo, doon na fortify yung mga structure nila eh. Ano masasabi niyo dyan, sir?
13: Well, naglakas loob sila definitely ano, dahil nga nakita nila na yung gobyerno ng Pilipinas ay medyo lelembot-lembot at madali nilang mabuli ano, kaya lumakas yung loob nila at lalong lumawak yung kanilang presensya dyan sa ating mga karagatan.
12: Oo. Pero ito nga sir, ito nagpunta tayo sa ano admin, tingin mo kaya niyang i-pivot pa or i-turn around to sa kanyang present admin? Although naka-apat na taon na tayo, tingin mo nakaka-gain na tayo ng ground or basically the same?
13: Siguro sa lahat ng sukatan ng administration na to, no, ang itong security at yung kanyang foreign affairs ang isa sa pinakamalakas na sukatan, ano, at hindi naman maitatanggi na malaki talaga ang nagawa ng Marcos administration dito sa pagpapatibay ng ating posisyon dito sa West Philippine Sea, ano. Uh-huh. And sa tingin ko yung dalawang taong nalalabi, ano, malaki pa rin ang pwede pang gawin, ano, dahil tuloy-tuloy naman yung ating mga initiatives dito sa West Philippine Sea, pero mas palawak pa natin, ano, katulad ng ating mga security partnerships at patuloy ang pagmomodernisa ng ating sandatangan lakas at ating Philippine Coast Guard. Mm-hmm. So tuloy-tuloy lang to, siguro magiging challenge lang dito is how to sustain it beyond this administration.
12: Pero gaano kahirap para sa Marcos administration na inilalaban mo yung ating karapatan, pero within sa country natin ay may nag echo ng mga Chinese narratives.
13: Yan yung madalas natin mapag-usapan dito sa ating programa, di ba, na masyadong malalim ang influence operations ng China rito sa ating bansa. At nakikita natin to sa mga pronouncements ng ibang mga politiko natin, no, na minsan nga binansagan na silang mga chinador, ano?
12: Yes,
13: pero mas malalim pa rito eh, no, kung tatanungin yung ating National Security Council, ang ating armed forces, no? Malalim na ang penetration, kaya talagang mahirap for our government, no, to really push for this agenda. Mm-hmm. But nevertheless, hindi naman pwedeng sabihin na lang natin na pabayaan natin ito. Yes. Meron naman tayong pwedeng gawin na strategic in nature, no, na para ito maibsan yung ganitong epekto sa atin, ano? At malabanan natin to fair and square.
12: Pero yun nga sir, paano gagawin natin tuwing katulad yan, nauwi na sa sakitan, may nasaktan na isang ating sundalo, hanggang diplomatic protest lang ang pwedeng gawin natin?
13: Well, yung diplomatic protest kasi, Jack, yan yung ano eh, kumbaga basic yan eh.
12: Uh-oh.
13: No, kung hindi tayo magprotesta, tayong may kasalanan, ano, dahil nga hindi tayo pumalag eh, di ba? Pero sa ating sa isang banda, no, nasasabi ko nga, paigtingin pa natin yung presensya natin diyan sa West Philippine Sea, but at the same time palakasin din natin yung ating mga institusyon, no. Nakikita naman natin eh, no, may pronouncements na ang Defense Department at ang National Security Council ang susunod na target election natin.
12: Mm-hmm.
13: No, tinawag na tayong mga unggoy ng mga ito, no, at ang ibig sabihin nito ay talagang mababa na ang tingin sa atin, no, gumagamit na ng mga racist na mga pananalita.
12: Yes.
13: No, umasa pa tayo na mas iigting pa yung kanilang ginagawa rito sa West Philippine Sea, no, kaya kailangan mas maging handa tayo.
12: Yeah.
13: Mas maging collective yung ating pagresponde dito sa ganitong klaseng mga gawain.
12: And medyo disappointing, Professor Ona, katulad na hindi ko lang sabihin ko sino senador, pero bibigyan pa niya ng ano eh, ng paliwanag eh. Ba't tayo, kaysa naman, okay na daw gawing unggoy, kaysa naman gawin daw tawagin tayong buhay. Alam mo yung mga ganong klaseng narrative na ano?
13: Oh, yun nga yung sinasabi ko, Jack, ano, ang tawag ko na lang dyan, alam na this, no?
12: Uh-oh.
13: So alam mo na yung mga ganitong mga naratibo na hindi na, kumbaga, nanggagaling na dun sa mga kalaban natin, ano? But nevertheless, kailangan din maging mapanuri yung ating mga kababayan, ano? Alam na natin na ganito ang kanyang linya, ganito ang kanilang mga naratibo, no? Kailangan tumingin ngayon tayo dun sa ano ba talaga ang totoong nangyayari dito sa ating mga maritime territories, no? Sino ba talaga dito ang nagsasabi ng totoo?
12: Mm.
13: Bakit tayo patuloy na kumbaga ginigipit ng China dito?
12: Mm.
13: At ano ba talaga ang posisyon ng Pilipinas? Ano ba talaga ang atin? No? May totoong West Philippine Sea, may totoo ang Kalayaan Group of Islands, at atin yan. Ano? Pinanalo natin yan 10 years ago.
12: Ito, Professor, no? Isang narrative ng isang senator. Sinabi, kahit naman tingnan mo sa ano eh, nakalagay dun, South China Sea. Kahit tingnan mo sa ano, Wala naman talagang West Philippine Sea, tayo lang daw ang gumawa noon. Anong take mo doon?
13: Well, yun nga ang nakakagulat, Jack, no? Ito yung mga senador, no? Meron tayong mga batas na nagsasabi na nire-recognize itong ating mga maritime territories. Lumabas naman ang arbitral award, no? Na nire-recognize yung ating mga EEZ. At pinapawalang visa, no? Ito yung sinasabi nila, nakatang-isip lamang ang 9-dash line or 10-dash line. Depende yan sa gising ng China. Na, no, kung anong gusto nilang itawag diyan, yeah. No, pero sabi ng International Tribunal, katang-isip yan, walang karapatan ang China na maglagay ng ganyang mga boundaries sa South China Sea. So talagang kung makikita mo, malakas ang posisyon ng Pilipinas. Ang nagpapahina ng posisyon natin, mga sarili nating mga kababayan, sarili nating mga politiko. 'Yun nakakalungkot.
12: Pero anong tingin mong kailangan gawin ng Marcos administration para labanan 'to? Yung fake news, disinformation sa social media, para mabalik natin yung momentum na ano.
13: Maganda yung sinabi ni Secretary Chidor dun sa panayam sa kanya, no? Sinabi niya, kailangan ngayon ang susunod natin na gagawin, aside from our transparency initiative, ang susunod na rito yung collective action, no? Kasi hindi lang naman talaga kaya to ng gobyerno, no? Limitado ang resources ng ating pamahalaan, no? But ngayon, kailangan na natin tanungin, ano? Ano ba magiging role ng private sector, for instance? Anong magiging role ng academe? Anong magiging role ng civil society para mapagtibay ang ating posisyon dito sa West Philippine Sea at mapalakas natin yung ating resilience laban dito sa mga disinformation campaign, ano? Alam niyo mga kababayan, ano? Umasa pa kayo ng mas maraming mga disinformation, mga fake news, no? Lalong-lalo na ngayon na naglabas na sila ng AI video, no? Madali lang gumawain ng mga ganitong klaseng content, madaling pakalat. At ito ang ngayon ang kumbaga binabantayan din ng ating pamahalaan, ano?
12: And Professor Ona, yun nga yung balik tayo sa tanong, are you satisfied dun sa ginagawang aksyon ngayon ng Marcos administration with regards sa ating soberanya, kumbaga maproteksyonan yung rights, kumbaga maano natin yung rights natin sa West Philippine Sea, or ano pang pwede nilang gawin pa?
13: Definitely, ano, kung tatanungin mo ko kung anong marka ang bibigay ko sa Marcos administration, pasadong pasado siya pagdating dito sa paglaban ng ating pakikipaglaban sa ating soberanya at pagtatanggol ng ating mga maritime territories, no. However, no, marami pa tayong pwedeng gawin, ano? Nauna na diyan, ano, yung mga batas na kailangan nating kumbaga i-implement, ano? Katulad nitong countering foreign malign influence, disinformation, at itong Espionage Act, ano? Itong Espionage Act kasi before World War II pa yung batas natin dito, ano? So kailangan talaga nating i-upgrade na, ano? And of course, ang ano diyan is palawakin pa rin natin yung ating mga security partnerships. Dito nagagalit ang China sa atin, eh, no? Dahil dumami ng dumami yung mga international partners natin. Kasi nakita nila kung paano tayo winawalang hiya sa sarili nating bakuran at nakita rin ng mga international partners na ito rin ay threat sa kanila. No, kaya kailangan palawakin pa ng Pilipinas itong ganitong mga agreements.
12: Are you expecting na mababanggit ito, itong West Philippine Sea issue sa SONA?
13: Although nung isang taon hindi masyadong binigyan din ito ng pangulo, eh, no? Pero sa aking palagay dapat banggitin niya, no? Dahil ngayon lang tayo nakakita na response ng China na talagang kumbaga very racist and very dehumanizing, ano? At tinawag na tayong mga unggoy, no? And ang nakakatakot nito, pag ginagawa kasi ito ng isang bansa, no? May kaakibat to na act of violence or act of escalation. So, ito yung kanina sinasabi ko, dapat paghandaan natin, pero dapat hindi rin natin palampasin, ano? Kailangan i-criticize natin ito, dapat sabihin natin sa China na hindi ganito ang asal ng mga ano, ng mga bansang sibilisado. No, wala naman tayo sa law of the jungle, eh, no? Lahat tayo ay nasasakop ng international law at tamang pagtrato sa mga tao, no? Wala itong lugar sa civilized discourse.
12: Sir, personally sabi ko nga ako tigabatanes ako, pero nalaman ko pati yon ay kine-claim nila. Pero yun nga, sir, siguro huling question na lang, anong mensahe mo siguro kay Pangulo, anong gusto mo marinig na sasabihin niya?
13: Yeah, yun nga, yung sabi ko nga kanina, no, dapat ito bigyan din pa ng Pangulo. No? Lalong-lalo na ngayon na mataas yung kamalayan ng ating mga kababayan tungkol dito, pero patuloy pa rin talaga ang influence operations ng China. Eh, no? Bigyan din dapat ito ng Pangulo at i-commit niya na yung mga susunod pa na gagawin ng administrasyon ay para lalo pang mapalakas ang ating posisyon sa ating maritime territories at ma-address yung nangyayari din sa kalupaan, no? Yung nangyayari influence operations at mga cyber attacks sa ating gobyerno.
12: And tingin mo hindi pa too late to turn this thing around? Yung damage yung ginawa ng previous administration?
13: Definitely, hindi naman. Pero lahat naman dapat ng mga building blocks ay mailagay na dapat ngayon sa administration na ito.
12: Mm-hmm. Okay, sige sir. Again, maraming salamat. I'm sure kasama ka namin sa tututok mamaya sa zona ng ating Pangulo. Again, maraming salamat sa pagpunta dito sa PRTV Studios. Professor Oana, as always, salamat sa oras na binibigay.
13: Salamat, Jack. Mabuhay kayo.
12: Salamat po. Nagpapasalamat ang PRTV News 2026 Sona Special ng ikalimang Sona ng Pangulo sa Eat Matters because what you eat matters. Salamat po. Abangan Attorney Barry Gutierrez haharap sa PRTV News Studios para pag-usapan ang Sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tutok lang dito sa 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News Special Coverage.

0: Sa ilang sandali ay sisimulan na ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pag-usapan naman natin ang iba pang aasahan sa SONA. Makakasama natin naman dito sa PRTV News Studios si Attorney Barry Gutierrez. Magandang hapon, Attorney Barry. Welcome ulit dito.
1: Magandang hapon, Sir Jack.
0: So, Attorney Barry, ano yung mga in-expect mo na mamaya sa SONA?
1: Well, nasanay na tayo sa nakaraang dalawang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Meron siyang pasabog lagi.
0: Oo, yun nga.
1: Last year, yung mahiya naman kayo. Mm-hmm. The year before that, yung sa Pogo. Diba?
0: Yes, oo.
1: So, ako, kung pagbabatayan natin yung kanyang style sa mga ganitong klaseng okasyon, umaasa ang marami na meron siyang bibitawan ngayon na medyo mabigat-bigat din ang dating. At maraming nagsasabi, malamang sa malamang, may baka may kinalaman doon sa kasalukuyang investigasyon at pagkasampa ng kaso sa flood control.
0: Oo nga, di ba? Actually, last week pa natin narinig yan na may pasabog daw. Are you expecting something big talaga?
1: Ako kasi kung wala, tingin ko mataas yung level ng disappointment. Yeah. Kasi last year, tinaas talaga ni Pangulong Bongbong yung stakes at yung ekspektasyon. Nung siya ang mismong naghamon at nagbukas nitong issue ng flood control. Na pagkatapos nga nun, lumabas, napakalawak pala at napakalalim nitong skandalong ito. Napakaraming mga sangkot. Yung mga iba, mga matataas na opisyal sa gobyerno. Tapos nagbitaw siya ng salita na bago magpasko, meron ng makakasuhan. So, siyempre madaming umaasa eh. Pero, after one year from yung huling SONA, dalawa pa lang ang senador na nakakulong. Yung isa, dati pang senador. Diba? So, ako, tingin ko, maraming naghihintay, maraming nag-i-expect. So, kung gusto niyang hindi mabigo ang mga matagal na naghihintay, merong kailangang announcement dito.
0: Pero yun nga, attorney, tingin nyo doon sa mula doon sa statement na mahiya naman kayo, marami ba na disappoint? Kumbaga, yes, binulgar mo pero walang follow-through.
1: Ako, tingin ko, ang disappointment doon talaga nang gagaling sa pagkatapos binaba yung hamon. Mm-hmm. Pagkatapos tinaas ang ekspektasyon ng taong bayan, nako, sana naman, meron na mangyayari ngayon. Uh-huh. Yung matagal na naming alam na corrupt, mahahabol na at mapapanagot na. Medyo mabagal ng konti yung implementasyon nung pag-build up ng kaso at yung pag-file ng mga kaso doon sa mga tiwali na dapat talagang panagutin dito.
0: Pero honestly, sir, pag tumika sa social media, makita ko yung mga dati na sa pink. Pero kumbaga sinasabi nila, medyo they were pleasantly surprised siguro in a way doon sa pagpapatakbo ng Marcos administration. Were you surprised or kumbaga par for the course pa rin naman ang nakikita nyo?
1: Tingin ko malaki ang naging pakinabang at malaking advantage ng administrasyon ni Pangulong BBMI compared doon sa kanyang sinundan. Yeah. Yung administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, di hamak na mas maayos ang madaming bagay ngayon. Totoo, madaming mga areas na maaring hindi as high sana yung naabot. Mas mataas pa sana yung naabot sa mga madaming lugar. Pero pag kinukumpara mo kasi dun sa panahon ni dating Pangulong Duterte, lalo na sa mga usapin tulad ng foreign affairs, o defense, o even internal security, yung mga patayan, parang mas maayos naman ang pagpatakbo ngayon. Pero yun nga, tingin ko, hindi pa rin masaya yung iba dahil may mga konting kinapos sa delivery ng mga ibang pangako.
0: Kumbaga, ang inaano mo siguro, sir, sobrang baba ng standard.
1: Sobrang baba.
0: Anything na improvement ay big deal at win na rin.
1: Totoo. Pero nandun na kasi tayo sa ito na ang second to the last SONA ni Pangulong BBM. Patapos na yung kanyang termino. 2 years na lang ang naiiwan. Kaya sa tingin ko, hindi na siya pwedeng sumandal na lamang doon sa yung kumbaga, nagbe-benefit siya by yung comparison. Kasi 4 years into his term, ang tinatanong na ng mga tao, ano yung iiwan mo naman sa amin? Saan mo naman kami dinala? Di ba? Sa ilalim ng iyong pamumuno. At tingin ko, yan ang importansya para sa kanyang pagkapangulo nitong sonang ito. Kasi isa ito sa mga magdidikta na kung papaano maaalala yung kanyang termino at ano yung direksyon na tutunguhin ng kanyang administrasyon sa huling dalawang taon para ma-establish yung legacy na iiwan niya sa sambayan ng Pilipino.
0: Gano'ng ka-critical, sir, ang sona na ito? Itong sona ngayon 2026?
1: Tingin ko, isa ito sa mga pinaka-importanting zona na sa kanyang pagkapangulo. Kasi gaya nga lang sabi ko, ito na yung zona na magdi-dictate nung tono at nung direksyon nung kanyang naiiwang taon. At hindi natin pwedeng kalimutan, nasa gitna tayo ng isang napaka-tinding political crisis.
0: Kaya nga, attorney, ito, nakita nga sa TV mo, ito na yata yung ano, ang ating pangulo. No? Yung usual naman, lagi naka-chopper siya. Ni-expect nga natin ngayong 4 p.m. mag-start na talaga yan. Pupunta mo na yan sa holding area based doon sa experience natin. Pero yun nga, sir, no? Tingin mo nasira na, na-fracture na yung relationship ng presidente at ng ating vice-presidente. Tingin mo maibabalik pa yun?
1: Ko wala. Sa puntong ito, walang-wala na.
0: Wala na. Point of no return.
1: Point of, matagal na nilang na-reach yung point of no return. Tingin ko nung nagsilabasa na ang mga kaso. At kasama na dito yung pagkakahuli ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung kanyang pag-turnover sa ICC. At itong impeachment complaint. Sinamba kayo ni Pisare Duterte. Wala ka nang wala ka nang babalikan.
0: Okay. So ito nga, nag-land na yung isang chopper. No? Ang buti na maganda yung panahon sa mga oras kanina, medyo malakas maulan, ang ulan. No? Pero ano, nung panahon ba ni Pinoy, nag-chopper din ba siya? Or more on convoy yata?
1: Hindi, nag-chopper din. Nagkaroon din ng chopper.
0: Parang kasi, dati minalala ko noon nung inaano niya na dati pa na nagsakyan ito, sumusunod pa sa

0: meron siyang mga katulong na mag-develop ng speech itself. Pero yung final say so dyan, at least dun sa mga pangulong talagang tumututok, eh siyempre sa kanya.
1: Pero ano kaya yung, tingin mo, anong consensus ng mga tao? Anong gusto nila marinig? No, in-expect ba nila magsasalita siya, or ikaw, in-expect magsalita siya about sa impeachment ng ating Vice President?
0: Tingin ko hindi siya magsasalita tungkol sa impeachment. Kasi sa puntong ito, siyempre, hindi rin na maganda na parang ipasok pa niya sarili niya sa usapang iyon. At yun, consistent naman yun sa kanilang...
1: Kaya nga, ito na nga, Attorney Barrio, no? Nakita natin ating Pangulong, si Ferdinand Marcos Jr. na buwaba sa helicopter. Nasaan nga natin? Kung hindi ako nagkamali, sinabi kanina ng partner niya ay si Senator Mig Zubiri ang salubong sa kanya. At yun nga, dadalhin siya sa holding area. Usually, mga 15 minutes yan na mag-refresh up. Ayan, kumakaway siya, I'm sure, sa mga nag-aabang sa kanya. Parang sa airport lang, no? May mga well-wishers. Pero yun nga, okay, panoorin lang natin. Okay. Ayan, rival honors. Ang ginagawa. Pero sir, ang inaano, no? Ang inaano is parang nasa 1 hour and 20 minutes lang.
0: Yun ang sabi ni Yusek Claire ng isang araw.
1: Yung pinaghanda. Okay. Okay, so nakita natin si Senate President Sherman Gatchalian at si House Speaker Boji D. At ayan, si Senator Mix. Okay, ito yung mga senators. May nagsabi na na yung ilan dyan ay hindi natin. Senator Lito Lapid, nakita natin. Okay, yung aking anak na si Congressman Sandro Marcos, nakita na natin. So yun dito, ito yung naman yung usual, no? Na procedure yung sinusunod. Kumbaga ito yung mga dapat na gagawin bago siya pumunta doon sa holding area, then eventually ay i-deliver na niya yung kanyang sona. Pero usually ganito, yung sinabi niya, di ba sabi mo, lahat naman ng Pangulo, sinasabi nila ay sila yung nagsusulat. Pero may mga speechwriters yung mga...
0: Oo, pero kumbaga, practice ng mga speechwriters na hindi nila aaminin na sila.
1: Pero you have control, kumbaga, sabihin mo sa speechwriter mo, eto yung mga gusto ko lang.
0: Oo. At saka sa dulo naman, yung invested na Pangulo, talagang babantayan niya yung buong speech-making process.
1: Oo, pero I think sino ba yung pinakamahaba? Would you know? Sino yung pinakamahaba?
0: Hindi ko alam.
1: Hindi ko alam kung is either kung yung shortest or yung longest yung kay PGMA. I think yung shortest yata yung kay PGMA dati na ano. Pero yun na nga, ayan, pumasok na. Okay, dito, I don't know kung ito yung sa holding area, no? Pero yan, sa nakikita natin. Pero yun nga, tingin mo, ang mag-ano kay President Marcos, no? Umiiwas siya sa mga, yung mga very critical issues, no? Yung malalagay siya sa alanganin. Hindi nga siya pumapatol, eh, kahit ano sabihin sa kanya.
0: Nasa tingin ko naman tama naman yun. Na hindi mo naman, dahil pangulo ka, ayaw mo naman na makahata ka dun sa mga bangayan at that level. Pero itong zona kasi na ito, opportunity ito sa kanya para idiktahin, ano yung pag-uusapan, ano yung importante, at ilatag kung ano ang kanyang mga sagot doon sa mga maraming problema hinaharap ng mga Pilipino ngayon. So, kailangan niyang i-take advantage siya.
1: Okay, so, yung mga nanonood sa television or makikinig sa radyo, no, si ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nasa isang area na at kaharap nga niya yung mga senators as well as members mula sa Congress. Nakita nga natin yan, si Senate President Sherman Gatchalian, Senator Mig Zubiri, Senator Lito Lapid, Senator Joel Villanueva, at nakita natin yan. Okay, ito, nagpapakita tayo ng shot ng player na yan. Ako mo, nakaready na ang lahat. Sir, dati, nung member kayo dyan sa kamara, can you walk us through? Ano ba yung nararamdaman sa pag sa ganyan?
0: Pag ganyan, siyempre excited lahat. At sa puntong ito, pag nabalitaan na yung dumating na ang presidente, naghihintay lahat kayo halos doon sa may pasukan. Dahil pagpasok, siyempre, babatiin, makikipagkamay. And then, yung speech mismo.
1: Yung speech mismo. Pero once na nandyan, hindi ka na pwede, no?
0: Hindi ka na malalabas, siyempre. Baka nakakaya
1: na naman. Gawin mo na lahat na kailangan mong gawin.
0: Kaya kung isang o dalawang okasyon, kailangan, doon ka na mismo.
1: Kaya, pero yun nga, may mga measures sila na ginawa, no? Kumbaga, which is, I think is tama din naman. Ginawa nilang payak. or simple lang yung mga naging so na, nalala ko when I was with the other network eh, nagpapadala pa nga ng showbiz na reporter kasi nga parang naging fashion show ang
0: naging ano eh parang Oscars eh,
1: yes,
0: diba? Ako sang-ayon ako dun sa ginawa nilang masimple kasi ordinaryong working day ito eh, hindi naman ito fashion show eh.

0: So,
1: parang maling-mali din ang ina-highlight dito yung mga damit at yung mga postura ng mga nagpupunta. When ang ini-expect ng mga taong nanonood, ano ba ang gagawin nyo para sa amin?
0: Pero yun nga, sir, ano, siguro anyway, baka malapit na mag-start. Pero anong tingin mong legacy? So far, kung ito tinitingnan mo, anong legacy ang maiiwan na Ate Polo? O dumi, 2 taon pa naman.
1: Well, ako ang strongest so far na nakanyang na-accomplish ay yung may kinalaman sa Defense and Foreign Relations. Yung pagpapagtibay uli ng ating mga karapatan sa West Philippine Sea at yung ating mga relasyon sa ating mga matagal nang kaalyadong mga ibang bansa. Tingin ko na-restore yun kahit paano. Pero ang kailangan niyang habulin dito yung internal. Ekonomiya, edukasyon, usaping yan.
0: Yun nga sir, yung sa ekonomiya, anong tingin mo? Yan ba yung nasa, kumbaga, weak point or strongest point ng admin?
1: Well, ang positive side ay, sa totoo lang, madami naman talaga siyang minanang problema. Galing tayo sa pandemya, tapos recently, itong naging mga price shocks na dumating dahil nga dun sa US-Iran war, at kahit paano, naitawid naman. Pero, sa kabaliktaran nun, yung potential sana, yung tinatarget halimbawa originally ng administrasyon na 6-8% na paglaki ng ating ekonomiya taon-taon, medyo malayo-layo tayo ng konti doon.
0: Yun nga, sir.
1: Na nangyari lang yun, ng 2022 actually, na nag 7.6% tayo. Ito, first quarter ng 2026, 2.8%. Sobrang baba talaga. So, kumbaga, meron namang kaayusan doon sa pagsalubong nila sa mga crisis na hinarap nila at sa mga minana nilang problema. Pero parang hindi na maximize itong puntong ito na sana mas malaki at mas mabilis ang paglago ng ating ekonomiya.
0: Pero kanina, attorney, tinanong ko kanina kay Professor Ona, no? Ikaw, kunin ko yung opinion nyo. Tingin mo medyo late na ba para maipivot pa natin mula doon sa damage yung ginawa ng previous administration with regards sa karapatan natin sa West Philippine Sea? Kasi wala eh. Sobrang, sabi ko, nawala yung momentum natin. Nanalo tayo, pero nabaliwala dahil nga tinawag na piece of paper at nag-fortify yung lumakas yung mga structure ng China sa West Philippines.
1: Well, at this point, medyo mahihirapan na tayong tutulan pa yung mga construction na ng mga structure na nagawa doon. Pero ang magagawa natin ngayon ay pagiging mas consistent doon sa pag-assert ng ating karapatan. Sa ilalim ng international law, yung consistency ng sinasabi ng isang bansa, napaka-importante niyan. Kasi ang isang pinagbabatayan ng mga karapatan under international law, yung actual na practice So, basta sinasabi mo paulit-ulit, basta pinaninindigan mo paulit-ulit, nananatiling buhay yung iyong karapatan dyan. At yung pag-assert natin nung ating pagkapanalo doon sa arbitral case, importante yon. Ang isang nakapanghina talaga sa atin ay sa kabila nung panalo natin yon, yung nakaraang administrasyon, sila pa yung nangunguna sa pagbaliwala
0: ng
1: ating panalo. So ako, yun naman, kahit paano na-reverse yun sa ilalim ng administrasyon ito. At moving forward, kailangan masustain yun.
0: Oo, yun yung ano yun, no? Yung napaka-critical, sabi ko nga, panalo natin, pero hindi walang follow-through.
1: Totoo. Yun. At parang tayo mismo nag-undermine doon sa value at sa lakas at yung importansya nung pagkapanalong yun.
0: So sir, anong tingin mo para sa inyo ang magiging isang strong zona moving into the magiging last zona niya next year?
1: Well, una, kailangan niyang bigyan ng magandang follow-up yung sinabi niya last year tungkol doon sa flood control scandal. Meron dapat malinaw na masasabi ngayon na parang kahit paano ina-address yun. Kumbaga, full circle. Ito yung sinabi mo last year, ano na ngayon ang naabot natin? Pangalawa, yung mga patuloy na problema ng maraming Pilipino, mataas na presyo, kawalan ng trabaho, mga problema natin sa education system. May 2 years pa naman Ang hinihintay dyan, ano ang mga solusyon na aasahan natin dito sa darating na 2 taon?
0: Tingin mo, attorney, hindi nakatulong yung problema sa politika? Sa pag-alagwa ng ating ekonomiya, naka-apekto sa Marcos administration?
1: Definitely naka-apekto yun. Pero tingin ko naman kasi kung politika lang sana, mali talaga yun. Pero ito kasi, madami sa ingay sa politika. Ang pinagmulan, meron talagang mali din Meron din talagang korupsyon. Meron din talagang anomalya. So, kumbaga, importante rin na tinuko yun. Importante rin na ito ay nailabas. Ang hamon na lang ngayon ay, saan natin dadalhin? Talaga bang magkakaroon ng pananagutan? Talaga bang magkakaroon ng reforma? Para hindi na maulit itong mga ganito ganitong klaseng korupsyon at anomalya.
0: Okay, Attorney Barry, ayoko naman maputol tayo ng alanganin mamaya at hayaan na rin kita. I'm sure gusto mo rin matutukan ang ating magiging talumpati ng ating Pangulo. Attorney Barry, maraming salamat ulit.
1: Maraming salamat, Sir.
0: Thank you. Thank you. Okay, so ito nga, inihintay na lang natin, no? Ang anticipate natin ay 4 o'clock mag-start, and from sa sinabi nga kanina ni UC Claire Castro ay tatagal ito ng 1 hour and 20 minutes at yan daw ay mabilis pa yung pace ng ating Pangulo sa kanyang pagbabasa. So they are expecting around that time. So pwedeng 1 hour and 20 minutes. Pero yun nga, depende yan sa magiging ano. Ang inano, minsan may mga ad-lib na parts eh, yung mga ibang speeches ng ating Pangulo. I don't know kung dito. Pero yun nga, ang worth noting nga ay sinasabi nga ni UC Claire na si Pangulong Marcos mismo ang nagsulat ng kanyang talumpati. At ito nga. Yes.
2: Niya ang Pangulo sa Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Ito yung nagsisilbing opisina ng punong ehekutibo sa Kamara. Mm-hmm. At doon kausap niya ang mga miyembro o matataas na opisyal, tulad na rin ng mga senador natin,
0: Senate President,
2: House of Representatives. At maya-maya lang ay patungo na yan sa North Wing bago pumasok sa plenary hall. At ang sinasabi ay hindi nga kumuha ng mga dati kasi, di ba, mga celebrity directors, yung mga kakanta ng ating lupang hinirang. Ngayon ay ang PCSO Coral ang kakanta ng ating pambansang
0: awit. Alam ko dati, big deal pa yan eh, no? Kung sino yung kakanta.
2: Yes, saka yung director.
0: Oo, yung director.
2: Pero ngayon, ang director ay yung RTVM na rin.
3: Okay naman, di ba? Tingnan natin, di ba? Maganda naman yung pagkagawa. Hindi naman kailangan yan parang pelikula eh. Ang importante talaga ay
0: yung laman.
3: Speech. Yung tama ka, yung look content ng kanyang sasabihin. Ang sabi nga kanina ng mga nakakaalam, yung first 5 minutes daw ang abangan sa magiging sona ng Pangulo dahil dun daw yung
2: makagunaw mundo ba yan?
3: Makagunaw mundo.
2: Earth-shaking?
3: Earth-shaking ba yan? Shattering? Or baka nandun yung laman mismo. It doesn't have to be earth-shaking.
0: Basta yung content
3: mo. Interpretation. Basta yung content ng kanyang nilalaman ng kanyang son.
2: Parang 6-7 minuto na lang masasaksihan na natin ang State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Okay, sige. Mamaya, babalikan natin yung ano, kung mga kaganapan dyan, yung mga ganap dyan sa loob ng camera, and expect ka natin ay before 4 or around 4 o'clock ay mag-start na ang talumpati ng ating Pangulo sa kanyang 5th sona.
3: At yes, wag po kayong aalis. Magbabalik ang 2026 sona ng Pangulo,
2: a PRTV News special coverage.

0: Okay, so ilang sandali na lang ay maririnig na natin ang State of the Nation address ng ating Pangulo. At nakita na natin, ano, parang nandun na lahat sa loob. Mm-hmm. Namataan ko yung mga senador, congressman. Nakita ko si Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo.
1: Yes, doon.
2: Ay, bakante ba yung silya? Bakante pa rin ba?
0: Nasa ibang bansa si VP Sara. So, as expected, parang hindi naman talaga siya nag-attend.
2: Yes, 2023.
0: Ini-snub talaga.
2: Pero protocol pa rin. Bigyan siya ng upuan, no, sa plenary hall.
1: At yung kapatid niya ng ating Pangulo, na si Senator Aimee Marcos, ay hindi rin daw. Although sinasabi, nakaready na nga daw yung kanyang terno. Pero last minute ay nag-desert siya.
0: Hindi pumunta. So ano yun? Parang nagbo-boycott ba sila? Kasi mga minority, no, ng Senado.
2: Parang last year, ganun
0: din
2: sila
0: naman.
2: Sila rin yung mga hindi umattend.
0: Oo. Kumbaga, tama, hindi rin nag-attend yung mga minority.
1: Kung di nga akong nagkamali, I think over the weekend, sinabi pa na magkakaroon daw ng parang kontra zone si Senator Alan Peter Cayetano.
2: Parang bukas.
1: Bukas na.
2: Kaya walang impeachment trial.
1: Si former President Gloria Macapagal-Arroyo, nagpalit siya ng damit. Kanina iba ang...
0: Nagpalit ba? Yeah.
2: Napansin mo pa yun?
1: Iba yung suit niya kanina. Silver pa rin naman. Pero hindi blue yung suit niya kanina. Dahil tumanggi siya maging pang-interview sa media, kaya natatandaan ko.
0: Yes, pero nakita ko na nag-greet sila ni First Lady Lisa Marcos. At saka same row ata sa harap, pinakaharap.
2: Nakita na ba tayo mga former presidents?
1: Bukod kay
2: PGMA.
0: Hindi pa napapakita ng ating mga
1: wala pa.
0: Pero
1: hindi.
0: Usually, di ba, meron din.
1: Si former President Joseph Estrada,
0: nag-a-attend siya. At saka, sabi mo nga, yun, wala yung siya senators, magkapatid na senators Alan Peter and Pia Cayetano. Pero parang dati nag-a-attend naman sila. Kapag Senator Pia, inaabangan nga yung suot niya.
1: Yes,
0: laging maganda, di ba?
2: Nasa best dress minsan.
0: So,
2: ngayon, teka lang, wala ito, siya. Ano ang wish list ninyo?
1: Ako,
0: ako bilang isang Pilipino, bilang isang nanay din, iniisip ko sana ay mas maging affordable. Eto, ako na yun, may trabaho naman ako and everything, di ba? Namamahalan pa rin ako sa presyo ng mga bilihin. Mm-hmm. So talagang para sa akin, food security, presyo ng bilihin, yan ang talagang malapit sa ating bituka.
2: Chan.
0: Literally.
2: issues.
0: Plus, syempre, inaasahan ko rin yung kanyang mga plano sa health.
1: Yeah.
0: Di ba? Kasi ang mahal magkasakit sa ating bansa, di ba?
2: Sa murang gamot. Tapos yung mga libre.
0: Libre naman, di ba, sa yakap. Kaso, nasaan? Nahirap hagilapin sa yung mga libre na yun. Dapat ata paramihin nila yung mga yakap centers na yan.
1: Kaya nga. Ako naman, personally, siguro isa lang, yung sa West Philippine Sea issue. Dahil nga, mukhang mag-start na ba ito?
0: Yan na ba?
1: Di pa. Ako yung security na lang sa West Philippine Sea.
0: Mm-mm.
1: Ako yun yung gusto ko sana na marinig at matutukan. Kasi nga, masyadong malaki na yung nawala natin sa pakipaglaban na sa West Philippine Sea, na yung structure nila doon ay naging...
2: Pinapakita yung...
1: Nandiyan pa yung chismis nga, na pati nga yung Batanes ay inaangkin nila.
0: Mm-mm.
1: So, balang araw, baka pag kailangan kumuwi, sa amin ay kailangan ko na ng visa.
0: Chinese ka na, partner.
2: Ito pinapalabas ngayon ng isang audio video production, no? Nung mga nagawa ng Pangulo.
0: Alright.
2: Highlights.
0: So, syempre, inaasahan rin natin kung ano sasabihin niya sa ekonomiya dahil sa lahat yan, domino effect. Ito, magsisimula na ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tunghayin na po natin iyan live.
3: Kababayan, tayo ito. Tayo ang bagong Pilipino.

former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo, Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalaan. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan,
magdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa.
Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang failing consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala natin pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief
mula sa ating programang AIX, mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga paliparan naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspid din natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng Roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng Pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan.
Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong beneficiaryo ng 4-piece at walang gutom program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging beneficiaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.5 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain, ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agarang tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach.
Now we are not only proactive, but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pag-responde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na. At yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged.
It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titiyakin natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Chaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganun din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng upland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imburnal sa pangungunan ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis ng mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa natin ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamahala.

by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity. Dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng niyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno. At layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng niyog sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng niyog hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance gayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito, ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba, mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayun din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa
Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang

suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan natin binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang siguridad ito sa 2028 para sa halos 30,000,000 kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso ng nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro, at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resume for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using
using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling Kuryente Act. Kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

0: pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito.
1: Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA.
0: And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Simula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang
1: isang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS. Pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service, at iba pang mga nasa informal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang informal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga sa pang-ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng ating sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalong maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok. Halimbawa, sa programang Super Scholar at ang programa Eng Supernor, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high, maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving, pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa ng TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors, from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Philippine Innovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joanne C. Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan.
0: magkakasama tayong lahat sa misyong ito. Ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana, at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman.
1: Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa yakap upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer. Mahigit 500 ay para sa alta presyon. Mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng pangapresyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng cancer at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagan tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5 sa kanilang pagpapagamot, gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH online at kasama sa ating e-gov app. 2 na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-gov app. Ganong karaming Pilipino kasama ang kanilang pamilya. Ang madali nang maabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahang MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula noon na magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends. The Philippines is once again a full member of the community of nations. Vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the international free trade network that is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. And now we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products, such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new and viable ones like enoki mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our Filipinos. Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, posting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry. We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong U.S.-led PAC-Silica initiative, the PAC-Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events. The ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework, led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transaction. It will accelerate the growth of our local tech sector, enable fintech and digital banking solutions, and support financial inclusion, especially for small enterprises. Likewise, the Framework Agreement on Petroleum Security for the Joint Stockpiling of Energy Assets in the region has been ratified. And now that our Luzon, Visayas, and Mindanao grids are fully connected, we are in a better position to connect with our neighbors to help realize the ASEAN power grid. Moved by our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and the heightened instinct for mutual assistance. This is Bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA. And in accordance with the Republic Act number 12317, the BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election. Woo! Woo! This is a critical accomplishment under the comprehensive agreement on the Bangsamoro. COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies, all stakeholders are now ready to ensure that this defining political exercise will be peaceful, orderly, and credible. May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars.

0: kaserbisyo ang natunghayan po natin ay ang katatapos lang ng talumpati ng Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Nagsimula ang talumpati ng Pangulo ng 4:05 nitong hapon at natapos ng 5:32. Tumagal ang sona ng Pangulo ng 1 oras at 25 minuto. Sa unang bahagi ng kanyang talumpati, kinumpirma ng Pangulo na malapit na maghain ng patong-patong na kaso ang Office of the Ombudsman laban sa dating House Speaker. Binigyang diin niya na masakit man ay kailangan niyang gawin ang tama. Sabi niya, hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking kaibigan, ako ay pangulo ng Pilipinas. Ayon sa pangulo, binuksan ang usapin ng flood control at inihayag niyang may 800 milyong pisong halaga ng anomalous assets na nagmula sa mga flood control projects ang matagumpay na naibalik na sa kabanang bayan. Sa mga hamong pandaigdig na krisis, inilahad ng Pangulo ang mga naging epektibong hakbang ng pamahalaan upang maprotektahan ang bansa laban sa mga pagsubok sa ekonomiya at geopolitical crisis. Sa State of National Emergency, tinalakay niya na ito ay buhat ng ideklara ay napanatili ang supply ng kuryente at langis sa bansa sa gitna ng epekto ng sigalot sa Middle East. Binigyang diin din ng Pangulo ang pagpapababa ng gasusin sa mga transaksyon, operasyon ng mga infrastruktura at pagtugon sa mga naging hamon ng ekonomiya. Ayon sa Pangulo, isusulong ang mga tax relief measures para sa middle class upang maibsan ang epekto ng inflasyon at mataas na gastusin. Anya, ang katiwalaan ay pagpapatuloy ng mga reforma sa pamahala ay magpapatuloy sa kanyang administrasyon. Sa presyo naman ng bilihin, ayon sa Pangulo, sa mga programang pangkabuhayan, agrikultura at pagpapababa ng presyo ng pagkain, nakatuon pa rin ang kanyang administrasyon. Sa transportasyon at infrastruktura, ayon sa Pangulo, ipinangako niya ang pagsimula ng operasyon ng 12 istasyon ng MRT 7 sa taong 2027. Ipagpapatuloy din ang mga pangunahing programa sa infrastruktura tulad ng mga daan, tren at iba pang proyektong magdurugtong sa ating mga probinsya sa buong bansa. Ayon pa sa Pangulo, tiniyak din niya na ang pagpapalawak sa ugnayan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa ay matiyak na sapat ang supply ng langis sa bansa sa kabila ng pagsasarado ng Strait of Hormuz. Sa mga batas naman ay pinasa ng Kongreso, agad na sinuspindi rin ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at kerosene. Binigyang diin din ng Pangulo na dahil sa malawak at malakas na murang internet ay napatunayan na mainam itong alternatibo para sa online classes at work from home setup ng ating mga kababayan. Ayon pa sa kanya, binabaan na rin ang sari-saring bayarin sa mga pantalan, baliparan, terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage, at berthing fee, at storage fee para sa ating transportasyon at mapagaan ang gastusin ng ating mga kababayan. Ayon pa sa kanya, tututukan at pabantayan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyon. Ayon pa sa Pangulo, isusulong din ang pangangailangan para sa kalidad na trabaho at pagpapalakas sa ekonomiya sa pag-akit ng mga mamumuhunan, lalo na sa energy at technology sector. Sa usapin naman sa West Philippine Sea, ayon sa Pangulo, binigyang diin ang kanyang executive authority ang magpapatibay ng pamamahala sa ating karagatan, partikular na pagtataguyod sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa kabila ng patuloy na tensyon. Ang pagpapalakas din sa kakayahan ng Philippine Navy at Coast Guard ang mangangalaga sa mga mangis ng Pilipino at sa teritoryo ng Pilipinas. Pagdating naman sa cybersecurity at digitalization, ayon sa Pangulo upang mapag-alagaan ang ating data privacy, binanggit niya ang implementasyon ng bagong framework o yung tinatawag na Executive Order No. 119 upang mapangalagaan ang digital data ng gobyerno, palalakasin ang cyber defense ng bansa at pagkakaroon ng ligtas na cloud technology. Nanawagan din ang Pangulo sa Senado at Kamara na ipasa mga natitirang priority bills ng administrasyon, kabilang na ang sa ekonomiya, cybersecurity at kalusugan. ito po ang 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News Special Coverage. Susunod na ang Arangkada Balita.
1: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
2: Nagpagas na ba ang lahat?
1: Ano man ang opinion mo?
0: Kalma, kalma.
1: Pag-usapan natin yan.
0: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
1: Kasama sina Sandro Ochona.
2: Isi ka naman
1: at
2: dyan.
1: At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Bawat issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatang magtanong.
3: And that's our democratic right.
1: Kasama si Attorney Jess Falsis.
3: Hindi naman tayo bata. We can assess for ourselves.
1: Jess Asking. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Prime Media. Mawalang galang na po. Magbabalik po sila para bumanat with you. Respect.
4: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
1: Richard Heydarian.
5: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
1: Carlos Flores.
6: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
1: Cleve Arguelles.
7: Seryoso, sincero, at yung buong
1: Dino De Leon.
8: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
1: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
9: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
1: At Jessica Persson.
10: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
1: With you, respect, tuwing Linggo, alauna imedya ng hapon, sa PRTV Prime Media, at sa bayang papapakinggan, sa DZMM Radyo Patrol sa Istren, at FM Radio Regionals.
11: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
12: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang servisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
13: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
11: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
14: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
11: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mom,

0: Gustong banatan.
1: Real talk. Wala kang ligtas.
2: Anong klase ng parte ng po?
1: Sa 4 alas.
0: Si RTV na kami.
1: Kasama si ng Dr. Guido David.
3: Anong ibig sabihin?
1: Michael Fatin.
4: Seryoso usapan po ito, guys. Oh.
1: Alan Herman.
5: Masyadong maingay.
1: At Ronald Liamas.
2: Maghahamon ng debate.
1: Yeah. Ano

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Sinto na duman o bilitera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala mo nang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
5: He's our great singer.
3: I Diva Night. Diva Nights with DJ ID.

0: pinaduman o binitera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: Diva Nights.
1: Sabihin mo
0: Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip! Welcome mga Ka-Vibes, ang oras natin 6:17 ng gabi at handa na ba kayo sa programang makaka-vibe niyo sa kahit anong tugtugan. Dahil mula alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, makakasama niyo po ako, DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan para sa programang ID ba? Yes, may pa-vibrato si DJ ID. O yan, sa mga ka-vibes natin, kamusta naman kayong lahat sa Monday na ito, July 27. Grabe, no? Ilang araw na lang, matatapos na rin tong buwan na to. Kaya naman, kaway-kaway dyan sa mga ka-vibes natin dyan sa taas, sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Jensen, pati na rin sa 102.3 Bacolod. Ngayong Monday nga lang na ito, no? Marami tayong mga nabalit na may na marami tayong nalaman and syempre mga nabalitaan dahil kanina nga kung kayo ay nakatutok dito sa ating himpilan, marami tayong napakinggan na talumpati galing sa ating Pangulo kasi nga today is yung ikalimang sona ng Pangulo. Yes, the State of the Nation Address. Kaya naman sa mga tumutok, I'm sure marami tayong napulot noong sa ngayong araw na ito. And syempre, no, kamusta naman ang traffic at ang mga daan natin dyan sa mga chopper natin nasa biyahe ngayon, pati na rin sa ating mga ka-vibes kasi nga dahil nga sa Sona, mayroong mga daan na sinarado to give way to this event. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, kung ikaw man ay medyo naiipit sa mga masisikip na daan sa oras na ito, nako, chill ka lang, no? I've got the good vibes and good music dahil magsasama-sama tayo dito sa ating programa up until 9 p.m. And kamusta naman ang ating mga ka-vibes, no? All around the area na may mga pinaglalaban. Alam mo, ganun talaga, no? Yung mga pagka, when you care about something, na pag-passionate ka ba ka about sa isang bagay, talagang pinaglalaban mo siya. Grabe, no? Ang sarap siguro ng ano, pakiramdam na may pinaglalaban. Ganun siguro pagka ano, pagka diyosa ka, o kaya mundo ka ng isang tao. Ang masasabi ko na lang talaga ay sana all. Ano kayang feeling, no? Pagka pinaglalaban ka or ikaw ang mundo ng isang tao. Siguro yung mga nakakaramdam ng ganon, yung mga ano, diyosa, di ba? Yung mga mahahaba ang hair or everything. Kung ikaw ka vibes, naramdaman mo na yan or baka naman nagkaroon ka ng ganong incident na meron kang taong minahal ng buong-buo na ipinaglaban mo, ginawa mong mundo, o kaya naman ikaw naman ay isang diyosa na meron kang napakaswerte mo dahil meron ka isang tao na willing kang ibigay ang lahat para sa iyo, gawing kang world nila, di ba? Huwag mong ano, huwag mong hayaan na mawala yung taong yan sa buhay mo at alagaan mo siya. At syempre, i-share mo na rin yung mga experience na yan. Dito sa ating social media accounts, 923FMR Manila, pwede po kayo mag-PM dyan ka vibes kung meron kayong mga ganitong experience. At babasahin natin yan dito live on air. Kung gusto nyo lang naman, di ba? Hindi ko naman kayong pinipili. Pero mas maganda, di ba? Para naman ano, parehas tayo. Para naman maramdaman ko din, I shall live vicariously through you. Oo. Kaya naman kung relate na relate ka dyan, mag-comment ka na again ang ating social media accounts, 923FMR Manila. And syempre, no, kung alam mo tong pakiramdam mo to at alam mo rin yung mga kantang yan, oo, Diyosa by Skastakli at Mundo by Four of Spades, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967 dahil yan ang featured songs natin. Pwede kang makisang along live on air dito sa ating programa. Again, ang numero natin 0954-406-1967. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, sintonado man o biritera, welcome na welcome dito sa ating programa. Kaya naman ka-vibes, kung ikaw naman ay walang diyosa or mundo, don't you worry, ako na lang. Pwedeng ako na lang yung gawin niyo yon. Charot. Samahan niyo ako up until 9 p.m. dito sa ating programa. Once again, ako po si DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan. And sa mga ka-vibes natin na gusto ng good vibes, good music at mga tugtugan na pwedeng makisang along, handa ko na yan sa inyo mga ka-vibes. Kaya naman huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. At ang oras natin, 6:22 na ng gabi.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS

0: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Favorite Vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
1: Oh yeah!
0: Kiko Kalikot! At ang baby ng bayan, DJ Main!
2: I love you!
0: Para sa umaga na di mo aayawan. Favorite Vibe! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa 92.3 FM!

0: lives that's running.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Kas!
4: Sintunado man o bilitera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog.
6: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
7: You are a great singer.
6: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Kak.
1: Sintunah Duman Obiri Tera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
3: He's our great singer.
1: I Diva Night.
4: Sabihin mo pag-ibig ko.
1: I Diva Night with DJ ID.
5: Ang lupet!
6: The vibes.
7: 2.3 FMR Kavibes Sound Trip.
5: Ang lupet!
7: Oras natin 6:42 ng gabi at kayo pa rin ay nakatutok sa programang iDiva Nights kung saan kasama niyo ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Ayan sa mga ka-vibes natin, siguro napapansin niyo, ala bakit parang ano, medyo paos ata si DJ ID dahil yan ka-vibes, pinagpa-practicean ko na ang ating first featured song for tonight. Ayan, para sa mga ka-vibes natin na rapper or mahilig mag-rap, ayan, pagpasensyahan nyo na po ako. Promise, pinag-practicean ko to buong weekend, no, para sa inyo. Para naman mabigyan ko ng hustisya tong kantang to. And sa mga ka-vibes natin dyan na mahilig mag-rap, sintonado man o biritera, kahit alin dyan sa tatlo, pwedeng-pwede kayong tumawag dito sa ating himpilan, sa ating programa. Ang numero natin, 0954-406-1967. Kaya ikaw ka-vibes, kung alam mo itong kantang Diyosa by Skastakli, tumawag ka na at makisang along ka na dito sa atin. Again, numero po natin 0954-406-1967. Alam mo, itong si Skastakli, nag-viral siya I think a couple of weeks ago dahil na nagkaroon ng concert yung Pure Gold OPM Con noong 2026, noong July 11. And I remember na kakagising ko pa lang and siya agad yung bumungad sa FYP ko. Kasi grabe talaga, ipinakita niya yung vocals niya. No? One thing na gustong gusto ko about kay Skastakli is bukod of course sa napakagaling niyang rapper, no, napaka husay niya ring singer. Kaya niya mag-rap and kaya rin niyang kumanta ng parang mas balad, yung tipong it can touch your soul, 'di ba? Kasi nga nag-viral yung pagkanta niya ng Huli Na. And ang masasabi ko lang, napakaganda ng gising ko nung morning na yon. And I was really impressed sa vocals niya. Kaya ikaw ka-vibes, kung gusto mong i-try, no, kantahin at i-channel yung inner Skastakli mo sa kantang Diyosa, go for it mga ka-vibes. Tumawag ka na dito sa ating programa. And again, ang numero natin, 0954-406-1967. Oh, eto na nga, nandito na ang ating first caller for tonight. I-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello! Ayan, hello, ka-vibes!
8: Hello!
7: Ayan, hello! Isang magandang-magandang gabi sa iyo. Happy Monday! Pangalan at taga saan?
8: Jasmine po from Muñoz Market.
7: Jasmine, wow, from Muñoz Market. Okay. Wow, hello! At salamat sa pagtawag. Kamusta naman na naging araw mo?
8: Okay lang po, Hagar, from the slums of the market and the air.
7: Yes, pero uy, nakakatuwa naman at dahil tumawag ka sa akin dito sa ating programa, rapper ka ba? Hindi ng gift rapper ha, or ng candy, as in yung nagra-rap ka ba? Or talagang gusto mo lang tong kanta ni Skastakli?
8: A rapper po talaga ako.
7: Wow!
8: Ng Shanghai.
7: Hi, rapper ng Shanghai. Akala ko talagang tunay. Pero alam mo yun, di ba ka-vibes? I-channel mo yan. Gusto ko yung mga ganyang energy, di ba? So kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan na rapper ng Shanghai tulad ni Jasmine, ayan, feel free na makisang along ha. Pero syempre,

0: Unahang songerist ngayong linggong ito. Kaya naman, ready ka na ba?
1: Ready.
0: Ayun, and ako rin, ready na ako para sa'yo. Kaya naman, sa mga ka-vibes natin, feel free to sing along. Once again, ang kanta natin, ang first featured song natin ay Jossa by Skasta Klee.
2: 8, 7, 1, 3.
0: Ayan, vocalize muna tayo. Brrr. Ready ka na ba? Here we go.
1: Oh,
0: ikaw'ng pinagpala, natagpuan ko ng hinahanap kong dalaga. Siya ang
1: Diyosa ng buhay ko.
0: Diyosa
1: ng buhay ko.
0: Oh, alala,
1: hindi ko na kailangan ng mariwana. Siya ang
0: Diyosa
1: ng buhay ko. Diyosa ng buhay ko.
0: Para akala ko wala ng kwenta ang buhay ko. Jasmine!

kavibes natin na si Jasmine. Asa na ang Diyosa ng buhay ko for this time na 6:48? Parang nawala ata siya sa gitna. Kinilangan mo nang huminga. Oo, kasi napakalupit talaga ng kantang ito. Kaya naman sa mga kavibes natin, ayan Jasmine, kung naputol ka man, please know na pinapalakpakan kita sa oras na ito dahil napakalupit. O diba? Palakpakan naman natin yung effort ni Jasmine na makisabay sa Diyosa by Skastically. Ayan sa mga kavibes natin, sana nag-enjoy din kayo sa kakasing along sa atin. At kung meron kayong gustong i-share na experience, diba? Kung whether ikaw man ay naging Diyosa or ikaw man ay nagkaroon or merong Diyosa sa buhay niyo, i-share niyan sa amin sa ating social media accounts, 923FMR Manila. Pwede niyo yan i-comment sa ating Facebook fanpage na post or kaya naman sa ating live stream. Dahil bukod sa napapakinggan tayo dito sa radyo, tayo ay napapanood din sa ating social media accounts. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, kung kayo ay nabitin at baka naman gusto niyo ring makising along live on air at na-inspire kayo sa unang songarest natin for tonight, don't you worry dahil bukod sa Diyosa, diba, meron pa tayong isa pang kanta, which is Mundo by Four of Spades, diba? Para to talaga sa mga ka-vibes natin na may minamahal na buong buo na talagang yung buhay nila, halos ibigay na nila dun sa taong mahal nila. And alam mo, yung mga ganyang type ng pagmamahal, yan yung mga taong nagmamahal ng ganyan, dapat hindi natin sila, dapat huwag nyo silang pakawalan, no? Ang hirap maghanap ng isang tao na who can love you entirely, genuinely, diba? With the purest of intentions. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, kung meron kang taong ganyan sa buhay mo, yakapin mo siya ng mahigpit. At syempre, i-show mo naman ang appreciation sa kanila. And sa mga ka-vibes natin, ina-appreciate ko nga pala si ating ka-vibes, ang unang songwriter natin na si Jasmine for today. Ayun, talagang tuluyang nawala na siya, no? But palakpakan natin siya para sa kanyang effort at ikaw naman ang susunod ka vibes kaya i-save mo na tong numero at tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967 dahil sa ating second hour, pwede pa tayo makising along live on air. Syempre lahat ng yan, dito yan sa programang I Diva Nights at kasama niyo ako DJ ID hanggang 9pm ng gabi. Kaya naman ikaw, ka-vibes, huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR, ka-vibes.

0: May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak back?
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Oras ngayon sa FMR, isang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. At kayo pa rin ay nakatutok sa programang iDiva Nights.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang best!

0: Kas.
1: Sintunado man o binitera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
3: You are a great singer.
1: I Diva Night.
3: Sabihin mo
1: pag-ibig ko. I Diva Night with DJ ID.

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: Sintunah duman obiri tera. Lahat panalo sa saya.
1: Wala mo nang matutulog.
0: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
2: You are a great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet!
4: Vibes 92.3 FMR Kavibes sa Soundtrip. Oras natin 7:16 ng gabi. At kamusta naman ang ating mga Kavibes dyan, no? Kakatapos lang ng unang oras ng ating programang iDiva Nights. At nandito na tayo sa ating second hour, kung saan di ba yan maya-maya ay makikising along na tayo. Makakakanta na rin kayo sa ating second featured song. Itong second featured song natin, no, it was released way back 2018. Alala ko pa, no, nung mga panahon na to ay nasa ano pa lang ako noon, senior high school pa lang. And naalala ko na itong kantang to ay isa sa mga parang napawawa ko, no. Kasi dati hindi ako masyadong big on OPM music, pero isa to sa mga nag-start sa na nagpakita sa akin na grabe din talaga, no, yung talent ng Pinoy, at doon nagbukas yung gates for OPM sa akin. No, ito yung ano, bandang Four of Spades with their song called Mundo. Feeling ko kasi tong kantang to ay isa sa sikat nilang kanta. Actually, when you go sa Spotify nila, ito yung pinaka-streamed song nila, no? And second to that is Come Inside of My Heart. And I think isa sa mga reason din kung bakit sikat na sikat tong kanta is because sobrang relatable niya. And at that time, especially, no, since Four of Spades, kilala sila sa kanilang funk retro vibe. Itong kanta ay bukod sa sobrang refreshing niya sa tenga, very new to the ears, relatable din talaga kasi yung lyrics niya, no, and yung story nung kantang to. Kung pinakinggan niyo siya, it's a love song na ano, pinapakita kung gaano ka yung pakiramdam na magmahal ng isang tao to the point na they become your world. Marami sa atin dito, mga ka-vibes, ay nagkaroon na ng ganyang type of love, or kaya naman baka naman infatuation din, no, sa isang tao. Sino ba na yung taong yan, di ba? I'm sure may pumasok na pangalan dyan sa isip mo, ka-vibes. Pwede mong i-share yan sa amin, or pwede mo na rin namang sarilihin, no? Pero ikaw ang nakakaalam niyan. Dahil yung ganitong type of love or ganitong type of feeling, I think it's pretty normal, especially, no, pag nandun ka sa adolescent mo, no, yung ano ka, mga nasa teenage years mo, nagkakaroon ka ng ganitong type of love na it consumes you. Yung type of love na talagang pinairal mo sa kanya yung oras mo, yung energy mo, yung emotion mo, diba? And sometimes it's a good thing. Sometimes it can be bad. Medyo minsan masakit siya pag sumobra-sobra, no? Pero again, I feel like universal feeling to na magkaroon ka ng taong ibibigay mo lahat, attention, oras, emotion, 'di ba? Ka-vibes. Kaya ikaw, kung alam mo tong kantang Mundo by Four of Spades, make sure na tumawag ka na dito sa ating programa. Pwede mong i-save ang numero natin na 0954-406-1967. And kuwento mo na, konting patikim, di ba, ng intro. Isa sa mga iconic intro nila na pag narinig mo, makikita mo talaga yung ano eh, parang tao, yung picture ng taong yon na binigay mo yung buong puso mo. Ikaw ka vibes, kung meron kang ganitong pakiramdam, pwede mo yan ikanta at i-dedicate tong kantang ito. Make sure lang na tumawag ka dito sa ating programa para naman, di ba, makising along ka sa atin dito live on air sa programang iDiva Nights. And sa mga ka-vibes natin dyan na nakikinig, no, ang oras natin 7:20. Kaya naman gusto ko batiin ang ating mga ka-vibes, ang FMR squad natin. And itong mga ka-vibes natin na sila John Paul, sila Mary Dulay. Saying hello din kila Coats Everyday, kila William Mortel, Mga ka-vibes natin na si Wella, si Jebby Tiong de la Cruz, si Randy Santisa, si Juan Miguel Dimogatia, and Josh Kyle Edip. Nako, thank you so much sa pagmamahal at pagsusuporta ng ating himpilan. At sana no, sa mga ka-vibes natin na sa oras na ito, nakapag-dinner na kayo. Kung hindi man, ayan, ito na, pinapaalala ko na sa inyo. Ayan, mag-enjoy tayo sa mga malalapit na tugtugan natin dito sa programang iDiva Nights. Hanggang 9pm po yan sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip. Sa oras na ito, magbabalik tugtugan muna tayo. Kaya naman ka-vibes, huwag ka na maglipat at tumutok lang sa programang iDiva Nights.
3: Ang lupet!
0: iDiva Nights with DJ iDiva.

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to.
0: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Gas!
4: Sintunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
6: You are a great singer.
5: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
7: Oh boy.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo 92.3 FMR Ang iyong ka vibes sa sound trip
1: Ang lupet!
2: Lord A, 17, 18.

0: Kak.
1: Sintunah duman Obi Itera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
3: You are a great singer.
1: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet.
5: Vibes 92.3 FMR Ka-Vibes sa Sound Trip. 7:43 ang oras natin at kayo pa rin ay nakatutok sa programang iDiva Nights with the one and only DJ ID. Kumusta naman ang ating mga ka-vibes dyan all over the world, sa buong Pilipinas and sa buong mundo ng Pilipinas. Speaking of mundo, mga ka-vibes, ikaw ba, naranasan mo na ba maging mundo ng isang tao? Kamusta naman yung experience na yon? Kasi diba, although it's very romantic, ang sarap sa pakiramdam na maging mundo ng isang tao, pero aminin man natin o hindi, may mga times na parang pakiramdam mo na nakakasakal din siya, diba? Na parang yung feeling mo lahat na lang ng oras, ng energy niya, binibigay niya sa'yo. And though it sounds really great, pag ikaw na yun nandun sa sitwasyon na yun at nakikita mo na yung taong yun, wala nang ibang pinagtuunan ng oras at pansin kundi ikaw, medyo concerning siya, no? Kaya sa mga ka-vibes natin na naranasan na maging mundo ng isang tao, ano, kamusta ang experience? Nagustuhan mo ba? Na-enjoy mo ba? Natuwa ka ba? Or meron ka mga negative feelings towards it? Share mo yan sa amin, mga ka-vibes. Pwede mong i-comment yan or i-PM sa ating social media account, sa ating Facebook fanpage, 923FMR Manila. I-search nyo lamang yan. At syempre, isabay nyo na rin i-follow ang iba pa nating social media accounts. Available tayo sa YouTube, sa Instagram, sa X, sa TikTok, and sa Spotify. Again, ang ating handle, 923FMR Manila. And i-share nyo yan, i-comment nyo yan sa amin dito. At babasahin natin yan dito sa ating programa in a bit. And syempre, bukod pa doon, no, saying hi rin sa mga ka-vibes natin na ganun magmahal, na binibigay natin yung mundo natin sa kanila. Ako, kasama na ako dyan. Aminado ako dyan, diba? And sa mga ka-vibes natin na naka-experience din neto ng ganitong klaseng pagmamahal, kamusta rin naman yung experience sa'yo, diba? From the point of view nung taong nagbibigay, taong binigay ang lahat, is it something na niregret mo? Is it something na gusto mong balikan, no, at baguhin? Or is it something na natuwa ka? Very proud kang aminin sa buong mundo na ganun ka magmahal. Whether or not ikaw ang naging mundo ng isang tao or ikaw ay ginawa mong mundo ng isang tao, pwedeng-pwede kang tumawag sa ating himpilan 0954-406-1967 para makikanta sa ating second song, It's Mundo by Four of Spades. Kung ikaw ay online noong 2018, I'm sure naging na-LSS ka rin to sa kantang to. Yung tipong kahit saan ka pumunta, grocery store, convenience store, sa cafe, maririnig mo to. Kasi nung na-release to noong 2018, it took the world of the Philippines. World of the Philippines by storm. Hindi kasi talagang kahit saan ka pumunta, kahit anong station ka makinig, nandyan at nandyan yan tumutugtog. Kaya ikaw ka vibes, kung alam mo tong kantang to, ito yung tipong ina.

0: aral mo, 'di ba? Or kaya naman pinakinggan mo all week, all day. Feel free na tumawag dito sa ating programang iDiva Nights. Again, ang numero natin 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967. And nandito na nga ang ating first caller for tonight. Kaya naman i-welcome na natin siya. Hello. Hello! Ayan, hello, ka-vibes, nandito ka ba? Oo, parang ang ating ka-vibes medyo mahina ang kanyang signal right now. Kaya naman, again, kung ikaw ay nakatutok sa atin na yan, medyo hindi ko naririnig ang iyong boses ka-vibes. Kaya naman, again, i-welcome natin siya. Hello!
1: Hello!
0: Hello! Isang magandang evening sa'yo. Ayan, ito ay si Felix Valdez, correct?
1: Yon,
0: hello, welcome back sa ating programa, Felix. Are you ready na makisang along sa isa sa mga iconic songs ng Four of Spades? Yon, ready na siya. Ayan, kaya naman, huwag na nating patagalin pa. Ito na nga, rekta na tayo sa ating first featured song of the night. Here is Four of Spades with a song called Mundo.
2: 0, 1, 1 9

0: natin ang ating pangalawang songerist for tonight mula sa FMR Squad. Here's Felix Valdez. Palakpakan natin siya. Felix, ready ka na ba?
1: Yes.
0: Yon, gusto ko yung energy na yan, mga ka-vibes. Kaya kung ikaw, alam mo rin tong kantang to, feel free to sing along. Kung ikaw naranasan mo na maging mundo or baka namang ginawa mo ang isang mundo ang isang tao, this is for you. Time, darating ang mga salita. Take it away, Felix!

Yan sana. YOLO! Ika'y kumapit na. Saan ka kapit, San? Let's go, chorus! Aking Sinta! Yes, talaga naman, mundo ay magiging ikaw. Ayan, palakpakan natin si Felix Valdez. Felix, nadyan ka pa ba? Ayan, medyo choppy ang naging signal natin, no? Pero A++++ para sa effort mo, no? Na makisig along sa kantang Mundo by Four of Spades. Ikaw ba, Felix? Gusto kong malaman, ha? Naramdaman mo na ba maging mundo ng isang tao? Or gusto mo bang maramdaman ito? Ka-vibes, Felix! Pakigalaw ang baso, ha? Ayan, parang ano, parang na-shock ata si Felix, no, sa kanta natin. At feeling ko baka nag-flashback yung mga panahon na ginawa niyang mundo ang isang tao. Felix, nandiyan ka ba back? Vibes! Ayan, parang tuluyan na ngang nawala ang ating ka-vibes na si Felix Valdez, no? Pero okay lang yan, no? Felix, kung meron kang experience, pwede mo pa yung i-comment sa ating social media accounts para naman ma-share natin yan sa buong kapuluan ng Pilipinas ang kay inyong experience. Pero ako kasi naranasan ko na, no, na gawing mundo ang isang tao. And do I regret it? Next question, please. Pero sa mga ka-vibes natin, no, hindi ko ikinahiyang sabihin sa inyong lahat na nangyari na yon. I think it's a rite of passage. And I think wala din namang mali na magmahal ng isang tao ng buong buo. Ang nangyayari lamang is pagka binigay mo ang lahat ng meron ka sa taong yon at wala ka nang tinira sa sarili mo. Doon lang syempre mga ka-vibes tayo, medyo madadali. No? Kaya sa ka-vibes natin na nakikinig ngayon, kung naghahanap ka ng sign kung tama pa ba yung ginagawa mo, I think mag-reflect ka muna. And tingnan mo, ikaw ba ay nagmamahal ng genuine, truly, and fully? Kasi may mga panahon na pati family and friends mo, hindi mo na nabibigyan ng oras, yung sarili mong needs, you put it last, inuuna mo pa, yung pakiramdam or yung mga iisipin, no, nung taong mahal mo. And although that's normal, syempre dapat healthy amount, no? Nagiging unhealthy din pagka napapabayaan mo na yung sarili mo. Kaya ka vibes, ikaw kung ganyan na nararamdaman mo, siguro i-assess mo na natin ang ating self. And syempre, add some love, no, sa sarili natin. Syempre okay magmahal, pero okay din na mas mahalin ang sarili. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan na alipin ng pag-ibig, itong susunod na kanta ay para sa inyo. Here's Kel Pangilinan with the song Alipin, at kayo nakatutok sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. Good evening!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: So mga ka-vibes natin dyan na nagmamahal ng taong merong nang nagbigay ng buong-buong puso niya sa kanya, alagaan mo yan. Dahil hindi mo alam, di ba? Kung ano yung magiging future niyong dalawa. Sa mga pinaubaya, mga ka-vibes, ang oras natin, 8:03 ng gabi. At kasama niyo pa rin ako, DJ ID, dito sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!

0: Kas.
1: Sintunah duman obiritera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ

0: Podcast.
1: Sintunah Duman Obiri Tera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Night.
2: You are a great singer.
1: Diva Night.
3: Sabihin mo pag-ibig ko.
1: Diva Night with DJ ID.
4: Ang lupet.
5: Kavibes, okay ka pa ba? Kanina ka pa nakatingin dyan sa cellphone mo. Siguro naman, inaantay mo yung reply niya dun sa message mo na, I think I like you. Oy, sa mga kavibes natin dyan, pag ikaw ba ay umiibig or nagkakagusto sa tao, ikaw yung tipong aamin or ikikimkim ang mga nararamdaman. Feeling ko naman both kasi may pros and cons, diba? At mamimili ka na lang. Diba kung aamin ka, it's either iririsk mo yung friendship or magtatagumpay ka at makakarinig ka rin na I like you too. Yan ang sana all. Yan ang pangarap natin, diba? Syempre doon muna tayo sa ano, doon sa hopeful. At kung ikaw naman ay ikikimkim mo na lang, ang iririsk mo dyan ay syempre yung makita mo siya na nagmamahal at inaalaga ng ibang tao. Or pwedeng maging friends na lang din kayo. So parang yung ikikimkim, parang sa akin medyo positive. Pero syempre, 'di ba, ang hirap din ah, ang sakit-sakit na maging friends with someone na gusto mo. Sa mga ka-vibes natin na nakikinig, ikaw ba sa tingin mo ba, possible ba na maging kaibigan ang isang tao na inibig mo or iniibig mo? Pwede mo i-share yan sa akin ha. I-message mo sa 92.3 FMR Manila. Yan sa ating Facebook fan page. Or pwede rin kayong tumawag sa 0954-406-1967. Yan ang ating Viber, mga ka-vibes. Pwede nyo i-share dyan ang inyong mga salaobin tungkol dun sa aking tanong na can you be friends? Kaya mo ba maging magkaibigan or kaibigan ng isang taong minahal or minamahal mo or mahal mo? Diba mga ka-vibes? Something to ponder on, something na mapag-isip. Kasi kung ako ang tatanungin, parang ang hirap no to be friends with someone na mahal mo or minahal mo. Kasi pag naging magkaibigan kayo, parang ang hirap mawala nung idea na especially pagka naging kayo ha. Sobrang hirap nun pag naging kayo. Pero even if walang nangyari or hindi nagkaroon ng bunga yung pagkamagmamahal mo dun sa taong yun, hindi nagbunga, well, mahirap pa din kasi nandiyan pa rin yung mga feelings na yun eh. Nandun pa rin yung mga what ifs mo, di ba? Iniisip mo pa rin yung what if naging kami? What if umamin ako? What if ganito ganyan? Pero yung mga what if na yan, kailangan mong i-let go because friend, hindi yan yung reality. What yung reality, yung realidad is yung kung ano yung ngayon, di ba? Ang realidad is magkaibigan lang kayo. Friends lang, nothing romantic. Hindi kanya mahal in a way na pagmamahal mo sa kanya. It is a harsh reality but it is the truth and ka-vibes. Kung ikaw okay ka dyan, edi good for you. Pero kung hindi, well, pwede kang umamin or pwedeng friendship over na lang. Charot. Pwede ka mag-move on, di ba? Mag-move on ka, ka-vibes. Kaya naman sa oras na 8:18, ayan, kayo ay nakatutok pa rin sa programang iDiva Nights. And mga ka-vibes, magsama-sama tayo sa ating last hour dahil nandito pa ako up until 9 p.m. ngayong gabi. Kaya kung meron kayong mga pabate or meron kayong mga gustong i-dedicate, no, dun sa taong gusto nyo, pwede kayong umamin or magparamdam ng inyong mga feelings, mga ka-vibes. Again, i-message niyo lang yan sa 0954-406-1967 or pwede rin kayo mag-message sa ating social media accounts sa ating Facebook fanpage 923FMR Manila. Kasama niyo ako, DJ ID, up until 9 p.m. Dito lang yan sa 92.3FMR Ka-vibes sa Soundtrip at ang oras natin 8:19 ng gabi. Back to tugtugan na!
4: Ang lupet!
6: This time check is brought to you by
0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Good vibes.

0: 9 PM, Lunes hanggang Biyernes, 92.3 FMR, ang inyong kabay sa South Trip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR Ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: still you and me, mga ka-vibes. Kasama niyo pa rin ako, DJ ID, para sa programang iDiva Night sa oras na 8:53. And gusto ko munang batiin ang ating mga ka-vibes dyan na malulupet all the way dyan sa taas sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Gensan, at sa 102.3 Bacolod. Salamat sa mag-tune in dito sa ating programa simula kanina pa alas 6 hanggang ngayon pa alas 9 na ng gabi. And gusto ko rin pasalamatan, no, ang ating mga ka-vibes na nakising along sa ating featured songs ngayong Monday. Talaga namang we started the week strong with our featured songs, no, na Josa by Skusta Klee and Mundo by Four of Spades. Kaya naman sa mga ka-vibes natin na tumawag din kanina, no, kaila ka-vibes Jasmine at kay ka-vibes Felix, maraming salamat sa pag-share ng inyong talento sa buong ka-vibes community and sa buong Pilipinas. Yes, palakpakan natin sila. And ikaw naman ka-vibes, kumusta? Nag-enjoy ka ba sa ating malulupit na tugtugan, di ba? Iba-ibang klaseng mga kanta na talaga namang tamang-tama sa ating puso. Sana nag-enjoy kayo sa ating mga kanta na plinay natin simula kanina pang alas 6 hanggang ngayon pa alas 9 na ng gabi. But don't you worry, ka-vibes, dahil hindi dito nagtatapos ang good vibes and good music, dahil tatawid na tayo sa ating susunod na programa, Hearts Speaks with your pretty girl, DJ Alex. No, para sa mga ka-vibes natin dyan na gusto yung mga usapang puso. Ayan na, 9pm to 12 midnight po yan. Again, kasamang inyong pretty girl, Alex. Kaya naman ka-vibes, huwag ka na maglipat. And as for me, makakasama niyo po ako ulit bukas, same time, same frequency, 6pm to 9pm. Imarkan niyo na yan sa inyong mga kalendaryo dahil bukas ay alt-rock naman ang tema ng ating mga featured songs. Kaya ka-vibes, kung ikaw ay hindi naka, ikaw ay nasad dahil hindi ka naki-sing along live on air sa atin tonight, don't you worry, dahil meron pa naman bukas. At kung mahilig ka sa mga rakrakan na tugtugan, ayan, we have some Up Dharma Down and Kalya Lili bukas, no, mga ka-vibes. Yan, ipwede mo na siyang i-practice ngayong gabi pa lamang dahil ang kanta natin ay Oo by Up Dharma Down and Magbalik by Kalya Lili. Kaya ka-vibes, ikaw, kung mahilig kang makikaraoke, ayan, sintonado man o biritera, welcome na welcome kayo sa programang iDiva Nights. At magkarinigan po tayo ulit bukas, 6 to 9 p.m. Dito lang yan, syempre, sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Ang susunod na programa, Heart Speaks. Kasama niyo po ang pretty girl Alex. At ang oras natin ay 8:46 ng gabi. Thank you so much!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR Ang iyong ka-vibes sa soundtrip
1: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Single o taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko'y yakap ka pa.
3: Dito sa Heart Speak.

0: 92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa Sound Trip na nagmula kay Peebo Bryson sa kanyang awiting Love Always Finds a Way. Kung inyo pong matatandaan ka-vibes, itong si Peebo Bryson na 2-time Grammy Award winner. Kamakailan lamang nang siya po ay bawian ng buhay dahil sa stroke back in June 2026. But we will always remember him, syempre, para sa mga hits niya kagaya na lang ng A Whole New World. Ano pa ba? Beauty and the Beast na inawit niya kasama si Celine Dion. And syempre, yung kanyang solo hit na talaga namang gamit na gamit sa karaoke. Pambato ni Tita at ni Tito ang If Ever You're In My Arms Again. Hugot ka pa ha? Ang daming humuhugot today. Akala ko ba Sona, pero bakit parang hugutan ang nangyari? Anong sabi? Anong hugot ng presidente ngayon? Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas. Ang ganda no, no? Parang hugot lang din sa buhay natin ka-vibes na sana talagang ugaliin natin na tayo ay mag-thrive. Tayo ay umunlad, umasenso, hindi nang dahil sa mga connection sa katropa, sa kapamilya, sa mga kakilala. Mas masarap yung guminhawa ka at makarating ka sa itaas ng ladder nang alam mong wala kang hininga ng tulong o ng pabor. Kaya, nako, kung ikaw man ay nahihirapan ngayon sa iyong buhay at pakiramdam mo, para bang gumagapang ka na makarating lang sa itaas. Isipin mo na lang na mas masarap i-enjoy ang tagumpay. Kung wala tayong ginamit na koneksyon o backer, mabuhay ka, ka-vibes! At dahil ikaw nga ay nakatutok sa ating programa, This is Heart Speaks, ang pinakabago nating programang nagbabalik every weeknight from 9 till 12 in the morning. Siyempre, tatlong oras tayong magsasama-sama. Tayo mag-uusap, no, tungkol sa buhay, tungkol sa pagmamahal, at siyempre sa mga kaganapan ngayong araw na ito. Medyo naging busy dahil nga alam naman po natin na ginanap ang 5th Sona ng Pangulong Bongbong. At marami tayong mga narinig na mga ulat, update at report patungkol sa nakaraang taon at ngayong 2026 patungkol sa ating bansa. Siyempre makakasama niyo ako, this is Alex Baltazar. At ka-vibes, kung meron kayong mga nais isangguni, kung meron kayong mga opinion, kung meron kang nais ikwento pero wala kang mapagsabihan, pwede mo ko i-text sa 0954-406-1967 at pwede rin sa ating SOC Meds sa 923 FMR Manila. And for yours truly, search mo lang ako ha, Alex Baltazar. Hindi po ako nagde-deactivate dahil sayang naman yung mga centavos in dollars na pwede nating kitain because of monetization. Sino ba sa inyo yung kumikita na ngayon dito sa Facebook because of monetization? Hoy, iniisip niya niyan, pwede siyang maging si Ivana Alawi. O bakit hindi? Lahat naman nagsimula talaga sa ibaba, hindi ba? Doon sa walang manunood sa'yo, walang pumapansin sa'yo. At hindi lamang basta usaping social media ito, but even to startups, di ba? Doon sa mga nagmamay-ari o nangangarap pa lamang na makapagbukas ng kanilang sariling negosyo. Huwag ka matakot. Normal naman yan eh, yung medyo kakabahan ka. Pero huwag mo nga hayaan na itong takot na ito, yung maging balakid para hindi ka sumubok sa buhay. Dahil walang nagtagumpay rather sa buhay na ito ang hindi kailanman sumubok. Lahat yan, shoot your shot lang. Diba? Di kasi kung ano-ano ang sinushoot, okay lang naman. Diba? Kung basketball, lipas oras mo yan. Maglibang ka dyan, aliwin mo yung sarili mo. Pero make sure that at the end of the day, gumagawa ka pa rin ng mga bagay na may kapaki-pakinabang. And speaking of at the end of the day, hindi pa nagtatapos, no? Ang araw na ito, dahil ang oras natin, ako, 9:21 pa lang ng gabi.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
0: ACS. At ka-vibes, tayo ngayon magbabalik muna to even more of the music. Samahan niyo pa rin ako as we now listen to Boyzone's song na titled You Needed Me. Inawit niya na para sa atin dito sa 92.3 FMR Manila. Ka-vibes.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip. From Jordan Hill, sa kanyang awiting Remember Me This Way, ang official soundtrack ng pelikulang ating kinalakhan. Walang iba kundi ang Casper. Casper, di ba, title nun? O, si Casper yung karakter. Oo, naku, eh, kung dati yung mga multo, cute, di ba? Ngayon ang mga multo, parang hindi na nakakatakyut. Nakakatakot na talaga. Nako. Pero hindi ko naman kayo tatakutin dahil anong oras na? Syempre, it's 9:47. At sa halip na magtakutan tungkol sa mga multo, I think ang mas nakakatakot talagang pag-usapan ay yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kung dati ng mga bata tayo, ang kinakatakutan natin mga story ng Mumo, yung mga van na kukunin ka raw, di ba? Ngayon ang nakakatakot na nung adult na tayo ay yung mga gastusin, yung mga bilihin na sabay-sabay, at syempre yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nagulat nga ako no, nung isang araw, I was listening to a seminar. At naloka ako nung nalaman ko na ang family living wage pala na ipinaglalaban noon

na 1,200 pesos. Ngayon, hindi na, nagbago na rin, tumaas na rin. 1,300 pesos na ang isinusulong ng mga maraming labor leaders bilang family living wage or nakabubuhay na sahod na napakalayo po no, sa magkano. Magkano ba tayo sa Manila ngayon? Mga nasa 600 plus, di ba? Eh, halos doble, kulang pa kung doblehin yung presyo na yun para ito po ay matupad or ma-fulfill natin. Pero, syempre ka-vibes, wala namang imposible kung tayo ay mananalig at kung tayo mangangarap at syempre kung mayroong mga aksyong gagawin para ito ay talagang ma-pursue. Ka-vibes, ano man ang iyong pinupursue sa buhay, speaking of which, nandito lang kami, nakasuporta palagi sa'yo. At kung may mga nais kang ikwento sa amin, isang guni, wala kang mapagsabihan, the program is always here. Ito ang Heart Speaks, kasama niyo ako. This is Alex Baltazar up until midnight, 12 in the morning. Siyempre, para tayo magkwentuhan, ano man yung nais mong isang guni, i-comment mo na yan sa ating post sa 92.3 FMR Manila at hihintayin kita. Kumusta ba ka vibes? Naging maulan eh, no? Kaninang mga bandang alas 8 or mga 8:30 saka nagsimulang bumuhos ang ulan around Quezon City dito sa may barangay South Triangle. Diyan ba sa inyong area? Kumusta? Maulan ba ngayon? Ako, nakalimutan ng jacket. Kaya ang ginawa ay nagpayakap sa iba. Oo, ang gawin dahilan niyang ulan? Parang ginagawang masama. Inosente ang ulan. Tapos ito pa ang nag-udyok para gumawa ka ng masama. Huwag ganon ha. Umuwi ka ng maaga kung wala na rin lang namang gagawin. Kung tapos na ang trabaho, congratulations sa'yo. At kung ikaw naman ka-vibes ay papunta pa lang sa iyong work, mag-iingat ka ha. At saka ugaliin mong nagdadala ka palagi dapat ng jacket, ng payong. Yun lang pag nagdala ka ng payong tsaka tumbler, huwag mong iiwan sa bus. Diba? Huwag mong iiwan sa kung saan-saan. Kasi yan ang sakit na mga nagdadala ng payong na hindi ma-shoot sa bag. O kaya kapag nagamit tapos basa. Kunyari, papatuyuin mo or iwanan mo sa labas ng establishment. Paglabas mo, it's either wala na or nakalimutan mo na. Para lang sa tao yan, diba? Para lang sa boyfriend yan. Yung minsan, naiwan mo lang ng saglit, pag hindi nakatingin yung may-ari, nanakawin ng iba. Tapos pag hinanap mo, wala na siya. Or minsan, hindi naman dahil kinuha ng iba, pero ikaw. Ikaw na mismo ang nakalimot. Ay, ganun ba talaga ka-vibes pag umuulan? Humuhugot na lang ang ating ginagawa. Sige na nga, magiging produktibo muna ako. And I promise, I'm gonna do my best in giving you music this Monday evening. O, yung haba na naman ang pila niyan sa mga gasoline station dahil bukas, syempre, parte pa rin ang staggered na pagtaas ng presyong petrolyo. Eh, magtataas na naman po. Lahat ng klase ng petrolyo, kerosene, diesel, gasolina. Pero ang pinakamalaking pagtaas ay diesel. Last week, no? Magkano ba 10 pesos? Ngayon, ganun na naman din yata or if not less. Kaya good luck sa ating lahat at sana umulan din, hindi lang ng tubig, kundi ng marami pang racket para tayo ay mabiyayaan ng pampinansyal. And right now, as promised, we give you more music. Ito nga ang awitin from NSYNC, This I Promise You. Dito pa rin sa Heart Speaks with Alex sa 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. Sa lahat ng mga pinangakuan dyan, savor the moment as we listen to this song. Ang oras natin, Ka-Vibes, it's 9:51.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupit!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa Sound Trip. Coming, of course, from the one and only Lani Misalucha sa kanyang version ng Starting Over Again. Na alam naman natin, naging official soundtrack pero version ito ni Gonzaga sa kanila ring movie with the same title, Starting Over Again, kung saan siya ay naging or ginanapan ang karakter ni Jeannie. Naalala mo pa ba yung naging ending noon, yung plot twist sa movie na yan? O sige na, hindi ko na i-reveal or hindi ko na i-spoil sa inyo dahil baka hindi mo pa napapanood yan ka vibes. At ayoko namang aksayahin yung pagkakataon na ang ganda sana kung ito'y iyong mapapanood with a loved one, with an ex, pwede. Teka lang, bakit ka manunood ng movie with an ex unless ikaw ay may balak na makipagbalikan? Alam mo, speaking of balikan, ganyang mga thoughts yung pumapasok sa isip natin kapag maulan ang panahon. Ano ba ang psychology behind that? Bakit nga ba kapag maulan ang panahon, we tend to be emotional? Naaalala natin ang nakaraan. Tayo ay nagre-reminis tungkol sa ating past and sometimes up to the point na namimiss mo ang tao, you want them back. Pero huwag ka magpalinlang masyado sa emosyon mo, ha? Huwag masyadong marupok. Although ako dito, I always say that I don't judge yung mga marurupok. In fact, ayoko nga yung salitang marupok. Kasi bakit kailangan ang mga marurupok ang ating husgahan? Samantalang merong mga nanloko at nanakit sa kanila. At dapat yun yung mas pagtuunan natin ang pansin at singilin ng accountability. O hindi sona ito, ha? Baka sabihin ninyo eh, tayo ay nagsi-second round ng sona ngayong gabi. Siyempre, alam ko naman that it's been a long day for most of us at gusto nyo na lamang mag-relax, kaya samahan nyo ako ngayong gabi, this Monday evening, sa ating programang Heart Speaks. This is Alex Baltazar and I'm gonna be here up until midnight. At atin nang babasahin itong ipinadala sa atin ni Cheryl Madrigal. Cheryl Madrigal, ano ba ang hinaing ng iyong puso ngayon? Sa ating Heart Speaks, ang sabi niya, siya daw ay kasalukuyang buntis ngayon. Wow, congratulations sa'yo, ha? At 3 years na daw since nagpakasal sila ng asawa niya. Naitago na lang natin sa pangalang Greg. Mm-hmm. Pero ang problema raw ay nahuli. Ang sabi niya dito, DJ Alex, buntis ako at nahuli ko ang asawa kong si Greg na may catshot na ibang babae sa Instagram. Catshot lang naman. Binukas ko yung kanilang conversation. Kumustahan lang naman ang nakita ko. Yung girl kasi, DJ Alex, ay kanyang batchmate. At nag-uusap sila, getting excited about their upcoming reunion. O, nako. Eto tayo sa mga reunion na yan eh. Sino ba sa inyo dito yung hindi pumayag na dumalo yung kanilang asawa or partner, nobyo-nobya, sa mga reunion na yan dahil ang takot nyo iisa? Yung takot na baka mamaya marikindel yung relasyon. O di kaya yung mga old flame e biglang mag-spark na naman at maging mitsa pa ito para matapos ang inyong relasyong mag-asawa. I get it, no? Hindi naman ito nanggagaling sa place of immaturity. Although of course, you can always communicate with your partner with an open heart and mind. Na ito, ilalatag ko sa iyo yung mga takot ko, yung fears ko that this might be the cause kung bakit tayo mag-aaway, and I'm not comfortable kung gagawin mo ito. At nasa sa inyo na yon, di ba? What will be your next step? Pero sa case mo kasi eh, meron ka pang binanggit na very crucial in the story, which is yung buntis ka. Alam mo, dapat hindi ka nai-stress. Dapat ang ibinibigay lang sa'yo ng mga tao sa paligid mo, joy, di ba? Peace. Dahil kung ano man yung napoperceive mo bilang buntis, eh di hamak, maa-absorb din yun ng anak mo. Oo, marahil eh, wala pang kamuwang-muwang, hindi pa, o wala pang kamalayan yung iyong sanggol sa sinapupunan. Pero anuman ang maramdaman mong stress, mahalaga, natandaan mo,
na may epekto yan sa kalusugan at kapakanan ng magiging anak ninyo. Kaya dyan kay Greg, o kahit sabihin mo na nakikipag-chat lang siya, at wala namang I love you, wala namang anything na kailangang ikatakot, the mere fact na nakikipag-chat siya sa ibang babae, without your knowledge, at hindi niya sa'yo ipinagbigay alam. Eh medyo red flag talaga yan. Kumbaga sa shade ng red, nandun na tayo sa palight red. Pero hindi pa naman talaga manginang-nginang na pula, diba? Hindi pa naman talaga yung pulang-pula. Pero ano man kasi yan, sabi nga nila, ang cheating, ito man ay micro, it will always be a form of cheating at the end of the day. I'm not saying na ang asawa mo ay nag-cheat sa'yo, no? Huwag ka mag-overthink, missis. Pero ako, I'm with you. At nakikita ko na very valid yung iyong pakiramdam kung bakit ba nararamdaman mo yan na ikaw ay medyo bothered na nakikipag-chat ang iyong asawa habang ikaw ay buntis. Oo, sabihin, wag bigyan ng kulay. Pero the fact na hindi ito sa'yo sinabi. Bakit? Ang mga bagay lang naman na hindi natin ipinagbibigay alam sa ating partner ay yung mga bagay na alam natin makakasakit sa kanila. Kaya bakit? Bakit hindi sinabi? Hindi mo kasi pwedeng sabihin na magkaiba yung hindi lang sinabi o itinago eh. Kasi sa huli, parang synonymous lang yung dalawang yun. The fact that you didn't choose to tell the person you love yung mga bagay na yan, eh para mo na rin talagang sinadya na pagtaguan ng sikreto yung partner mo. Siguro yung advice lang natin, no, is siguraduhin mo at ugaliin mo na makakapunta ka palagi sa iyong doktor. Kung kailangan mo mag-visit, gawin mo. And if feeling mo nagkukos na ito sa'yo ng problema mentally, emotionally, you have to seek a professional, no? At kausapin mo rin ng maayos at mabuti itong iyong asawa. Although I wouldn't advise na gawin mo siyang confrontational dahil baka mag-lead lang ito sa mas malaki pang away sa inyong dalawa. It's best if parehas kayong kalmado, if hindi confrontational yung dating ng iyong pangungumusta tungkol dun sa nabasa mo. At syempre bilang babae, hindi ko kalilimutang i-advise sa'yo to take screenshots. Mahalaga yan. Dahil ang mga lalaki, mahilig yang magsitangge. Andyan na yung ebidensya sa harap. Hindi ko nilalahat ha. Karamihan lang. Alam mo yan, kuya, nagawa mo na rin ba to? Oo. Ililipat niya na bakit na-offend, na-hurt, hindi. Real talk lang naman, no? Hindi natin alaman yung mga reason bakit naging ganyan kayo at bakit yan ang naging decision ninyo sa buhay kahit na alam nyo makakapanakit kayo ng iba. Pero this is the reality that most people experience. Kaya sana ka-vibes, iwasan natin yung mga bagay na alam nating makakapagpasakit sa ating partner. And when I say iwasan, hindi po ibig sabihin nun itago. Iwasan as in huwag nang gawin. Diba? Kasi anumang klase ng communication, ito man ay in physical or face-to-face communication, ito man ay on social media, medyo nakakatakot pa rin yung hindi ipinagbigay alam sa'yo. Tapos, diba, buntis ka pa. Alam mo, sumama ka na lang sa reunion kung pwede. Or wag na lang sumama sa reunion dahil para kay Greg, kung ito man ay makarating sa'yo, ano ba yung mas mahalaga? Diba? Yung kapakanan ng iyong mag-ina? O yung pangangailangan mo na kailangan makarating ka sa reunion ninyo? Ka-vibes, kung meron kang nais na ibigay na advice sa ating letter sender, eh, i-text mo lang kami sa 0954-406-1967 o di kaya mag-iwan ng komento sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. Sa ngayon, balik muna tayo to more of the music. Ito pa rin ang Heart Speaks Together with yours truly. This is Alex Baltazar. And here's from Nina dito sa 92.3 FMR Manila, Ka-Vibes.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes
1: ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka vibes sa Saldrit.
1: Ang lupet.
3: At ka vibes ikaw ngay nakadutok pa rin sa 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio, ka vibes sa sound trip. At narinig nga natin kanina lang ang version ni Ariel Rivera ng Getting to Know Each Other. May ka-text ka ba ngayon kaya hindi ka makatulog? Anong ginagawa nyo? Nag-getting to know each other. Diba? Nagkukumustahan, nagtatanong, ilan kayo magkakapatid? Ano pa ba usually mga tinatanong pag getting to know? Ah, tungkol sa nakaraan, diba tatanungin ka niya, nakailang boyfriend ka na? Ilang months na or years simula nung nag-break kayong dalawa. Siyempre, kailangan i-make sure mo, di ba, na naka-move on na talaga yan at hindi ka lang ginagawang rebound. Ka-vibes, ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, ikaw man ay medyo emosyonal dahil baka nga nalaman mo lang na ikaw ay isang rebound. O ano man yan, sa career mo man

Yan, sa love life man yan, sa pamilya mo yan, man yan. May mga kasama ka tuwing gabi, hindi mo kailangang ilathala kung hindi ka komportable. But we're just here. Buksan mo lang at ilakas ang iyong radyo at patutulugin kita hanggang sa maging mahimbing na yung iyong pagpapahinga ngayong gabi. This Monday evening, kasama niyo pa rin ako. This is Alex Baltazar sa ating programang Heart Speaks, ang pinakabago nating programang nagbabalik tuwing gabi. Kasama niyo ako ng tatlong oras and right now, we still have more than an hour bago tayo magpaalam para sa araw na ito. Kumusta ba kayo? Siyempre, Lunes, no? It's a day that not a lot of people are excited about kasi Linggo, diba? Yan na yung nagpapanik ka na, yan na yung medyo nararamdaman mo na yung kalungkutan, and it's time to face the reality na trabaho na naman tayo. Stress na naman. At ngayong Lunes, nakipagsagupaan na naman tayong lahat. Simulan mo sa umaga, sa traffic, yung pagising mo pa lang ng umaga para maiwasan yung traffic. Alam mo, para yung ano yun, no? Yung bagay na pilit mong iniiwasan, the more na iwasan mo, the more na nai-encounter mo. At kahit na anong gawing pilit mong maiwasan ng isang bagay, kusa ka pa rin sinasampal ng paharap. Parang traffic lang yan, iwasan mo man ang iwasan sa umaga. Talagang mai-encounter mo pa rin sa ayaw at sa gusto mo. Gayunpaman, napagtagumpayan mo ito, kaya be proud of yourself. Alam mo, kapag napagtagumpayan mo yung unang araw ng pagtatrabaho, magtutuloy-tuloy na yan eh. Kaya sabi nga nila, whether you like it or not, kailangan maging i-convince mo yung sarili mo na masaya ka, di ba? At the start of the week, kasi ito na yung maa-adapt ng buong sistema mo for the entire week. Pero bukas, may pagkakataon pa naman kung medyo hindi maganda ang gising kanina. At least, ngayon ang panahon mo para ikaw ay makapagpahinga. And tomorrow, bagong araw na naman ang puksaan at sagupaan. At pakikipagsapalaran. At pakikipaglaban sa mga hamon ng buhay. Sana, makaya mo yan. Siyempre, ang FMR is here to give you hope. At patuloy tayong magbibigay ng liwanag. Hindi naman tayo langit. Patuloy lang tayo magbibigay ng musika, ng pag-asa in the form of music. And speaking of hope in the form of music, itong awiting ito from Mandy Moore na minahal nating lahat dahil naging official soundtrack ito ng A Walk to Remember. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka vibes sa Soundtrip. Here is Only Hope. Dito pa rin sa ating programang Heart Speaks. Ang oras natin ka vibes, it's 10:51.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes, a sound trip. Sabi nga ni Celine Dion and R. Kelly, I am your angel. Tama ka dyan, tama kayo dyan, kasi I am your night angel. Nakasama ninyo every night dito sa Heart Speaks. This is Alex Baltazar. At meron na nga lamang tayo na lalabing ilang minuto, pero huwag ka mag-alala kasi marami pa tayo mga awiting in line for you to listen to. Kaya sama-sama na tayong magpuyat. Pero hoy ha, kung maaga pasok mo bukas, hindi naman ako magtatampo. Konti lang. Kumusta ka? Kumusta ka ngayong araw na ito? Naku, kung kaka-tune in mo lang sa 92.3, maligayang pagdating. Sana ay hindi ka na umalis. Okay, speaking of pagdating ha, ang dami niyan, mga nagpaplano na. Yung mga OFW lalong-lalo na, na bumalik sa bansang Pilipinas dahil in just a month, 'di ba? Pagkatapos ng buwan ng August, bare months na naman at malapit na ang Kapaskuhan. Kaya nako, i-expect mo na ang mga pasalubong. Syempre, at higit sa lahat yung mga yakap, hagkan mula sa mga mahal natin sa buhay na nagtatrabaho overseas. Alam mo ang pangarap natin, no? Yung hindi na natin kailangang umalis ng bansa para tayo ay magsipag-asenso. Pero syempre, hindi natin masisisi yung mga pangangailangan natin at yung mga matatayog nating pangarap para sa ating mga mahal sa buhay. Yan yung nag-uudyok sa atin para tayo ay magsakripisyo, para tayo ay mangibang bayan at doon subukin ang ating kapalaran. Pero sana dumating ang panahon na hindi na natin kailangang umalis ng sarili nating bansa para tayo ay umasenso at umunlad, kasi sapat na ang mga oportunidad dito pa lang sa ating tahanan. Pero ngayon, ang gandasal-dasal na lang muna. Kanina, no, naihayag sa atin ni President BBM yung mga updates and reports patungkol sa ating bansa sa nagdaang taon na ito. Alam naman natin na isa dyan yung mga inungkat talaga na mga kontrobersiya, yung mga ghost, di ba? Ang dati, ang ghosting, nangyayari lang sa relasyon. Pero ngayon, ang ghost nangyayari pati sa politika. Nako, anong klaseng ghost ba yan? Nakakatakot. Mas nakakatakot, no? Kaya ipagdasal natin na sana ay makamit ng bayan ang minimithi nitong hustisya. At syempre, kapag masaya ang lipunan, di ba? Parang ikaw mai-inspire ka rin na sumaya. Kasi kung okay na ang lipunan, bakit pa ba tayo mamumblema? Ako, naniniwala ako na malaki talagang parte ng overall happiness natin at satisfaction is kung magiging maayos yung kapaligiran natin. Kasi iba rin ang impact sa atin yan. Kapag maayos ang kapaligiran, it's a domino effect. Nagiging maayos din yung ating pampersonal. Kaya unahin na muna natin yung bigger picture, di ba? Tingnan natin, ating ipagdasal na maging okay para tayo ay syempre maambunan din nung pagiging okay. Pero kung ngayon meron kang mga dinadalang pansarili mong problema, pampersonal, at pakiramdam mo ang bigat-bigat na, walang tumutulong sa'yo, baka kailangan mo ng ano, partner na magaling magbuhat sa gym. Uy, joke lang yun. Pero syempre, kailangan mo siguro talaga ng mga kaibigang mapagsasabihan, yung mga kaibigan na alam mong maaasahan mo, at hindi gagamitin yung mga kwentong ilalathala mo sa kanila laban sa'yo. Mahalaga rin na pagdating sa mga problema natin na i-vent out natin, kasi it's also a way for us to release the stress, the pain. At alam mo, pagpaulit-ulit ka kasing nagsasalita about your pain, unti-unti ring, alam mo yon, nag-a-abate or nawawala, nababawasan kahit papaano yung iniinda mong sakit. Pero yun lang, kung ikaw man ay in pain ngayon emotionally, be careful kung sino yung mga taong pagsasabihan mo ng mga problema mo, kasi hindi mo alam while you are healing. Akala mo nag-heal ka, diba? By talking to many people, to some friends about your problems, but you don't realize na ito palang mga problemang ito, balang araw gagamitin nila laban sa'yo. Kaya maging maingat ka sa mga tao sa paligid mo. Dahil sabi nga rin nila, diba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Kung ikaw ba tatanungin ko ngayon ka, Vibe, sige, alalahanin mo yung listahan ng mga kaibigan, ng mga malalapit na meron ka. Ano nga ba sila? In one word,
How will you describe yung tipo o uri ng mga kaibigan na meron ka ngayon? Hindi ko sinasabing husgahan mo yung mga kaibigan mo, ha? But most likely, kung ano yung environment that is surrounding you, that is slowly becoming who you are. Hindi ka man ganun, eventually, maa-adapt mo yon. So, ikaw, how will you describe in one word yung uri ng mga kaibigan na meron ka ngayon? Dahil most likely, ganun ka rin. The Vibes, habang ikaw nga ay nagbe-brainstorm dyan, balik muna tayo to more of the songs. Malay mo naman, yung mga kaibigan mo na yan, eh parang yung title ng song na ito from Angeline Quinto, Hulog ng Langit pala. Blessing in disguise na naging mga tropa mo yung mga yan, kaya pasalamatan mo sila, ha? Dahil yan ay regalo from God. This is Alex sa Heart Speaks sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka Vibes.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip. Yan nga ang song from Agot Isidro na pinamagatang everyday. At sana nga araw-araw ay samahan nyo rin kami. Dito sa Heart Speaks muli, this is Alex Baltazar. And it is almost midnight, kaya panahon na para ako ay mamaalam at mag-goodnight muna sa inyong lahat. Ipahinga ninyo ang inyong katawan, ang inyong sarili, ang isipan. Ako, napakahalaga niyan, no? Hindi man yan yung dahilan kung bakit tayo ay masiglat nakapaglalakad sa umaga, pero dapat ang ating utak, no, eh inaalagaan din natin, dahil kapag punong-puno ito, ang hirap din mag-function. Pwedeng umabot sa puntong hindi ka na makatayo mula sa iyong kama dahil lang punong-puno ka na ng stress. Kaya if anything, yan talaga ang dapat pinagkakaingat-ingatan mo, ka-vibes. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi dito sa Heart Speaks. Bukas ulit, ha, magkita-kita tayo. Yung mga nakapila sa gas station ngayon, o sana umabot ka pa. Dahil starting bukas, no, ng 6 in the morning, applicable na nga yung bago pong pinatutupad na pagtaas muli ng presyo ng petrolyo. Gayon pa man, kapit lang, ka-vibes, malalagpasan din natin to. Malalagpasan mo rin yan. Alam ko, sunod-sunod yung problema, yung mga hamon sa buhay. Hindi pa nabanggit dyan yung mga personal mong problema. Pero wala ka namang hindi kinaya sa mundong ito. At sana nga, no, wala na rin naman tayong magagawa nandyan na yan. Pero sana, ang maging kapalit nito, mas lalong kaalaman o yung wisdom na next time na maranasan natin ito, mas malakas na tayo, mas alam na natin kung ano yung gagawin natin. Sana ito ay magdulot ng mas malaking katalinuhan para sa ating lahat. Mga ka-vibes, maraming salamat for keeping me company tonight on the Monday edition of our show, Ang Heart Speaks Muli. This has been Alex Baltazar. Balik na tayo ngayon to more of the songs. Iwanan ko kayo ng song na ito from Jamie Rivera. OPM naman tayo. It's called People Alone. Oy, hindi ka na alone kasi kasama mo kami. This has been Alex Baltazar. Kita-kita tayo uli bukas, Tuesday evening, dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Good night, everyone! Love you! Bye-bye! Mwah!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE License Number 0019068, Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now signing on.
1: Ang oras sa FM Radio, 3:59, ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Pag-love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Bibida ang tawa at saya every morning.
4: Ang programa

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Perfect.
3: Really?

0: Edgar Shirley.
1: Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
0: dog song, sorry, don't be
1: afraid. Come on.
0: Really?
1: Really?
0: Really?
2: Good vibes. Good morning.
1: And the bed.
3: Good vibes.
4: Yung boses na parang bagong gising.
3: Tama, tama. Oo. Pero pinilit, di ba? Dahil kakayanin sa araw ng Martes, tama. July 28, 2026. Kasama mo na ang Bet na Bet kasi ang Lupet, 92.3 FMR.
4: Favorite music radio. Come on sa Soundtrip!
3: Ito na rin ang inyong favorite pampagising. Ang programa
4: Good Morning!
3: Oh, yeah! At syempre kasama mo na rin ang iyong kulit tandem sa umaga, ang mama mong kumakaribas ng tawa, pero ang aura maariba si mama mia.
4: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Jolo is my name, baby!
3: Baby! Ka-vibes! Kamusta ang Martes mo? Ano? Sa huling Martes na ng Hulyo, hindi naman
4: huling
3: Martes.
4: Huli?
3: Oo, huling Martes ito ng Hulyo, ha? Sa susunod, Agosto na talaga.
4: O, diba?
3: O, diba?
4: Kahit sa ayaw Agosto mo, talagang Agosto na. Kaya
3: naman. Tama,
4: tama. Ka-vibes, huling Martes, ayon kay Mama Mia. At
3: yes!
4: Syempre, ito na nga yung mamaya, anong oras na ba? Ilang oras na babadyan na yung pagtaas ng gasolina.
3: Tama.
4: So, nire-remind lang kita na baka may time ka pa, magpa-pultang ka pala eh.
3: Magpa-pultang ka na! Pultang ka pala eh. Pero ito ha, para mas lalo kang ganahan. Sa umagang ito, abay, shoutout na muna sa lahat ng mga ka-vibes natin. Nagising na po at gising na rin sa oras na ito. Ano? Gumaganon na rin. Sa lahat ng mga panaderya, lahat ng mga terminal ng jeep, tricycle, mga jeepney driver din, mga bus driver. Magandang umaga po sa inyong lahat, ha? At saka sa mga nagtitinda rin na mga kung ano-ano pang almusal. Magandang umaga po sa inyo. Ay, kumin nyo lang po kaming background. Kami ang bahala para magising niyang kaluluwa ninyo.
4: Tama. Ano man ang ginagawa nyo dyan? Yan may mabuti o masama. Basta kami kami background. Kami ang inyong background. Kami na bahala sa tugtugan. Ayan.
3: Ganun. At ikaw man ay nagbabalak mang hold up ngayon. Kami
4: Why?
3: Sa konsensya mo.
4: That's bad.
3: Huwag mong gagawin yan. That's bad. Okay.
4: O, sabi ni Michael Jackson. That's bad.
3: Who's bad? Eto na nga mga ka-vibes. Makisagot na kayo sa ating katanungan. Get one worksheet of pad paper dahil ito na ang ating
5: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
3: Question of the day.
4: Kung babalik ka sa nakaraan, ang question of the day, nauna yung tanong. The question of the day, kung babalik ka sa nakaraan, ano sasakyan ba?
3: Ano?
4: Kung babalik ka sa nakaraan, ano ang gusto mong baguhin?
3: At bakit?
4: At bakit?
3: Ikaw oo, ba?
4: Babaguhin ko sa mga na ugali ng kapitbahay ko.
3: Bakit naman yung ibang tao?
4: Hindi, o yung ibang tao. Hindi, siguro kung may ganyan, hindi ko babaguhin.
3: Tama! Tama,
4: kasi sabi nila, ayon sa ano,
3: ayon sa pag-aaral,
4: ayon sa, ayon sa Marvels, pag binago, tinuro, no? E di yung mga ano, babaguhin, siguro mas tuturuan ko na lang yung ano, kasi kung babaguhin mo daw, sabi daw, tot naniniwala ka doon, na pag binago mo daw yung nakaraan mo, mababago din yung mga nangyari
3: sa'yo. Yung future mo, oo. Tama naman. Ako din, wala akong gustong baguhin, kasi hindi naman ako magiging ganito kung hindi dahil sa mga pinagdaanan ko noon.
4: O di, wala na tong tanong
3: o,
4: na to.
3: Okay, next question please.
4: Wala na, next question.
3: Ikaw
4: kung babalik
3: ka
4: sa nakaraan, bakit? Yun na lang.
3: Bakit? Ikaw ba ka-vibes anong hirit mo dito sa ating katanungan? Makisagot ka na dahil posted na po yan sa ating Facebook page, 92.3 FMR Manila. At syempre, babasahin natin yan sa pagbabalik syempre ng inyong favorite pampagising, ang programang
4: Good
3: Vibes.
4: Good morning!
3: Kasama pa rin ang kulit tandem mo sa umaga, ang mama mo kumakariba sa tawa, pero ang aura maariba si mama mia.
4: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin at binabati mo taga General Trias Cavite. What? Nagising na si Jair Lakian at si Judah May Nugpo.
3: Judah May.
4: Ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
3: Baby, dito na yan sa Bet-a-Bet kasi I'm the Bet, 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes sa Soundtrip. Ang oras!
4: Oras at 4:26 na perfect.
3: Parang
4: tama.
3: Really?
2: Good vibes. Good morning.
1: Busot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibe sa cell trip.
0: Ang lupet!
4: Thanks!
1: Ito na ang inyong ka-vibe sa cell trip. 92.3

0: Tawad saya every morning.
1: Ibigay ko na sa inyo ang inyong mga kapalaran para sa orihinal na

0: que Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, taritong, kipo.
3: Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Really?
4: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Yeah!
0: Ang lupet!
5: Good vibes!
6: Umaga mo, ka-vibes.
0: Kapag ka na nakatuto ka na dito sa FMR.
6: Come on!
0: Hoy! Ngiti-ngiti, bawal lang.

0: o'clock a.m. Diesel, tataas po ng 7 pesos and 32 centavos per liter.
1: Nakaw!
0: Ang gasolina naman, 6 pesos and 80 cents per liter.
1: Ang lala naman, grabe naman yan.
0: Ang lala talaga, umaray si DJ Jokolok.
1: Diba alam mo yun? Ako talaga, mamaya kayo.
0: Ito naman kerosene, 4 pesos and 22 centavos per liter.
1: Alam mo, napapansin ko kapag binabalita natin na posibleng ano, natutuloy talaga, huwag na natin kayong sabihin yan, no? Para hindi matuloy. Yung,
0: parang namamanifest ba natin?
1: Hindi, namamind condition natin yung mga tao na nataas na naman. So okay na sa kanila kasi nasabi na, ay narinig ko na yan nung nakaraan, magtataas nga. So parang ganun yun na pagkakaano.
0: Pero anyway, ito ha, mga ka-vibe, sabi naman ng DOE o Department of Energy Philippines, ano, ito po nagkaroon po sila ng fuel discount programs. Ito yung laging sinasabi ni DJ Jokoloko na kada mga gas stations pala ito, meron silang particular na discount para sa mga PUV.
1: So yun ka nga yung humirit yung isang transport group na sana gawing 15 o 15 pesos yung fuel subsidy ng bawat driver.
0: At alam nyo po ba na hindi lang po ito sa mga jeepney driver o mga bus driver, pati po sa mga TNVS, pati na rin sa mga food delivery drivers po, kagaya yung mga sikat talaga, yung kulay pink at yung kulay green na delivery rider, kasama rin po sila, pati yung mga nagde-deliver po na delivery app na yung kulay orange.
1: Maganda yun, at least kahit papano sa ganyang paraan, maiibsan yung bigat ng ano.
0: At saka, included lahat ng mga pumapasahe, lahat ng mga driver na talagang pinagkakakitaan yung pagmamaneho at pamamasada. Yan yung magandang balita. Kasi walang naiiwan, hindi yung puro, oo naman, kailangan talaga ng mga PUV drivers yan, ng mga UV Express drivers, mga jeepney drivers. Pero syempre, paano naman yung mga nagmomotor? Baka maiwan naman sila dyan, sa laylayan. Hindi naman, kasama naman po sila sa programang ito, sa subsidiya na
1: mabuti
0: ito.
1: Mabuti yan, mas maganda na yung ganyan yung natutulungan yun. Well, yung iba naman, kaya naman ng iba, kahit umaaray na pero kinakaya.
0: Totoo.
1: Okay lang, yung ibang umaaray na pero hindi kaya, yun na dapat natin tulungan.
0: Tulungan
1: diba?
0: Talaga.
1: Kaya darating na halalan, huwag niyo pong kalimutan. Tumakbo, no?
0: Uy, kahapon binanggit ni Presidente yan sa kanyang zona. Sana nakapanood at nakapakinig ang ating mga ka-vibes. Kasi syempre, mahalaga rin naman na malaman natin yan. Yan ang aabangan natin at babantayan.
1: Diba? Binanggit din ng Presidente yung pagtanggal ng yung alising daw yung systems loss.
0: Yan, yung paniningil.
1: Sa charges ng kuryente.
0: Totoo. Diba? Alam mo yung pinaka-inaabangan ko rin dyan, bilang tayo yung mga taxpayer talaga, kapag ang sahod mo raw sa loob ng isang taon ay mas mababa pa sa 480,000 pesos, ay tatanggalin na rin o magkakaroon ka na rin ng tax exemption. Sa ngayon kasi, parang 250,000 pesos per year lamang yung included sa ganitong klase ng programa o tax exemption. Yan ang inaabangan ko talaga.
1: Diba?
0: Inaabangan ko talaga.
1: Kasi sahod ni Mama Mia, 350,000.
0: So pagka... Hindi naman.
1: Hindi naman. Hindi mo mapasok. Doon sa programa. Anyway, yun nga. So kung matagal, kasi dati naman, kung matatandaan nyo, ng mga nakakatanda dyan, na dati naman talaga yung systems loss sa Korea, hindi naman talaga kasama yan. So talaga kasi yun yung mga nagja-jumper, yan yung mga nagdanakaw ng kuryente. So parang minsan yun naging problema siguro ng kumpanya ng kuryente na yan. Kaya nilagay siguro, dinistribute sa lahat. Sa isang subdivision, may dalawang nagnakaw ng kuryente dyan. I-distribute pa din yan sa lahat. Paghati-hatian nyo, wala kaming problema. So ngayon, siyempre, di naman natin napapansin sa resibo natin dahil mayaman ka nga, Mama Mia.
0: Walang yakin naman.
1: Sa'yo pala to.
0: Mayabang lang.
1: So ayun nga. So ngayon, kung matatanggal yun, at least kahit pa paano, mababawasan ng konti.
0: Tama. At saka diba, parang nga, ang unfair lang din na para sa mga ordinaryong consumer. Kasi hindi mo naman yung pinakinabangan. Hindi naman yung kasama sa mga, tawag dito, yung mga ginamit mo talaga. Isipin mo, todo tipid ka sa kuryente.
1: Tapos
0: pero,
1: naka-aircon yun.
0: pero at the end of the day, naka-aircon pa rin yung naka-jumper.
1: Hindi, wala ba silang application o wala ba silang gamit na madidetect kung saan yung ito yung systems loss dito at matutukoy kung saan yung eksaktong
0: Alam diba? Mo, ito rin yung pinagtataka ko ha. Ewan ko lang din kung paano ba nire-reading niya ang mga metro na yan. Pero kasi yung... yung ano ba yun? Parang ruleta ba to? Parang... Hindi kasi, yung metro kasi doon sa amin.
1: Ano ba yung metro sa iyo?
0: Yung metro kasi doon sa amin, mataas kasi.
1: Mataas talaga.
0: Mataas kasi siya. So parang iniisip ko, yung wala naman kami nakikita buwan-buwan na umaakyat doon sa may...
1: May drone sila, di mo nakita.
0: Talaga ba?
1: Diba?
0: So parang, ano ba to? Paliwanagan nyo nga kami dito, mga kabay.
1: Mataas yung yung metro?
0: Mataas yung metro doon sa may bantang sa amin.
1: Bakit naman kasi nilagay yung sa taas? Nahirapan tuloy yung
0: Hindi ko rin alam kung sino ba. And umuupa lamang din kami.

0: Okay.
1: Eh, ayan mga kabal, asahan natin, 'di ba, na 'yan ang aabangan natin at babantayan. Kung talaga nga bang mawawala na ba sa resibo natin, ano, o sa mga bill natin yung system loss na 'yan, tayo ba ay ma-exempt na rin na sa tax pagdating sa pagbabayad ng tax kung ang sahod mo ay below 480,000 pesos per year? O ayan mga kabal, at least alam na natin ang mga pwede nating abangan. Ito abangan na,
0: ito ang tawag pala sa mangyayari yun, sariling kuryente act.
1: Oh, sariling kuryente act. I love it.
0: Upang gawing simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng sol.
1: Tama yan. It's giving affordable electricity. Wow.
0: Diba? So anyway, so yan lang din naman. Kasi, well, alam mo naman yan, kung nakanig ka o nanood ka ng show na ng Pangulo,
1: yan.
0: Diba?
1: Yan ang sinasabi natin. Pero ito mga ka-vibes, mas pakaabangan nyo rin to dahil susunod na rin ang una kamadalangin yung mga kapalara para sa hulalalalala. Kaya dyan ka lang. At dito lang din naman kami. Magkakapilang kami, ha?
0: Ay, syempre. Kaya wala ka lang dahil para maglipat pa ng istasyon dahil ito ihahay na namin para sa iyong almusal ang magandang tugtugan.
1: Correct! Ang magandang chikahan.
0: Tama.
1: At ang kaligayahan na inyong inaasam. Wow! Diba? Ito na kaya sa inyong favorite pampagising. Ang programa ang gigigigigigigigiva.
0: Good morning!
1: Kasama ang kulit tandem mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: ako is my name, baby.
1: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet at 92.3 FM
0: favorite music radio,
1: ka-vibes sa soundtrip. Ang oras
0: 7 minutes na lamang mag-alas 5 na. Pero sa mukha mo, perfect.
1: Para crop it.
0: Tama.
1: Really?
2: Good vibes. Good morning.
3: Uy, kachat niya. Ang lupet!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 5 in punto, ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho! Yeah. Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
3: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang lupa!

0: Like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Morgan Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, tatitong
3: people. Perfect!
2: Perfect! Mama!
3: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
3: Ang lupa!
4: Good vibes! Ang bango-bango! Ang bango-bango!
0: Ay, grabe!
4: Ang bango-bango, ng simoy ng hangin.
0: Ay, ba?
4: Sa labas. Medyo malamig-lamig kasi dahil nga umulan kagabi, di ba? Ang lakas ng ulan. Dito rin ba? Malakas yung ba ulan? O sa amin lang yun?
0: Hindi, umulan din naman dito kagabi. Oh, pero hindi nawala din naman.
4: Ay, hindi ganun kalakasan.
0: Oh.
4: Sa amin kasi doon sa may south.
0: Sa inyo?
4: Ay, share ko lang mga kabibs kahit din ninyo tinatanong ha. Oo, sobrang lakas talaga doon
0: sa lakas sin, ano?
4: Ang lakas talaga. Tapos yung pagkatapos nun kumukulog pa ng malakas-lakas pa. Kaya naman, yan, medyo malamig doon sa amin at nararamdaman ko pa rin siya kahit nandito na ako sa may Quezon City.
0: Oh, ang lamig. Diba? Alam mo, nakarating dito yung lamig.
4: Oo, kasi ang lamig ng aircon
0: natin. Ano yung aircon pala bukas?
4: Dala-dala ba yung aircon? Diba, alinang mag-yelo yung mga empleyado basta yung computer ay safe at garantisado.
0: Oh, diba?
4: Yung talaga yun, diba? Siyempre, mahirap nga naman masiraan na ang gamit. Napaka, ano pa naman ito, importante ito, diba? Kaya dapat ingatan. Kaya sa mga opisina, di ba, makaka-relate yan yung mga kabibes natin na 18 degrees ang aircon temperature nila sa loob ng opisina.
0: Oo, ganun na ba?
4: Oo, tapos,
0: ako ang ginagawa ko 17.
4: Tatlo-tatlo na yung jacket nila, pero bawal patayin, bawal taasan yung temperatura.
0: Oo, sa radyo kaya ganun. So, hindi naman yung aircon para sa DJ, sa equipment.
4: Tama, pakipan namin sa inyo.
0: Special ka. Pili mo special ka, ang grabe, dami aircon.
4: Totoo, pag nasira yan, mas mahal pa yan sa buhay mo. Diba? Kaya naman ka, Vibes, eto na. Mas mahal pa to sa buhay mo. Hindi naman din. Sakto lang.
0: Saks lang.
4: Sakto lang. Dahil eto na ang una kamada ng inyong mga kapalaran na para sa who? La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-
0: Eto na, kapag sana na yung hulala for today, July 28, 2026, para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
4: Makinig at
0: manginig.
4: We are Aries! Aries, itatapon mo na ang mga lumang gamit at box of memories mo.
0: Next number.
4: Hindi dahil gusto mo na mag-move on, kundi dahil inaagay mo na ito ngayon.
0: Ah.
4: O baka naman maging cause pa yan ng allergy mo.
0: Oo, diba? Magkakaano ka pa dyan, bahing-bahing, tama. Allergic rhinitis.
4: Oo, sumakit na nga yung damdami mo, sumakit pa yung ilong mo.
0: Alam, pag tinatanong ako, may allergic rhinitis. Pag ipapa-spelling sa akin, hindi, ano lang yun, yung alikabok. Ay, hirap pala, spelling yung
4: rhinitis. Hindi, binahing lang ako. Atsing na lang.
0: Ngayon lang to, hindi naman tano. Iyan mo na.
4: O, Taurus.
0: Taurus.
4: Taurus, tutulungan ka ng isang tao na ma-discover ang bagong hilig mo. Pero may bayad doon.
0: Wow, oo. Kasi wala na daw libre ngayon.
4: Tama, di ba? Kailangan din niya ng may makakain.
0: Oo, chismis na lang yung libre.
4: Tama. O, Gemini.
0: Gemini,
4: bigla kang tatagilid. At magiging dahilan ito para ma-disappoint ang mga tao sa iyong paligid.
0: Oh.
4: Gemini, iwasan ang pagbabago-bago ng iyong isip.
0: Oo, kapabago-bago-bago to.
4: Dapat stick to one.
0: Yes, stick to one.
4: Stick to one. O, Cancer. Cancer, huwag hayaang nakatiwangwang ang anumang inumin o iyong pagkain. Mm. Dahil may masasamang taong maaaring maglagay na kung ano-ano rito para ikaw ay antukin.
0: Oy!
4: Ano to? Abay, Cancer, ingat-ingat.
0: Nako, sabi na sa'yo eh.
4: Oh my goodness, Cancer, mag-ingat ka ngayon, ha?
0: Takpan mo kasi, masyado kasing burara natin.
4: Tama, o kaya naman, kapag hindi mo na iniinom, hugasan mo na, di ba?
0: Hugasan mo na, o. Kala mo may naguhugas, hugasan mo yan.
4: O, Leo. Leo, kung sinukuan ka ng ibang tao, huwag mong susukuan ang sarili mo. Malapit na ang birthday
0: mo. Oh, di ba? Malapit na. Diba?
4: Uy,
0: ano, tutuloy mo pa ba? Uy, huwag na.
4: Tuloy yan. Tuloy. O, de, sila ang star sa sarili nilang buhay.
0: Oh, di ba?
4: Oo, dahil si Leo season na kasi ngayon.
0: Ah, ganun? Ganun ngayong pa-August na.
4: Tama, Leo season. Na. Kaya naman na, ito po ang season na ng mga walang hiya, ng mga
0: umot
4: ng confidence.
0: Ah, talaga ba?
4: Totoo yan.
0: Oh, paka.
4: Oo, malakas ang loob sa lahat ng mga bagay.
0: Oh, ano pala to?
4: Totoo. At ayan na nga, Virgo, kahuli-hulihan. Virgo, makakatulugan mo ang bebe loves mo.
0: Oh, wow,
4: napaka-meaningful.
0: Ang ganda nito, parang ako to ah.
4: Oo, ako din yan.
0: Nakatulugan.
4: At yan ang una kamadalangin yung mga kapatid. kapalaran. Uy, tandaan ng mga bituin na gabay lamang, pero kung mapapahama ka pa rin, aba hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joako Loco, ako si DJ Mami, ha? Igis mo na lang, sumag ko!
0: Bags, marata na ka mo sa mga pipirot pa dyan, mga wala pang katurog.
4: Pipirot? Ano ibig sabihin mo?
0: Mga inaantok pa. Marata na ka mo, tanganing day malate sa tatrabaho.
4: Oo nga naman, gumising na, lalo kung malayo pa ang iyong biyahe. Kung 2 hours o kaya naman 1.5 hours pa ang bubunuin mo para lang makarating sa iyong opisina. Parang dapat sa oras na ito, 5:21 ng umaga, bumabiyahe ka na at nakasakay ka na sa bus. O kaya naman pumapara ka na ng jeep. Hindi ba, Kavans?
0: Tama! Mas maganda yung maaga kang pumasok. Hindi ka nga pumasok kahapon kasi, di ba? Oo, holiday sa lugar nyo.
4: Oo, holiday sa Quezon City. Ayan. Kung nga inaantok ka pa, pwede mo naman kumplituin yung tulog mo o kaya naman umidlip ka muna sa opisina habang hindi pa working hours. Diba ganyan naman minsan ang discarte ng ilan sa ating mga ka-vibes. Mas okay na yung maaga kaysa yung maghahabol ka sa oras kasi dyan na yung time na ma-hassle ka talaga at maraming ibibigay ang kapalaran sa'yo na challenges. Tama. Habang nagko-commute ka.
0: Oo, may stress ka dyan. Nagmamadali ka, magpapagasimano ng driver, diba?
4: Oo, tapos makikipagkwentuhan pa yan.
0: Oo, tatapos sa isang driver, magkukwentuhan siya. Nung nakaraan ng gabi, tapos ito yung abot niya, magpapabarya pa siya.
4: Ang malapit niya, di ba, hindi lang magpapabarya, chinika, tapos pinalipat yung mga pasahero. Di ba, pare, magagarahin na ako, nakantok na ako. Di ba, kasi ako nag-aalmusal.
0: Ganun pala yun.
4: Kunin niyo na muna itong mga pasahero ko. Uy, shoutout sa inyo mga tsupera.
0: Ay, sarte sana yung mga manong driver natin ngayon. At sana matupad din yung hiling na magkaroon ng 15 pesos na fuel subsidy.
4: Tama.
0: Well, sa ngayon, 10 piso, di ba?
4: Uh-huh.
0: Oo, sa mga piling kasaling mga gasolinahan.
4: Tama.
0: Pero sana naman maibsa ng inyo ang bigat na inyong nararamdaman.
4: Tama.
0: Dahil mabibigay kami ng good vibes.
4: Tama, walang pera. Walang pera kasi kami din, wala ng pera. Pero sabi nga, huwag niyo sabihin na wala talaga kayong pera dahil mamamanifest niyo yan. Sabihin niyo lang, darating ang napakaraming pera.
0: Huwag na huwag niyo sasabihin yung mga problema, dinadaing niyo, tas naririnig ng universe. Ay, sabi ko sa inyo, bibigay sa inyo yan. Tas puro ka reklamo sa buhay. Ay, huwag ganun. Talagang bibigyan ka ng matinding irereklamo mo pa.
4: Tama!
0: Kailangan positibo ka at lagi kang nag-uusal at nagdadasal ng magagandang salita.
4: Ano yun?
0: O nagsasalita ng mga magagandang salita.
4: Ano yung parang salita ba yun sa inyo?
0: Ang alin, hindi. Tagalog, usal.
4: Tagalog ba talaga? Diba?
0: Malalim na Tagalog, usal. Legit? Inuusal mo.
4: My goodness gracious.
0: Iba kasi nasa isip mo.
4: Ay, hoy, hindi na
0: ba? Ano ba yan?
4: Ay, naku talaga. Ay, si Kavibes, tawa ng tawa. Tawa ng tawa.
0: Usal ka pala.
4: Usal ka pala. What if musal na lang? dyan na nga muna kayo. Dito lang din naman kami. Magbabalik pa rin ang inyong favorite pampagising. Ang programang
0: Good morning!
4: Makakasama nyo pa rin. Ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mamamoko makaripas ang tawa pero ang aura maariba. Si
0: kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joke Loco is my name, baby!
4: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi
0: I'm the Bet!
4: 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio, Ka-Vibes sa Sound Trip!
4: Ang oras!
0: 5:24, perfect!
4: Parang grobe?
0: Tama!
4: Really?
1: Yeah! Good vibes! Good morning!
5: Magbabayad ka na? Ang lupet!

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The Vibes, the Sound Trip.
0: Ang lupet!

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes. Good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
2: Mawala na, umaiwan ang lahat, wag lang yung cellphone mo.
4: Tama.
2: Paktay ka dyan, huli ka boy.
4: Naiwan niya cellphone niya. Ang lupet!
2: Ang lupet! Naiwan mo na naman ang cellphone mo.
4: Naiwan din niya, wallet niya. Oh. Ang lupet!
2: Ay, hindi naman lupet. Ulianin na daw talaga, nakakalimutan
4: daw. Oh, eto, hindi namin kayo kalilimutan dito mga ka-vibes. Dahil lahat ay kasali rito. Ano? Dahil ito na ang ikalawa at panguling kamada ng inyong mga kapalaran para sa hulala.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman. Hulala!
2: Eto na, kabahal sa ang huli at eto na, kukumpleto sa inyong hulala for today.
4: Tama?
2: Para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces.
4: Makinig at manginig. Libra! Malilito ka kung gagawin mo ba ang masama o gagawin ang tama sa taong inaagrabyado ka. Bahala ka.
2: Uh-huh. Diba?

0: naman yung walay. Oh. Aquarius. Aquarius, ngayong araw ay matatakot ka, hindi sa iba, ha? Oh, hindi sa ibang tao, kundi sa sarili mong anino. Oh no.
1: Oh no, what's that?
0: Oh, Pisces. What's that? Pisces, may maglalagay ng platot kubyerto sa bag mo.
1: Ay, nako, sabi sa iyo eh. Kubyertos.
0: Tama, yan ang dapat mong antabayanan, ha? Platos dahil baka magulat ka na lang, pati bunot sa opisina ninyo.
1: Pati baso, di ba? Nilagay na ba?
0: Tama yan. Oh.
1: Pati tasa. Kaya pala wala yung mga tasa.
0: Pati mga kutsarita na wala dito. Kapalaran, tandaan ng mga bituin na gabay lamang pero kung mapapahama ka pa rin, nabay labas sa buka mi dyan. At ito kami ni DJ Joak Loco. Ako naman si DJ Mama Mia. Ikis mo na lang sa wag ka!
1: Hi, kabais! Happy almusal time sa mga nag-aalmusal dyan ng chismis. O ano man ang inaalmusal, di ba? O alam mo ba yung mga chismis? Ay, hindi pala chismis. Ayon sa isang ano pala Mama Mia, kabais. Ang sabi dito, yung mga Pinoy daw naniniwalang hebigat na ang problema daw sa mga nangyayaring fake news.
0: Tama naman.
1: Sa mga hindi makatotohan ng pagpo-post sa mga information na hindi totoo sa social media. 72%!
0: O, di ba?
1: Kasama tayo dun. O, sabi nila, malaking problema nga doon sa bansa dahil nga 'di ba minsan diyan nagsisimula yung mga yung madilang maniwala naloloko tapos may mga nagagalit sa bawat isa which is hindi naman pala reliable source yung pinanggalingan ng ano
0: hindi naman pala totoong nangyari pero nauna na yung galit mo
1: diyan nagkaroon kasi ng survey at lumabas doon na 56% ng nasabing pagsusurvey mula sa ibang pinagkakatiwala ang source hindi ko na sasabihin kung sino yung source
0: tama naman
1: hindi
0: siya source gone.
1: Ipinakita rin na survey na 85% ng mga Pilipino ay gumagamit nga ng internet.
0: Uh-huh.
1: At halos lahat ng access sa Facebook daw at pangunahing pinagkukuha nila ng balita.
0: Tama
1: yun. Yun nga, minsan, mapapansin nyo naman sa mga Facebook kung magugulat ka sa mga nakapost. Ha, ganito to. Pero tingnan mo yung pinaka-source nun. Uh-huh. Kung ang source ba nun ay reliable o baka yung kapit-bahay mo lang na chismoso yung source nun,
0: nag-post lang. O baka source Mariosep, diba? Hindi natin alam.
1: Source ko po.
0: Oo, source ko po.
1: So, parang gano'n. So, kailangan mo, yun ang pinaka-the best daw na gawin. Isuriin at check mo na mabuti kung ito ba ay lihiti mo yung nag-post nitong impormasyon na sinisiraan tong si Mama Mia.
0: Wow!
1: Na sabi daw, ang ganda-ganda nito at 5'8 ang height.
0: Tama!
1: At well, glass skin daw, tapos masarap basahin.
0: Ganun. Uy, totoo yan mga ka-vibes, ano? Tawag dito, nakita ko nga rin ano, sa survey na mula din sa isang reliable media outlet na ang Facebook o social media po ang pangunahin ng pinagkukuhaan ng impormasyon ng karamihan sa ating mga ka-vibes. Dito po yan sa Pilipinas, ano? Siyempre, ang mahirap niyan sa Facebook kasi hindi mo naman masasabi na lahat talaga ilihiti mo. Kagaya nga sinasabi ni DJ Joko Loco, talagang kumakalat na talaga at laganap ang fake news!
1: Oh, diba?
0: Paano ba natin maano yan? Ito isa sa mga paraan, ano, mga ka-vibes. Unang-una, titignan natin, sino ba yung nag-post noon? Yun ba ay verified? O minsan kasi, kahit verified na, feeling verified lang siya, feeling
1: minsan
0: legitimate.
1: Minsan nga yung logo ng ano, ginamit lang yung logo ng isang, tawag dito, yung ahensya, tapos nag-post ng ganito.
0: Tama.
1: So parang, paano ba makakita? Dapat blue check ba? Yan. Kasi chine-check, ano naman
0: blue
1: talaga
0: check.
1: Yun. Blue check.
0: Yun talaga yung pangunahin na identifier, ano, para makita natin na kung talagang legit ba yung ating source of information. At bukod dyan, kung sa tingin nyo mali-mali rin yung spelling ng mga article, mali-mali rin ano, yung marami ding grammatical errors doon sa mga article na sinusulat nila. Isa yun sa mga sinyales na talagang hindi po legit o hindi po tunay ang inyong mga binabasa na impormasyon. Madali lang naman kasing mag-post ng article o naratibo. Madali lang din magsabi na, ay si ganito, ay isang ganyan. Pero hindi natin alam na, di ba, dapat dinadaan natin yan sa ilang klaseng mga background checking, ilang klaseng mga pagve-verify. Sabi nga nila, ito yung gustong-gusto ko naririnig ko sa mga reporter, verify bago ka mag-amplify. Ano ibig sabihin nun? Suriin mo munang maigi, siguraduhin mo muna bago mo ipakalat, bago mo palakasin yung impormasyon. Kasi kapag kumalat na yan, wala nang balikan yan. Di ba, maririnig na ang sambayan ng Pilipino yan.
1: Pero
0: yan
1: so,
0: talaga.
1: Ano din, minsan kasi kailangan din natin pagka minsan sa pamilya natin merong medyo nakakatanda sa atin na ito pala niniwala yan siya sa gano'n. Tapos check mo kasi minsan mas naniniwala pa yung dahil nga dito sa
0: totoo.
1: Facebook. Tapos akala nila pag nakita nila, alam nyo ba, that's

0: na sa inyo, yun pala, hindi naman totoo. Kaya minsan nagtatalo pa kayo. Hindi, ito, papaliwanag mo na maayos. Kasi syempre, mas nakakatanda yun. Tama, minsan kasi nagiging cause yun sa pamilya ng, ano, ng away na, hindi, nakita ko siya, ano, syempre, ilalaban ng mas matanda. Yung bata naman na mas maalam doon ng konti, dahil nga, di na natutulog, puro social media ginagawa. So, parang, alam yan, i-explain nyo lang both side para hindi na magkaroon ng, ano.
1: Nagiging sanhi pa ng conflict, pagdating din sa pamilya, at kahit sa mga pagkakaibigan din, ha, marami din nag-aaway-away dahil dyan. At para walang away, ano, mga ka-vibes, edi, alam nyo, sama-sama natin talagang lalabanan yan. Kagaya nga ng sinasabi nung nga kabilang istasyon, di ba? Talagang, totoo yun eh, sama-sama nating lalabanan yan. Kung meron kayong nakikitang fake news, isa lang ang madaling solusyon dyan, i-report ho ninyo. Dahil ang Meta o ang Facebook ay talagang alerto po pagdating sa mga ganyan. Meron po silang talagang team na designated para i-take down ang mga fake news ano, doon po sa kanilang
0: platform. Sa ano, sa Facebook, may parang tatlong dot ba doon?
1: Tama.
0: Ay, basta alam ko may gano'n. Tapos may pipindot ka doon na i-report mo yung page ko. Hindi naman talaga to. Para sa pamamagitan nun, simple lang na pag-report mo nun, makakatulong ka na para kung hindi naman totoo talaga yung pinapakalat na isang yun, matitake down yun. As in, yung account niya din talaga, maano ng Meta.
1: Yan.
0: O, ng Facebook.
1: Yan ang tama. Yun ang dapat natin gawin.
0: Para matuto kayo, puntahan nyo ang YouTube channel namin. Ang YouTube channel ko, Joko Loco, J-O-C-O-L-O-C-O.
1: Yan, legit talaga.
0: Makikita nyo yung mga post ko at panoorin nyo. Ay, hindi ko matatakot eh. Ang layo sa ano na.
1: Yan kasi legit talaga. Walang fake news doon na dahil first-hand experience ni DJ Joko Loco ang mga paninindak niya doon. Ano.
0: Punta na YouTube channel ko.
1: At syempre, ito, legit din to. Para sa mas marami pang good vibes, i-follow nyo na rin po ang 92.3 FMR Manila. Idamay nyo na rin yung akin Facebook page.
0: Damay nyo na. Pati yung pamilya. Ay, hindi yung pamilya.
1: DJ Mama Mia.
0: Idamay mo na yung DJ Mama Mia page. Tsaka sa FMR naman, isa lang yung hanapin mo sa social media and platform, 923 FMR Manila.
1: Correct ka
0: dyan. Ganun lang yun.
1: Yari ka
0: dyan, diba? Boy. Buksaan na mamaya, ha?
1: Tama, kaya dyan ka lang. Dito lang din naman kami. Stay safe at huwag maniwala ka sa fake news. Yan naman, dyan ka lang dahil magbabalik pa rin ng inyong favorite pampagising. Ang programa ang
0: Good morning!
1: Kasama nyo pa rin ang kulitado mo sa umaga. Ang mama mo kumakaribas ang tawa pero ang aura maariba si mama.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin. Pwede mong kurutin. Mabunang routine. Joko Loco is my name, baby.
1: Dito lang yan sa Bet na Bet. Kasi Alupet 92.3 FMR.
0: Favorite music radio. Ka-vibes the soundtrack.
1: Ang oras.
0: 5:54 na. Perfect. Tama.
1: Really?
0: Yeah.
2: Good vibes. Good morning.
3: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!

0: Ingiti lang ah. Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang

0: Next, pawis na pawis ha. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 6:30. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Iho! Ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrick! Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR
0: Ganto ang lupet!

0: Like a Shirley.
1: Pag-iising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Gong-gong-gong, tari-gong, people.
0: Look for it.
2: Oh, mama.
0: Really?
2: Really?
0: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
0: Yeah. Ang lupet.
3: Good vibes.
0: Ingay, eto na.
3: Let's go, go, go, go.
0: Maganda, maganda, maganda morning sa mga kabibs natin na kakabukas lang ng kanilang mga
3: radyo.
0: Kwarto.
3: Ay, kwarto.
0: Yung kanilang mga radyo.
3: Ay,
0: baka na po. Yan, tama yung ginawa kagabi.
3: Tama naman, tama naman. Eh, baka naman kasi tinapos yung kanilang project sa school.
0: Ay.
3: O kaya naman na tinapos yung mga dapat niyang ipasa kay boss.
0: Dapat talaga tapusin kasi pag hindi, medyo mahirap yun.
3: Tapusin, tapusin, tapusin.
0: Kaya lang ha, bago ka matapos, pakinggan mo na dahil eto na nga, mga katanungan na pinadala ng madla.
3: Correct! Dahil ito ba rin ang bet na bet kasi
0: ang lupet!
3: 92.3 FM
0: Favorite Music Radio, Cup Vibes sa Soundtrip!
3: Ito ba rin ang inyong favorite ng pagising, ang programang
0: Good Vibes! Good morning!
3: With your one and only kulit tate, ang mama mo kumakaribas sa tama tayo ang aroma arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: and baby!
3: Baby! At ka-vibes, narito na tayo sa parte ng ating programa at pagsasama-sama bilang bahagi ng ating serbisyong publiko.
0: Wow, lupit naman nun. Bahagi ng serbisyong publiko. Ang mga katanungang walang kabuluhan.
3: Yes, na walang kabuluhan na atin din sasagutin ng walang kakwenta-kwentang kasagutan na para naman na quits lang. Kaya naman papasukin na natin ang ating buksan sa agahan na!
0: Buksan sa agahan! Ito na amin ang pagtatalunan. Correct. Sino nga ba ang ating napili, Mama Mia?
3: Ito na nga. Out of 10,000. Medyo ano lang, 10,000 lang muna.
0: Konti lang. Tulog pa kasi yung iba.
3: Yes, hindi pa nabilang, di ba? Na, hindi pa na-census ulit. Pero out of 10,000 na nabunot natin, ano, si...
0: Bagang!
3: Kuya Hill! Ng Tondo!
0: Kuya Hill ng Tondo.
3: Oh,
0: ito na nga, Kuya Hill. Ano ba ang iyong tanong?
3: Ngayon ko lang nag-guess.
0: Ah, ang tagal ah. Ito na yung tanong ni Hill.
3: Ito kasi ang tanong ni Kuya Hill. Todo o titigil?
0: Todo o tigil? Wow, oh, todo.
3: Wow, todo o tigil.
0: Todo ka pala eh.
3: Todo ka pala. Gusto mong ba matoda? Iba pala yun. Pero ikaw ba, DJ Jwakwakwa? Ano todo ang pipiliin mo?
0: Todo o tigil? Uh-huh. Siguro ano, todo na tigil.
3: Todo na tigil. Tigil.
0: Todong tigil pala yun. Yeah, tigil na lang. Para ano lang. Uh-huh. Para, well, kung sa pag-uusapan natin, eh, hindi na magandang relasyon, dapat nang itigil.
3: Tama.
0: At kung hindi na naman, ano pa ba? Marami kasing pwedeng ano eh.
3: Uh-huh. O,
0: titingnan na lang natin kung paano natin sasagutin sa pamamaraang alam natin.
3: Tama.
0: Na.
3: Sa akin naman, syempre, todo na to! Todo na to!
0: Eto na.
3: Ayan naman, eto na. Puksay na natin ang katanungan. Tama ni Kuya Hill ng Tondo. Palakpakan na muna para sa pamumukha mo, Kuya Hill, ha? Ito.

o todo, pagtalunan natin to. Si Kuya Hil ng Tondo, parang meron siyang gusto. Ito ba isa pag-ibig o sa bagay na yung hiligo? Hindi naman kaya kinulang lang sa dilig. Pero obvious na ito ang pipiliin ko ay todo. And before I proceed, Buenos Dias a todo. Sabi nga nila, do everything like it's your last. Hindi yung para-para kayo, dapat slow. Gusto mo fast kahit anong ginagawa mo sa pag-ibig o trabaho para di ka mabira. Ibigay mo'y todo-todo kung hindi masuklian. Hindi kailangan pagsisihan ng mahalaga. Hindi ka kayang mapulaan.

0: Sakit ang ulo na talaga malala. Wala ka nang magagawa. Wala. Huwag ka nang magdalaw ang isa para problema. Humupa, bitawan muna to para di ka ngawa na ngawa.
1: Yeah! Oh!
0: Break it down, yo!
1: Break it down, yo! And we made it!
0: Nakakahinga na.
1: We made it.
0: Yo!
1: Sabi ni Arby, kinapusta sa akin si DJ Jolo. Pero alam nyo, kahit kapusin, ang mahalaga dyan, tatapusin.
0: Natawid pa rin.
1: Tama.
0: Diba? Grabe nakakahingal.
1: Kahit sabi mo, hingal na hingal ka na, ang mahalaga, dapat tapusin mo. Pupunta ka sa finish line.
0: Oh, tama, diba? Oh. Mahirap man, dahan-dahan man, basta makaabot ka sa dulo.
1: Tama. Hindi yung papabitinin mo pa.
0: Oo, diba? Binitin mo na. Yummy ka. Ay, yummy ka.
1: Tapusin! Pero ito na nga, sige, ipaliwanag natin yan, DJ Joko Loco.
0: Ah, sinagot na natin, papaliwanag pa.
1: Oo naman, palawakin natin, expound.
0: Ano sa akin naman, pinili ko tigil.
1: Uh-huh.
0: Well, pagdating nga, sabi ko kanina, bago tayo magsimula, pagka ang relasyon hindi na maganda, uh-huh, kung ang option mo itigil na, eh ba itigil mo na para hindi na ano, mamihasa.
1: Oh, talaga.
0: Diba? Pag ganun yun. Pero so, kung ang usapan naman natin tungkol sa pagtigil mo sa isang ano, uh-huh, lugar na hindi ka masaya, ay, eh, kung may ano, halimbawa lang, merong mga misa makakasalamuha ka, uh-huh, na mga may maling ginagawa,
1: uh-huh,
0: tapos sa'yo ipapaano, parang ikaw yung...
1: Ipapain, isasangkalan.
0: Oo, parang ikaw yun. Yung parang pagkatingin mo, aba, hindi pwede yung ganun. Yung tamang dapat meron ka sa sarili din. At saka hindi mo ginawa, dapat di mo ano yun, sasabayan yun. Tapos lahat may sarili kang desisyon. Kung tama at kumawala, itigil, tapusin, ganun ang gawin mo.
1: Tama naman yun. May punto naman. Pero parang sa akin naman, ano, nung nga narinig ko yung salitang nga todo, syempre wala na akong ibang naisip pa, kundi todo pagdating sa mga bagay na iyong gusto, todo pagdating sa mga bagay na mahal ng iyong puso,
0: aha,
1: todo sa pagdating sa mga bagay na kinahihiligan na ng sarili mo. Kaya naman, todo na to, diba? Sabi nga ni Rufa May Quinto, napaka-iconic ng kanyang linya, go to the highest level. Ikaw man ay nagtatrabaho, ikaw man ay nangangarap,
0: uh-huh,
1: ikaw man ay tawag dito, umiibig,
0: uh-huh,
1: diba? Na kahit wala ka namang kasiguraduhan, syempre may limit din naman, ano? Alam naman natin na kung hanggang saan lang tayo, yan yung tinatawag nating boundaries. Pero syempre kapag kung kaya mo namang ibigay,
0: uh-huh,
1: ang buong puso mo, why not coconut pork
0: na? Oh, diba? Diba?
1: Bakit naman natin ipagkakait yun na in the end, at the end of the day naman, diba, pag tinignan na yung resulta o kapag hinanay, ano, yung kung anong klaseng performance ang meron ka, mapapatunayan mo na hindi ka pabara-bara.
0: Tama, oh, pabara-bara, diba? Ganyan ka pa naman, bara-bara.
1: Diba?
0: So, ayan, so, napagtaluna namin. Well, sabi ko nga sa'yo, kung na-stress ka man ngayon, makinig ka lang sa Estasyon na 9-2-3.
1: Yes, oh, I love it. 9-2-3.
0: 1-4-3, ang gusto niya hatin.
1: Maria, 9-2-3. Na Mexicana, na
0: todo-todo, tsaka huwag mo itigil yung pakikinig dahil talaga namang sasaya ang araw mo.
1: Tama, oo, diba? Kaya naman ito todo namin. Alam nyo dito sa FMR, ano, walang pamedya-medya na pag-good vibes dito. Lahat ibinibigay ng inyong mga favorite DJs. Ang aming enerhiya para lamang mapasaya ang ating mga ka-vibes. Kaya naman sa kapa, ay dito ka na.
0: Sa kapa?
1: Hindi na pagpamilya. Sports pa! Kaya naman natutok lang ano mga ka-vibes. At syempre basahin natin yung mga kasagutan ng ating mga ka-vibes. Sabi ni Marco Coconut, ano? Sabi niya, Really? Eto na nga, may mga kasagutan din ng ating mga ka-vibes. Syempre kasama dito si Kolektol. Sabi niya, dun po tayo sa todo, itodo na habang buhay pa.
0: Oo.
1: Kasi titigil lang yan kapag deads ka na.
0: Syempre yan lang naman, tama naman yun.
1: Tama ka naman.
0: Todo-todo hanggat kaya.
1: Naman. Alam mo, matalino yung mga ka-vibes natin. Ha? Si Pampansang Opa Bunagan, sabi niya, todo na to sa pakikinig sa inyong dalawa. Ang lupit daw kasi natin.
0: Ay, syempre, aper dahil yan sa inyo, kaya malupit kami dahil
1: tama
0: sa inyo. Aper.
1: Tama, aper talaga. Ito naman, si Gina Moto, todo sa sipag, tigil na pag pagod na, tapos arriba ulit kapag may enerhiya na.
0: Pag diba? Pagod na, titigil ka ng pansamantala, tapos balik todo ulit.
1: Mananamantala pala yun.
0: Hindi, pag titigil ka pansamantala, tapos babalik ka ulit sa pag-arriba.
1: Akala kong mananamantala kayo.
0: Hindi,
1: mahirap yun. Ha? O ito naman, si Jay Makuleta, todo kayo para sa bayad utang. Totoo nga naman, pag hindi mo, pag pamedya-medya ka sa trabaho, no, parang syempre, paano ka kikita ng malaking pera?
0: Oh, oh.
1: O ito naman, si William Mortel, todo sa sipag, kasi masipag nga araw naman siya.
0: Todo.
1: Naniniwala naman kami sa'yo. Ito naman si Jessa. Siyempre, totodo daw sa pakikinig sa atin, sa kulit tandem. Ito naman si RBRB. Wala naman doon sa choices, pero sabi niya, be extraordinary to do ordinary things.
0: Oh, meron pa din todo. Todo.
1: Todo. Oo nga naman. naman, it makes sense.
0: Todo pa din.
1: O nga naman. Sige, papalakpaka ka namin dyan.
0: Palakpak apir.
1: Oo, iba ka talaga. Ayan, maraming salamat sa inyo, Julius. Magandang umaga. Marcos Sapiendante, magandang umaga din sa iyo. Salamat sa pakikinig. Jessamay Akitanya at sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakatutok sa amang sulok ng Pilipinas at sa amang sulok ng mundo na nakikinig po sa atin sa pamamagitan ng FMR Philippines app.
0: Tama, at huwag nyo kakalimutan sa Facebook, YouTube man, kahit anong nilalaman ng aming social media. Tama? I-share nyo, ibahagi nyo, i-share nyo para malaman din at mabigyan natin ng good vibes yung mga tropa, mga kaibigan nyo, mga kamag-anak nyo sa pakikinig dito sa aming stasyon na nagbibigay ng 1-4-3 para sa mga ka-vibes natin.
1: 1-4-3?
0: 1-4-3? Diba? Yan yung ka-vibes. Kaya naman, i-share mo na. Tama, like, i-share mo na para masaya.
1: Tama, tama yan mga ka-vibes. Ano? At syempre, magbabalik pa rin ang inyong favorite pampagising, ang programang
0: Good morning!
1: Kasama pa rin ako ulit, tandem mo sa umaga, ang mamamukumak aribas ang tawa, pero ang aroma aribas, si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: Lucas Manag.
1: Baby, dito lang yan. Sa Bet na Bet kasi I'm the Bet. 92.3 FM on.
0: Favorite music radio. Cup vibes the sound trip.
1: Ang ora.
0: Oh, so then 6:46 na. Perfect.
1: Back,
0: tama.
1: Really?
2: Good vibes. Good morning.
3: Sahod niya na ang lupet!

0: Uutang ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahal kang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagnamot. Sana makuli na sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:57. Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to.
1: Tahan. I Diva Night with DJ ID. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
0: Ang look.

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Bibiga ang tawa't saya every morning.
4: Adrogo!

0: Miss Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: like a Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong dogtong paritong people.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
3: Good vibes! Game?
2: Game? Oh, sabi game? Sa'yo, di
3: game
2: ba?
3: Game pa? Sa pa?
2: Ay, sabi ko naman sa'yo, huwag ka masyadong ano, magpupuya tsaka ano.
3: Tama naman.
2: Oo, dapat inaalagaan mo yung sarili mo.
3: Tignan mo, ang lamlam na naman ng mga mata mo.
2: Di ba? Kakapuyat mo yan. Hindi ka naman pinagpupuyatan eh.
3: Kaka-cellphone mo yun. Kaka-cellphone!
2: Grabe naman yan. Uy, ito, biru-biruan na, napipiko na.
3: Oo. Napipiko na, isa pa nga.
2: Sinigurahan.
3: Gusto mo siguraan. O, ito na mga ka-vibes. Sagutin na natin ang mga hirit ninyo ano at basahin ang inyong mga entry sa ating dugtungan.
2: Hindi ka nagwa-warning.
3: Yun na yung thrill dun eh. Walang warning. Ito na nga. Sabi niya sa ating dugtungan, ano, ka-vibes. Magre-reply lang kapag blank.
2: Nako, ito na yung mga kasagutan. Magre-reply lang kapag
3: blank.
2: Kapag may kailangan?
3: O kapag may kailangan.
2: O kaya naman kapag importante. Ay, minsan nga di nag-reply kahit importante.
3: Tama
2: may
3: naman.
2: Eh.
3: Tama naman. Uy, sakit naman nun.
2: Minsan pangit din yun eh. Yung ganun yung parang mag-reply ka lang.
3: O sige, pangit yung ginagawa ko.
2: Nag-reply ka lang kapag hindi ko to. Mag-reply ka lang kapag kailangan.
3: Ewan ko ba, bakit sabi mga agency, ang tatamad namin mag-reply. Hindi ko rin alam kung
2: bakit. Isipin nyo, paano kung kayo naman yung nandun sa ganung sitwasyon.
3: Tama
2: naman. Di ba may ganun yun eh.
3: Pasensya na ho, ha? Pasensya na. Nagkakamali rin ho kami. Huwag kayong mag-alala, balang araw. O malay nyo naman, mamaya baguhin na namin.
2: Baguhin mo yung ugali mo. Bago ka pala eh.
3: Sige, bago pala ako.
2: Bago, akala ko luma.
3: Saan magre-reply lang kapag inilibre.
2: Ay, sabi yan, magic word. Ay, sige, game.
3: Ano, tara, wala tayo na.
2: Saan?
3: Sige, tara. Pero kapag ano na, no, kapag singilan na, ay wala na, ibablock.
2: Ay, grabe, ibablock. Uy, ito oh. Sabi ni Jessa May, magre-reply lang kapag may kailangan.
3: Tama naman.
2: Diba? Sabi sa'yo, Jessa May.
3: Wala naman si William Morten.
2: May pa.
3: Magre-reply lang daw kapag si Kimmy na ang nag-message sa kanya. Wow! Uy, Kim, chat mo lang ato si William Morten.
2: Oo nga.
3: Ito pa rin mo ang kanyang fantasy.
2: Yun yung pangarap niya. Hindi mo na nire-reply yan.
3: O, ito naman, si Jeff Tads, sabi niya kapag nag-chat na si Crush ay binata at dalaga na bilog na ang ano raw.
2: Ano?
3: Panagya ka, Jeff, kasi papahamak mo pa kami. O, ito naman si Caitlin Go, sabi niya magre-reply lang kapag nag-chat na si Neil. Sino ba kasi si Neil?
2: Si Neil? Ayan yung ano eh. Yung,
3: si Neil. Si Neil, mag-reply ka na kay Caitlin. Ganina pa niya yung hintay chat mo.
2: Masyado naman si Neil eh.
3: O, si Mariel Morada, magre-reply lang kapag si Mama at si Papa ang nag-chat. Very good.
2: Yes. Totoo. Si Mama lang, si Mama ka siya.
3: Huwag kayong gagaya sa akin.
2: Ay, hindi ka pa nagre-reply?
3: Hindi, nagre-reply naman ako. Matagal lang.
2: Alam mo.
3: Oo. Ang priority ko sa pagre-reply, pamilya ko.
2: Pamilya mo?
3: Siyempre, Bebe Loves ko.
2: Oh,
3: kapag ganun. Wala ka doon, hindi kita nagre-reply.
2: Hindi nagre-reply, di ba?
3: Kaya lang, tatapunan ako ng message. Pasensya
2: ganyan
3: na
2: pala yan si Mama Mia.
3: Hindi, talagang tamad lang ako mag-reply. Ano ba? Pasensya na nga.
2: Ano ba? Pasensya
3: tila na nga natin to. Masyado na akong ginigisa sa sarili kong matika.
2: Ay!
3: Hindi ko talaga alam bakit. O saan, sumagot na kayo na sumagot dyan mga ka-vibes bago pa ako mag-isa rito. Tigilan na muna natin to. Mag-commercial lang muna tayo.
2: Tama, tuloy natin mamaya.
3: Masyado na masakit. Kaya naman ka-vibes, natutok lang at sagot lang ng sagot ha. Dahil pwede pa natin mabasa ang inyong mga kasagutan. Syempre sa pagbabalik ng inyong favorite pang pagising, a programa Good vibes.
1: Good morning!
3: Kasama pa rin ako ulit, tandem mo sa umaga. Ang mama mo kumakaribas ng tawa pero ang aroma ariba si
2: Sama rin ang DJ na pwede mong kulitin. Huwag mo lang ka-routine. Joke lang guys, morning!
3: Baby! Dito lang yan sa Bet na Bet kasi
2: ang
3: Bet 92.3 FM on
1: Favorite Music Radio Combines the Soundtrip
3: Ang oras!
1: Oras natin 7:22 Perfect!
3: Para krope!
1: Tama!
3: Really?
1: Yeah!
4: Good vibes. Good morning.
5: Uy, wow! Work from home siya. Ang lupet!

0: Bagong ribbon na. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 7:27. Ang lupet.
1: 92.3 FMR.
2: FMR. Favorite music radio.
1: Good vibes.
0: Ang lupet.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang lupet!
3: Delivery! Maria Jose?
4: Aking yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
5: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
7: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
8: No processing fee at fast approval pa.
9: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
10: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
11: 92.3 FMR.
12: Favorite music radio.
13: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
13: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
14: Mismo!
13: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Ang pagising DJ Mama Mia at Joko Loco.
1: Dugdugdugdong taritong ikaw.
2: Perfect!
1: Perfect!
2: Mama!
1: Really?
2: Really?
1: Yes!
0: Good vibes! Good morning!
1: Yeah! Ang lupet!
3: Good vibes!
4: Happy siya, oh!
5: Oy! Dapat happy ka lang talaga.
4: Oy, iba talaga?
5: Oo.
4: Talaga.
5: Kahit sana na, ano, dapat talaga ganun pipilitin mo daw. Sasabihin mo sa ano mo na, happy ka, masaya ka, madaka, ano kukuha mo yung gusto
4: tama.
5: Mo.
4: Tama. Sabihin mo na, I love my job,
5: oh,
4: I love my job,
5: wala,
4: I love my job.
5: Wala, wala, wala, wala. Salama, loba.
4: Ami, salama, loba. Oh, si Sir Big doon, no, nagpapaano na, I love my job, I love my job, I love my job.
5: Ay! Ganun lang, kabags, bawal lang si Bangot.
4: Tama.
5: Bawal yung mga gusot ang mukha, paplantsahin namin yan. At itutuloy, ay hindi ba?
4: Oo, pampaso. Hindi natin mababalik sa dati yun, mahirap.
5: Parawan na lang natin.
4: Tama, parawan na lang. Para sumigla ng kahit papaano ang inyong mga pangangatawan. Uy, ito na nga mga
5: kabags, dumigay pa eh. Ihahabol na natin to.
4: Ihabol natin to mga kasagutan ng mga kabibs natin ano sa ating dugtungan na magre-reply lang kapag blanka. O ito si Pambansang Opa Bunagan, magre-reply lang kapag emergency. Ganun. O ito naman si Bedonski Jeffriel, magre-reply lang kapag na-mismo. Kapag na-mismo.
5: Okay.
4: O ito naman si Andrew John Nabagat, magre-reply lang pag may kailangan sa'yo ay. O ito naman si Ronel Espina, magre-reply lang kapag sila na raw ng crush niya. Iba ka.
5: Ano naman talaga? Pag
4: may kinikilingan.
5: Oo,
4: di ba? O naman si Jeffrey Suralta Caspe, magre-reply lang kapag may load at may signal. Malamang nga naman, di ba? Paano ka nga naman makaka-reply kung wala ka nung dalawa?
5: Tama, oo.
4: O ito naman si si Arlene Espira, sabi niya magre-reply lang kapag ikaw yan. Pero sa iba, normal lang. Sa'yo, parang nanalo ako sa loto tuwing lalabas ang pangalan mo.
5: No, what? Iba talaga. Iba talaga. Parang si Lori siya, pagka nakita si Mama Mia, tuwan-tuwa siya.
4: Oo, naiiyak siya also.
5: Niya. Also,
4: oo,
5: also yung post also. Niya, yung mga pictures ng DJ kasama niya, grabe. Iba, tsaka also, yung mga picture na kuha niya, yung sukat.
4: Totoo,
5: no,
4: galing, no? Iba talaga.
5: Lawrence, maganda wag sa'yo.
4: Iba ka talaga also, Lawrence Manipora. Noo. Ito mga ka-vibe, shoutout sa inyo, ayan sa FMR Squad, na malapit na rin ulit mag-monsary, sabi nga nila, no? At syempre, isa-shoutout natin si Ate Mary Dulay, Randy Artiaga Santisas, Ate Emmy Hernandez, si Kuya Antonio Romarate, ang Jerpes Tunasan, Muntinlupa City, at lahat po kayo na nakikinig sa aming programa. Maraming salamat po.
5: Ay, binabati ko din si Rain Shao Rai, and si ano din, Dennis, si Dean dyan sa General Trias Cavite, also works at to James. Eh, si James Eldridge pala. Nakikinig
4: si James Eldridge.
5: Dyan lang diba sa bagay. Malapit lang ba?
4: Bagyo? Tama. Malapit lang yan.
5: Magandang umagad na siya manakikinig sa atin dyan. Siyempre sa Gen Sun 97.5.
4: Oo, sa 102.3 FMR Bacolod. Ganun din sa Baguio.
5: Hi,
4: at kung
5: hello.
4: Nabitin kaka-vibe sa apat na oras nating pagkukulitan, huwag kayong mag-alala dahil itutuloy po yan ng inyong paboritong vitamina. Ang programang favorite vibe kasama si DJ Kikwa Kalikwa.
5: Tama! Kaya naman, tutok lang. Kasama
4: at si DJ
5: Main. Para pa sa inyo inyong morning para naman kung meron kang gustong i-share, gusto mong ibahagi sa kanila ng malala. Oo, SKL ang tawag doon.
4: Mga bagay na hindi mo mailabas at maibulat-lat. Oo, edi dito mo na. Ilabas yan, di ba? Sa kanilang programa. Kaya naman, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sila ang inyong makakasama. At bukas ulit mga ka-vibes, ha? Magsapit ang alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga. Kami ang inyong makakasama. Ang inyong taga-Bulabog ng kaluluwa. Ang inyong favorite pampagising ang programa.
5: Good morning!
4: Makakasama niyo pa rin hanggang bukas sa kulitan mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura ma-arriba si mama Mia.
5: At syempre kasama ka ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. Wag mo lang. Routine! Diyo ko lang is my name, baby!
4: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Ka-vibes sa soundtrip. Pang oras.
5: 7:52. Perfect.
4: Para kropek.
5: Tama.
4: Really?
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
0: Good vibes. Good morning.
1: Galit na naman. Ang lupet.

0: Ang siksi mo na! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:57. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet!
6: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi racist o sinungaling ang mga Pilipino sa gitna ng lumalalang tensyon sa China kaugnay ng West Philippine Sea. Sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA, binigyang diin ng Pangulo na ang mga Pilipino ay may dangal, may respeto at hindi magpapasakop sa anumang banta sa karangalan at soberenya ng bansa. Kasunod ito ng kamakailang sagupaan ng mga Pilipino at Chinong mandaragat sa Ayungin Show kung saan hinaras humano ng China Coast Guard ang mga tropa ng Pilipinas. Muling binigyang diin ng Pangulo na ang 2016 arbitral ruling ay panghuli at may ibang may bisang desisyon at patuloy itong ipagtatanggol ng pamahalaan sa pamamagitan ng mapayapa at legal na pamamaraan. Nagpasalamat din siya sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at mga mangingisda sa pagbabantay sa karagatan sa bansa.
6: FMR Newsbreak.
7: Samantala sa iba pa mga balita, nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA kahapon na palalawakin ang saklaw ng universal healthcare para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng yakap o yaman ng kalusugan program ng pamahalaan na nakatulong na sa 4.5 milyong katao. Binigyang din niya ang kahalagahan ng maagang pag-iwas sa sakit at pagdaragdag ng mga clinics. Nagbibigay din ang gamot program na hanggang 20,000 pesos halaga ng mahalagang gamot taon-taon na ngayon ay sumasaklaw na sa 75 na uri ng mga gamot. Pinalawak na rin ang mga serbisyo ng PhilHealth na kinabibilangan ng gamutan para sa HIV o AIDS, cancer, sakit sa puso at tuberculosis at may karagdagang suporta para sa mga batang may developmental disabilities. Ayon pa sa Pangulo, mahigit 7.5 milyong pamilya na ang nakinabang sa PhilHealth sa pamamagitan ng Project Aruga, habang halos 3 milyong Pilipino naman ang nakatanggap ng libreng serbisyong medikal sa ilalim naman ng Zero Balance Billing Program. Inilunsad din ang Electronic Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients sa pamamagitan ng eGovPH app na nagpapadali sa pagkuha ng tulong medikal dahil sa mas kaunting requirements at hindi na kailangan ng guarantee letter.
6: FMR Newsbreak.
7: Samantala sa ating panghuling balita, binigyan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Subirin ng solid score na 9 out of 10 ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa pagtuon nito sa kampanya sa anti-corruption, pagbaba ng singil sa kuryente at soberenya ng bansa. Pinuri naman ni Zubiri ang pangako ng Pangulo na papanagutin ang mga sangkot sa mga ilegal na proyekto sa flood control. Ikinatuwa rin niya ang panukalang alisin ang system loss charge sa mga bayarin sa kuryente at sinabing kikilos ang Kongreso upang amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act upang ang mga distribution utilities ang sasagot sa gastos. Pinuri rin niya ang matatag na paninindigan ng Pangulo sa pagtatanggol sa dignidad at soberenya ng bansa. Ayon pa kay Zubiri, titiyakin ng Kongreso na maisasakatuparan ang mga pangako ng Pangulo at umaasa siyang mas gaganda ang kalagayan ng mga Pilipino sa susunod na taon.
6: FMR Newsbreak.
7: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
6: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
5: Ang lupet!
6: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
5: Ang lupet!
6: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa